0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako po si Lia Lynn Talakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanilalo po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung hindi po namin gumamit ng appliances, sisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, nakakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Alam mo ba, sa Pilipinas, maraming aksidente sa kalsada ang nag-uugat sa labis na bilis ng pagpapatakbo ng mga pampublikong sasakyan na nagdudulot hindi lamang ng pagkasira ng ari-arian, kundi sa mas malulubhang pagkakataon ay humahantong pa ito sa pagkasawi ng buhay. At dahil dito, may itinakdang maximum speed limit para sa mga pampublikong bus upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Ayon sa isang memorandum circular ng LTFRB, ang provincial buses ay may speed limit na 80 km per hour habang ang mga city buses ay may 60 km per hour maliban kung nasa expressway, kung saan pinahihintulutan silang umabot sa 80 kph. Sa inyong obserbasyon, nasusunod ba ang speed limit na ito?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas, walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Pangulong Boying Abasola.
11: Outgoing pangulo.
10: At merong incoming.
11: At merong incoming. Well, ayun natin pong
10: Abangan.
11: Abangan natin. Meron tayong mga kapanayam na isang batikang leader sa larangan ng transportasyon. Huwag po nating pagsawaan.
10: At operators.
11: Huwag po nating pagsawaan, pakinggan ang kanyang tinig kasi malaki po ang ganyang mga input sa ating pamahalaan.
10: Oo. Ayan.
11: So, plug muna tayo.
10: Oh, pero bago yan, mga Pangulo, batiin natin ang ating mga opisyalis at membro ng National Press Club of the Philippines. At ipaalala na rin sa
11: syempre,
10: lahat. Ha? Ang nalalapit na NPC Biennial Election na magaganap.
11: Syempre, ito naman na hindi magkakaroon ng katuparan ng ating programa
10: yes.
11: kung wala sa ating likuran, harapan, kaliwa, kanan, ang ating Radyo Pilipinas team.
10: Yes.
11: Mula sa ating technician,
10: oo.
11: Si Ma'am Jubel Ilustre.
10: Arnel
11: Villamor.
10: Yes. At siyempre, si Ma'am Tess Ramirez at si Ma'am Drizel Nanyo.
11: Si Ma'am Drizel? Drizel, parang nakakahilo.
10: Drizel. Ma'am Drizel.
11: Tayo ka nga dyan, ma'am. Ayun, siya pala yun. Anyway.
10: At saka siyempre.
11: Ang ating pong programa ay mapapanood sa TV Plus Channel 3 for the Box Channel 45 and 49. Siyempre sa YouTube. And Facebook live Facebook. At siyempre mapakinggan sa 104 di ba?
10: Tama.
11: 104.3
10: tama,
11: Capital FM.
10: Oo.
11: Yes. Parang 738 andun pa rin tayo.
10: Oo.
11: Wala muna.
10: Buti na lang yung crisis eh.
11: 104.3 Capital FM. Uy, naka-FM din ang boses ko.
10: Kasama yun
11: sa alam mo bang pangarap ko yan? Yung ako yung nasa Bicol mga siyempre early 80s.
10: DJ?
11: Hindi. Bibihira yung ano, may radyo nun, may stereo, ganun.
10: Oo.
11: Kailangan yung antena mo nasa ibabaw pa ng bubong.
10: Para malakas.
11: Oo, pag medyo mahina-hina, ikakabit mo yan sa puno ng mangga, sa taas. Bo?
10: Okay, diba? Matas-tas.
11: Yung pag may FM
10: nagkataong na, mangga yung ano ah.
11: Oo, pag may FM na, talagang pinapantulog ko yan, yung kanta ng I Love You Boy.
10: I love you boy.
11: Oo, alam mo rin. Yan.
10: Kailangan yung title nun, yung first ano ha?
11: Yun mga ano. Ako yung tuwang-tuwa, nasa FM na pala tayo. 104.3 FM.
10: Eto yung mga tipo mga Ray Valera. Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Di ba?
11: Mahilig ako sa kanta, kaya lang yung kanta walang hindi.
10: Walang hindi. Oh.
11: Anyway, public service announcement muna po tayo.
10: Aha, sa mga MC, motorcycle, taxi, at delivery service rider sa Metro Manila, kayo kung kayo ay wala pa rin sa listahan ng additional beneficiaries na motorcycle

0: update, announcement at updates. Samantala, nagpapatuloy ngayon April 19, linggo, ngayon linggo. Simula alas 7 ng umaga ang payout ng DSWD Cash Relief Assistance sa apat na payout sites. Ito ang mga sumusunod: Caloocan Sports Complex, Caloocan City, Makati Coliseum sa Makati City, Mercado del Lago sa Taguig City, Quezon City Memorial Circle sa Quezon City. Kahit sa ang payout site, kung saan kayo malapit, pwede ninyong makuha ang inyong 5,000 pesos DSWD. Ulitin ko, 5,000 pesos DSWD Cash Relief Assistance. Tandaan, isang beses lang makakapag-claim ng cash aid. Makikita real-time kung ikaw ay nakakuha na sa ibang payout site o mula sa mga nakaraang payout schedule. Ayan. Yan po ang ating public service announcement mula sa DSWD.
1: Klaro po yan. Ha? Yung payout center po, ma'am, dito sa Quezon City Memorial Circle, Caloocan, Caloocan City Hall, yata. Tama ba? Caloocan Sports Complex, Makati Coliseum sa Makati City, and Mercado del Lago, Taguig City. Ayan, tara na, arap na, kumbaga. Kayo po ay makakatanggap ng 5,000 pesos bilang ayuda mula sa DSWD. Siyempre mula sa ating pamahalaan. And a gentle reminder po, huwag po tayong umulit kasi po yan ay merong centralized na mga record. Malalaman po natin ang mga, ano, ang mula, mga nag-ulit.
0: Ayan na, mula yan sa Department of Social Welfare and
1: Ayan.
0: Development.
1: Advisory naman mula sa Quezon City Local Government Unit. Manatili muna sa loob ng bahay at kung kailangan lumabas, huwag kalimutang magsuot ng face mask. Batay sa pinakahuling Air Quality Index, AQI, patuloy na nagtala ng unhealthy hanggang very unhealthy ang karamihan ng lugar sa lungsod. Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang AQI para tiyaking informed at updated ang lahat ng Q citizens sa kalidad ng hangin sa lungsod. Kung makaranas ng sintomas tulad ng hirap sa paghinga, tumawag sa QC Helpline 122 para sa agarang tulong o magtungo sa pinakamalapit na ospital. Ang paalaala mula po sa Local Government Unit ng Quezon City. Ayan na, reminder to kay paring Air Aris Gutierrez, taga Quezon City po yan. Siyempre si Sir Louis Morente. Yan. Ayun ito, bago rin to. Pagbabawal sa social media para sa mga 16 anyos pababa, isinusulong sa Senado. Ayan, si ano to, si Andrew Sherwin Gatchalia, naiulat ko to, dati sa, noon tayo naka-assign. Dahil sa mga naitalang kaso na may kinalaman sa mental health ng mga kabataan, sinusulong ni Senator Win Gatchalia ang panukalang ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga edad 16 anyos pababa. Ayon sa mga batas, layunin nitong maprotektahan ang kapakanan ng mga kabataan laban sa posibleng negatibong epekto ng mga online platform. Sinabi pa niya ang ilang bansa na rin ang nagpapatupad sa kahalintulad na hakbang kabilang ang Australia at ilang bahagi ng Europa. I think na-file na to, so i-hearing pa rin to after 3 hearings. Kung walang tumutol at pumasa dun sa committee level, susunod. yan po ay maipapasa na.
0: Second, third. Okay.
1: Pasado sa committee level.
0: Oo, grabe ha. So, paano kaya yun? Paano kaya mangyayari dyan?
1: Tingnan mo, meron na ba tayo ano? May forward mo na ba sa akin yung ating...
0: Yung GCash?
1: Ay, hindi.
0: Alam po, hindi na forward. Ito, pagulo, hinahanap ko yung ating.
1: Okay. Ngayon din po yung ating third Sunday of Easter. Sa ating gospel, ito po yung nabuhay ng ating Panginoong Jesus. Habang ang mga disipulo ay nag-uusap, nakalimutan nilang ang ating Panginoon ay nasa likuran na nila. So ngayon, ang word for the day is, may we learn to focus more on the Lord and less on ourselves. The Lord is with us always and always. If there was no Easter, then life ends in death. Nothing follows the end because there is Easter. We believe that life goes on. Death is not the end. Let us not just remember Easter. Let us live and relive Easter and become Easter persons who share peace, kapayapaan, joy, kasayahan, hope, pag-asa, and love, pagmamahalan. Wherever we go, whatever we go, again, happy birthday po! Ayan na, kay Ate May Briones, ang ating lifetime secretary ng National Press Club, nagdiriwang naman ng kanyang
0: Ika 30th.
1: Bukas, actually, bukas pa naman ang birthday niya.
0: Oh,
1: I think 17th.
0: Happy birthday,

0: na siya, pero pinapabati niya rin sa atin, ha? Hmm. Ang kanyang Torres High School batch 73.
1: Nako, Reynaldo Manalo. Sinabi mo yung batch.
0: Bakit?
1: Oh, ang pagkakarinig ba 2003 o 93?
0: Hindi, 1973.
1: Inulit pa.
0: Hindi, ang binabati niya si Reynaldo Manalo. Welcome home to Manila. To my aunt, Mrs. Leia Custodio Quiambao from Edmonton, Alberta, Canada. Bumalik siya sa Pilipinas after 24 years.
1: Yeah. Okay, kumusta po?
0: April 20 ang birthday niya. That's tomorrow. Hati May. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday
0: sila
1: kita.
0: Po ay nasa lungsod ng Tagaytay. At sila ay kasalukuyang
1: nag-swimming?
0: Nag-swimming. Nag-swimming.
1: Sige nga, dugtungan natin. Nagpunta sa Tagaytay at kasalukuyang nag...
0: Swimming.
1: Ano pa? Nagpunta sa Tagaytay at kasalukuyang nag...
0: Ano ba? Nagsiswimming.
1: Nananghalian.
0: Nananghalian. Humihigop ng masarap na bulalo.
1: Nagjajaging.
0: Yeah.
1: Nagpapalamig.
0: Pag-usapan natin yung Batch 73. Kami naman ay kagabi, nagkaroon ng konting pagtitipon yung mga Manila-based batchmates ko naman ng La Consolacion Academy, Batch 80-84. Diyan po si Erika City, nagkaroon kami ng kaunting sort of mini-mini-years reunion. Siyempre.
1: Mm-mm.
0: Tulad ng dati, marami na ni Bago kasi hindi tayo kumakain eh.
1: Wow.
0: Tubig lang tayo eh. Ba't nangyayari sa'yo?
1: Nakakatuwa rin.
0: Of course, welcome home. Model Maria Delma Regalado Oliveros. Yan. Classmates natin. Siyempre, in attendance din sa ating cousins. Almost lahat naman kasi magkakamag-anak doon eh.
1: Mm-mm.
0: Si Jing Oliva Chua. Yan. Si sister natin, si Jacqueline De Villa. Yan.
1: Buti nga dito, Pangulo, sa studio natin, medyo malamig eh, no? Pero sa labas, sobrang init. Hindi, ito na. Ready na eh. Di ba? So, ngayon, alamin natin ang weather forecast mula sa PAGASA DOST kay Ma'am, magmumula ang ulat mula kay Ma'am Grace Castaneda, ang weather specialist ng PAGASA. Ma'am Grace, good afternoon.
2: Rancho Pilipinas Weather!
3: Yes po, good morning sa ating lahat. Sa ngayon po, patuloy pa rin makakaranas ng mainit at maalinsangan yung panahon, yung malaking bahagi po ng ating bansa dito sa Metro Manila and for the rest of the country, mababa pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kung meron po tayong mararanasan, mostly yung mga isolated, yung mga biglaan at panandalian lamang, dala po ng localized thunderstorms. So, for dito po sa Metro Manila, yung forecast heat index natin maaaring mag-range from 37 to 39 degrees Celsius. And yung malaking area din po na ating bansa ay nasa extreme caution pa din po. So, expect pa rin po natin, mainit at malinsangan pa rin yung panahon natin hanggat maaari limitahan lamang yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan, from time to time magpahinga at sumilong po tayo, iwasan po natin yung continuous activities sa ilalim ng init ng araw. Also, uminom din po tayo ng tubig and huwag natin kalimutan yung pananggal lang po natin sa direktang init ng araw. So, ngayon po, wala rin tayo minimonitor pa na bagyo or LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Ma'am Grace, paulit nga po, sigurado po, dun sa may thunderstorm advisory, sabi nga wala tayong nakikitang confirmado po regarding dun po sa minsan pag nagbabago na panahon bigla may ulan. Kumusta po ito?
3: At possible pa rin po kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga biglaan sa katanandali ang pag-ulan lamang.
1: Thunderstorm po.
3: Yes po.
1: Mm-hmm. Okay. Yan, Press Boy, may tanong ka?
0: Wala naman.
1: Okay, ma'am. Maraming po salamat, Ma'am Grace.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Ayan. So, yun yung mananatiling tahimik ang ating panahon.
1: Pero mainit. Is it 37 to 39? Di ba?
0: So, itupusin ko lang yung binabati kong mga classmates.
1: Sige.
0: So, from my, sa ating, andun si Maricel Reyes, si Marcia de Veras, yan. Sino ba? Lilibet Ampungan, then si Rice, si Michael Lagrimas, dalawa lang kaming lalaki doon na nakarating. Tapos on the left side, buti na alala ko pa sino ba katabi? Si Jing, tapos si ayun, katabi ko si Model kasi tagal namin hindi nagkikita nito. Ito yung mga tropa ko nung araw na hinihingan ko ng 25 centavos.
1: Grabe.
0: Naalala nga eh.
1: Magkano ba ang minimum fare noon?
0: Naalala ko, Boying. Madalas kang, di naman manghingi yun, nananakot ka pa yung 25.
1: Laki ng pera. Oh, paano na, malaki na yun ha, 25 centavos.
0: Anyway, nice to be with you guys ha. Hoping for our next get-together siguro, I think, first week or second week of May. Kasi pabalik naman siya ng US. Every 6 months siya na uwi rito.
1: So, dito lang yung nagpangita. So.
0: Pero, once in a while naman, nasa Bicol, nagkita-kita. And of course pala, I remember it right, ha? Welcome din, ano? Dr. Mario Banyal Jr., ha? Nag-celebrate ang kanyang mother, kanyang 90th. I don't know, basta birthday kagabi, so... Nagtsasa sa akin, why? Ba't ka wala rito? Sabi na sa Manila kami. Anyway, happy birthday and welcome back sa Pilipinas, Dr. Mario Mauer Banyal Jr. Si Auer. Ayan, so what's up for today? Anong ating mga...
1: hindi. Maganda nga itong, nangyayari sa atin. Pababa ng pababa na yung...
0: Weekly rin. Diesel, weekly rin siya.
1: Anong nakaraan, sabi ko, grabe, naka-7. Sipin mo, 6 na litro. Para nahihiya ako na magbigay ng 1,000, 6 o 7 litro yung diesel eh, di ba?
0: Magkano na ngayon?
1: Ngayon, merong tayong parang may balita na pababa uli.
0: Actually, meron.
1: So yung dati, pesos yun. Nag 129 pesos o 127 yung binayaran ko eh, roughly, no? Okay, pero di ba nag 150?
0: Last week, bumaba na naman ngayon, so magiging mga 125 ngayon.
1: Hindi, ngayon ano na mga ganyan. Okay. Pero bababa pa rin, so mas baka mag 100 na lang 'yan sakali, so, di ba?
0: Na rin kumbaga fair enough na rin.
1: Hindi pa rin. Kumbaga kasi
0: from the original price of
1: 54-55 nung noon eh. Nung wala pang crisis.
0: Wala pang ginugulo si
1: US diesel, ha?
0: Wala pang ginugulo si US President Trump.
1: Hindi
0: common naman yun, di ba? Kung walang gyera, walang taas. Kaya nga natatawa rin ako sa ating mga kababayan, bakit daw nag-gyera noong tumaas na rin tayo? Natural po, kasi apektado tayo.
1: Hindi, kasi in fairness din naman, meron din kasi naman talaga tayong buffer stock. Pero siyempre, halaan natin mga ekonomista ang mag-ano niya.
0: Ayun nga sinasabi ko. Lahat ng bagay ay kailangan mag-ugat sa kapayapaan.
1: Yun!
0: Simple, that's why... Mapansin mo ngayon lang ako nagbasa ng ganong gospel. Although binabasa ko naman siya privately, pero I found it kanina na sabasa ko, ang ganda nito, mga talakay ko nga, kapayapaan hatid sa akin. Kapayapaan, pag-asa, at kaligayahan.
1: Sabi nga daw naman ng ilang kakilala natin, bago magkaroon ng kapayapaan, kailangan daw meron trouble.
0: Ayun.
1: Para daw maging para payapa.
0: Madeterminin mo yung peace.
1: Sabi ko naman, justification lang yan ng mga may intention magkagulo.
0: Yes. Diba? Yes. Anyway, happy listening before ma-forget natin. Kasi nakaraan ako lang mag-isa, nakalimutan ko to. Ang ating avid listener mula sa Dasmariñas, Cavite, si Uncle, si Perino Cruz.
1: Uncle?
0: I think he will be celebrating 86 or 87th birthday or 90 na nga yata. Eh.
1: Talaga?
0: Yun doon, yung nakakwenta mo doon.
1: Oy, happy birthday.
0: Siyempre, sa pamilya Alcantara, happy listening din.
1: Tsaka kaya no, Prof. Jet Ramos.
0: Ayan. Speaking of props, siyempre may prop din ako eh.
1: Sino?
0: Si Prof. Malanum. Pamantasan ng lungsod ng Maynila.
1: Wow! Schoolmate. So, diba?
0: Tayo,
1: tingnan natin itong mga ano
0: wala
1: pa.
0: Wala pa si, wala pang ating panauhin pa.
1: Panauhin, no? Pero siyempre, bago tayo magpatuloy, Pangulo, break muna tayo.
0: Magkabalikan tayo after ilang minutes.
1: Magkabalikan din tayo. Matapos ang ilang paalala.
0: Yan po.
2: Meet the press. On air. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low-tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Meet the press. On air sa Radyo Pilipinas.
1: Balik po ang Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas. At nasa linya na ang ating kaibigan, si ang National President at Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, o LTAP, Orlando Marquez. Good morning po, Kalando.
10: Good morning, Sir Dennis, at good morning kay Pangulo. Salamat at napatawag po kayo.
0: Yan, na-miss ka raw ni Pangulong Boy. Magandang umaga, Pangulo, ha?
10: Ano na po ang
0: update sa ating mga libreng sasakyan? Doon ako interesado, yung programa.
1: Teka, libreng sakay o libreng sasakyan?
0: Sakay pala, sorry. Libreng sakay. Hindi, meron silang binibigay na nilaunch sa press club.
1: Akala ko ate na yun eh.
0: Oo nga. Sabi niya, puti lang pinintura namin para malaya makapaglagay ng logo. Sabi ko, pwede ang logo ng press club dito.
1: Saktong-sakto yung logo ng press club eh.
0: Sabi naman niya, darating tayo.
1: Biro lang po yung Kalanda.
0: Pero okay naman kung totoo.
10: Wala naman problema yan kung maging totoo, dahil alam niyo naman ang ating Manong Chabit, talagang namimigay naman yun eh.
1: Ano nga po pala ang kaganapan na regarding doon sa napag-usapan nyo ng koalisyon na kasi noong nakaraan nagkaroon ng rally, Kalando eh.
10: Oo, yan naman po ay napag-usapan kasi noong nagkaroon kami ng press conference na anuman ang mangyari doon sa sagot ng Malacañang at Tugunan, yung mga oil company, kung tayo ba ay bibigyan ng pagbaba o yung hinihiling na ibabalik, ay ang nangyari ay hindi naman nagkaroon na ng patawag ng coalition ng pagsama-sama namin, kundi nagkanya-kanya na, nagdeklarahan na kagad ng tigil pasada. Kaya kami ay minabuti namin na dahil hindi naman nasunod yung tamang usapan, kaya kami ay hindi kami sumama doon, dahil unang-una ay nagbaba naman ng mahigit 20 pesos doon sa fuel at nagbigay naman ng 10 piso na discount, at saka marami naman natuwa na nagbigay sila na nagbigay ng ayuda, kaya tatlong araw na nandyan, kahapon na nagtapos yung pamimigay ng ayuda dyan sa circle dito sa Quezon City.
1: So ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin naman kayo. Hindi kayo nag-rally or
10: yun naman kasama natin na Sir Dennis, ay rinirespeto naman natin yung kanilang desisyon. Kaya lang nga yung original na pag-uusap na magkaroon ng collision na desisyon ay hindi naman nagkaroon ng ganun desisyon. Kaya kami ay nananatili naman na tayo ay sumusuporta pa rin sa ikabubuti ng nakakarami, lalong-lalo na sa aming transport organization at saka mananakay sa buong Pilipinas.
0: Ay, Kalando, maano ko lang, koalisyon po ito, ano, para may isang posisyon yung ating
1: yung transport OTAN
0: group. Ang tanong ko po ay, meron po ba bang pag-asa na mag-usap-usap kayo to arrive into a common decision, common decision and common standard regarding this problem? Tapos pangalawang katanungan ko po, ano po ba ang inyong tugon naman sa inihayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na magkakaroon naman na pagbaba ng presyo, rollback ng 24.94 per liter sa diesel, 3.41 sa gasolina at 2 piso naman sa kerosene. Ngayong darating na linggo, ano po ang inyong mga ano doon?
10: Sa atin naman ay mabuti naman dahil unang-una, nakikita naman natin kasi sa world market, ang talagang nag-trigger lang na medyo tampo at sama ng loob ng tambayan ng Pilipino, hindi lang kami, yung kasing ipinahayag na mayroon suficiente na stockpile na fuel hanggang katapusan pa ng Abril. Ang pinagtataka talaga natin sa buong sambayan ng Pilipino, hindi lang sa hanay ng public transport, pati sa mamamayan na ho, na ordinary, mga pribadong sasakyan, bakit itinaas kaagad? Eh, binili naman nila yun ng mababa. Kaya yan ho yung talagang nakakalungkot na parang hinold up kasi tayo na nakadilat ang mata. At lalong-lalo na yung mismong sekretary ang nagdeklara na ganung karami ang ating stockpile na fuel. Eh bakit ganun? Parang pumayag na lang sila at nag-usap-usap na lang siguro sila. Eh kasusyo ba sila? Dahil ngayon pa lang nga ho eh, yung ating sekretary at sa kanyang mga tawan, sila ho lagi ang nagpapaliwanag kung ano ang kalagayan ng ating fuel na ipinapaliwanag, presyo man, ano man ang pagano ng mga stock market. Sila lagi yung nangangatuwiran. Para bang sinasaydan nila lagi ang mga oil company. Kaya nakakalungkot dahil tayo ay nandito sa impilan ng ating gobyerno at kami ho ipinapahayag lang naman natin yung totoong nararamdaman ng sa hanay ho ng public transport, ng liga ng transportasyon sa buong
1: Pilipinas. Anyway, Pangulo, Pangulong Boeing at Pangulong Kalando, moving forward, no? Alam nyo, maganda yung ano eh, magandang innovation eh. Yung naisip ninyo yung pagsulong doon sa modernization, no? Regarding doon sa kasi alam, maganda ito kung meron na sana tayong ganito, kung malawakan ito, hindi natin na madadama masyado yung crisis dahil nga electric na yung gagamitin ng mga chopper eh, di ba? So paano bang mangyayari dito sa modernization para lang sa kabatiran? Ako may idea na ako, no, si Pangulong Boy meron na rin. Pero para sa kabatiran ng mas maraming nanonood, viewers dito sa Radyo Pilipinas, no? Paano magiging ruta nitong mga electric vehicles? At saka jeep lang ba ito? Meron bang
0: bus?
1: Tricycle or 'di ba bus, mga ganyan.
10: Kumpleto na ho yung aming pinag-usapan kahapon na Director Dennis at Pangulong Boeing. Kahapon ay pinresenta na ho yung ating kausap na ito naman po ay planta na ang ating pinag-usapan na itatayo nila dito sa Pilipinas. Oh. Dahil sabi ko, hindi ako tutulong na mag-promote yan kung doon pa rin ang gawaan. Dahil unang-una kasi Sir Dennis, Pangulong Boeing, hindi lang sa mahal. Kailangan buhayin natin ang ating naaprubahan sa international standard na ating sariling transport industry na yung ating jeepney na talagang tunay na jeep.
1: Yung design na, yung original na.
10: Ako, masakit ang aking kalooban dahil bilang tayo yung nag-initiate na nag-innovate ng air-condition jumbo jeepney dahil yun po yung registration ng aking mga jeep dito sa Makati, air-condition jumbo jeepney nung naglabas ako ng mga brand new na makina, brand new chassis, lahat brand new. Ang second hand lang po doon na yung may-ari. Kaya yan po ay na-approve na po sa international standard, kaya po ang aking ipinaglalaban ay sana ho ay matulungan ng gobyerno yung ating sariling transport industry na iisang pangalan ng jeepney, PUG natin, Public Utility Jeepney, ay sana ho, ito ho yung ating palaguhin, ito yung ating pagandahin na isabay sa international standard para po, unang-una, aprobado na kasi ito sa Pangulong Boying eh, mm-hmm. Sir Dennis eh. Kaya ako po ay pinipilit ko ng ating gobyerno, lalong-lalo na ho, panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tatay niya ang nagdeklara na ang ating pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep that was 1974. Nandyan ho sa kasulatan ho. Idiniklara ito at inaproban ng Kongreso at Senado na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. Kaya ako nalulungkot yung sinasabi ko. Bakit? Dahil isinulat sa tagiliran ng minibus na yun daw minibus ay modernized jeep. Yan po talagang hindi ako nakagatul-gatul na sinasabi ko. Katangahan po yan.
7: No.
10: Diba? Mm-hmm. Pasensya na ka, Pangulong Boying. Oh.
0: Kala nung may tanong ako kasi, kung hindi ako nagkakamali, nung tayo po ba'y magkakasama sa Makati, 80s po ito, or late 80s or early 90s, ito rin ba yung nabiyahe ng Makati Loop?
10: Yan po yung mga loop namin na Pangulong Boying.
0: Aircon to eh.
10: Yan po yung hindi pa po yung jumbo yun.
0: Yun kasing inabutan ko noon. Kung
10: design, pero air condition. Ito yung tinatawag na front facing na mababa pa rin yung ano.
0: Oo, tama.
10: Umatin tayo ng international convention on public transportation na convention sa Amerika, ay nainsulto kami na kaming mga representative na galing sa Pilipinas, ang sabi nung lecturer na hindi namin kilala, ang sabi niya, yung jeep daw natin, ang pintuan niya, nasa engineering standard, na ang tamang pintuan ay nasa side ng right side, diba? Safe side door ang tawag niya. Mm-hmm. Pero yung jeep natin hanggang ngayon,
7: ngayon pinapilitan
10: natin dahil kinalakihan na daw natin yan, ay nasa suicide door yung pintuan sa likod sa puwit. Diba? At saka yung pong standard niya, yung six-footer po ay gumagapang na parang bayawak sa loob ng jeep, hindi makaupo ng diretso.
0: Yun yung dati.
10: Oo, kaya nga ho tayo gumawa po, Sir Boying, nga kapangulo, ng jeep na ipresenta noong panahon ni Madam Gloria Macapagal Arroyo, that was 2003. Nagumawa po ako ng jeep na air condition jumbo jeepney ang naprubahan ng DOTR at saka Bureau of Product Standard na ang registration na itong malaki. Nakakatayo na po yung six-footer sa loob ng jeep ko hanggang ngayon. Nandito, nakadisplay ngayon dito sa garahe. Huh? So, yan ho yung ating ipinaglalaban na sana matuto ang Pilipino dahil sayang yung batas natin na Tatak Pinoy Act. Ang pasibig sabihin, priority po yung mga produktong Pilipino na ito sana ho yung ipopromote natin dahil may batas na tayo na ginaya na natin yung Japan dahil ang Japan, basura nga nila eh, niyayakap natin sa Pilipinas, di ba?
0: Opo.
10: Dahil tayong gawahan ng mga makina.
7: Hindi lang niyayakap. Nililipat pa sa kaliwa mula sa kanan.
10: Yun in po, surplus. Tama ka dyan, Sir Dennis. Na yung kanan na manubela inililipat sa kaliwa na putol-putol po na wini-welding. So diyan tayo kasama sa pag-unlad ng Pilipinas na ngayon po ay nagkaroon ng modernisasyon noong 2017 na ang ginawa ngayon po, yun po yung sinasabi ko na sumama ng loob ko bilang tayo yung innovator ng air condition jumbo jeepney na isinulat sa tagiliran ng mga gawang inchik na mga minibus yung modernized jeepney. So nakakalungkot, kaya ako po isinisigaw ko na yung nangyaring yan ay katangahan ng Pilipino po yan.
7: Hindi naman, naiinom yun ha?
10: Kunti lang naman po yung tangang Pilipino.
7: Oh, naiinom yun. Di ba masarap din yun?
0: Tang?
7: Juice ano? Hindi, dila yun, dila. English tan dila.
10: Sa buong Pilipinas na nakikinig. Paumanhin po sa aking sinasabi dahil ganun po yung impression ko dahil nga meron tayong sinusunod na international engineering safety standard pero para isulat mo sa tagiliran ng minibus eh wag naman sana
0: po. Oo, naman. Kasi alala ko to eh. Yung...
7: Para sa mga bata, yung tang dila sa Tagalog yun.
0: Hindi na alala ko to nung 90s, yung unang invention niya. Sumakay kami nila Tol Alvin dyan. Nila
7: talaga?
0: Tumina. Oo, kasi Makati base kami noon eh. Kaya kilala namin to nung araw pa. Hindi ko lang naabutan ito yung pangalawang innovation kasi... Iba na sa
7: political bit na ako. Ito maganda, di ba? Nasakyan na rin
0: yung, na. Yung 2003, nasa iba political bit na ako. Hindi ko na anabutan yan.
10: Pangatlo na ito.
0: Pangatlo na ito, tama.
7: Yung, pangatlo na nga.
0: Yung sa press club.
10: Unang innovation po ay yung pong jeep na ordinary na ginawa natin.
0: Yun ang adyong kami yung launching niyan.
7: Oh, talaga?
0: Oo.
10: Nagawa ko ng jumbo jeepney na sa makina ay surplus. Hanggang
0: wala kami nun.
10: Na naglabas na tayo ng brand nyo nung pinautang tayo mismo ng Isuzu Philippines na makina, talagang sinubukan natin na nagdisenyo ng air condition na bago ang makina. Wala na po tayong pinuputol dito. Kundi kung ano yung original na pagkagawa ng makina, pati manubela lahat, yun na ho yung original. Kaya yan po hanggang ngayon. Subukan nila ho pumunta sa Japan, sa Disneyland ng Tokyo, may tatlo ho tayong tumatakbo doon na air condition na jumbo jeepney. Pumunta sila sa Amerika, sa France, sa California, mayroon po tayo doon mga 7 na po ang napadala doon sa Amerika ho. Hanggang ngayon po, last year, nung anniversary ng Amerika, nakita ko po doon sa television na ipinarada pa yung ating air condition na jeepney na nilagyan ng bandila ng Pilipinas. Kaya ako po ay natutuwa dahil hanggang sa Amerika ay nakarehistro na po ang ating air condition na jeepney. Pinayagan na po dahil pasado sa international standard.
0: Sayang naman dapat itong dapat itong linangin ng ating kapampamahalaan.
7: Eh ano na nga ba, Pangulong Boy, yung status dun sa application ng interconnectivity road system?
10: Yan po ngayon, ang inaantay na lang natin na Sir Dennis sa Pangulong Boying ay yung pong transmittal sa Bureau of Customs doon sa electric motor number. Dahil po,
7: MB.
10: Hindi na i-transmit ng BOC dito sa Central Office ng LTO yung mga number, kaya po hindi nila mabigyan ng ORCR dahil wala nga po yung motor number, yung electric motor number.
7: Okay.
10: Dahil hindi na tayo engine. Kasi magkaiba po yung tinatawag na motor, engine motor number at saka electric motor number. Kaya electric motor number, yun na lang po yung inaantay namin na i-transmittal ngayon ng Bureau of Customs po dito sa Central Office LTO para po maisyuhan na po dahil bayad naman na po ang buwis nyong ating mga motor na yan.
7: Okay. Tapos...
10: At magandang balita, Sir Dennis, inayaran na rin ho ng ating ibat ng mga production ng mga bagong jeepney na electric. Binayaran na rin po ng ating kumpanya na manufacturing company ni Manong Chabit. So binayaran na rin po ng kulang-kulang 5 milyon po na buwis dun sa ibat na siningil nila. Pero sabi ko, bakit nagbayad kayo? Meron tayong batas na yung EV law.
7: EBITDA.
10: Electric vehicle.
7: EBITDA law.
10: Na batas na libre po ang
0: exemption
10: buwis muna ng mga electric vehicle sa unang 5 taon. Kaya yan o, sabi niya, ayaw mo na. Nabayad ko na eh. Siningil ako eh. Binayaran ko. Sabi naman ni Manong, di ba? So, kaya sana ho ay may bigay na natin dahil ang gusto ko natin talaga bilang tayo yung pinagtiwalaan ay gusto natin munang iparamdam sa ating mga kababayan yung unang linggo ng pagbiyahe ng mga electric jeepney na itong 42 na unit, ibigay natin po na libre at pumayag naman po ang ating financier na si Manong Chabit. Kaya ibibigay natin talaga yan. Once na mailabas ang registration nito, Pangulong Boying, ay talagang ibibigay natin na libreng pasad, libreng sakay. Wala akong 50% dyan.
7: Libreng sakay.
0: Libreng sakay.
7: Ano mga ruta nito?
0: Ito yung may rutang Cavite nito.
10: Mayroon tayo yung tinatawag na ang ating inuna na rekomendasyon sa DOTR at LPFRB kay Chairman Bigor Mendoza. Ito yung interconnectivity road system na nakakunik yung mga rota sa mga MRT, LRT sa rota ng mga train pag natapos yung train sa Metro Manila. Para sa ganun po, ang ating purpose kasi dati dito sa Sardinis, Pangulong Boying, ay ma-reduce natin yung mga tumatakbong mga private vehicle sa ating kakalsadahan sa Metro Manila Dahil malaking bagay po pag napaluwag natin yung ating kakalsadaan sa Metro Manila dahil super, super traffic tayo ngayon. Isa tayo ngayon ho, kung hindi tayo number one, number two tayo sa pinakamatraffic na bansa sa buong Asia.
7: At least kung nasa ano tayo?
10: Top.
7: Oh, top tayo. Top 5.
10: Eh, alam mo, napakasarap sanang pakinggan yung top. Di ba? Kung kagagandahan, alam mo, dahil tayo naman ay galing naman sa ibang bansa noong nakaraan linggo, dahil nga nakita natin yung takbo sa Singapore, ay talagang napakaganda dahil sinasubsidize ng gobyerno yung increase ng fuel nila. At ang maganda doon, yung private vehicle, mas mataas ang fuel consumption na pagbili kaysa doon sa mga pampublikong sasakyan. Kaya, doble po ang benepisyo. Kaya yung mga tao doon, kahit nakaniktay, sumasakay sa train. Hindi kagaya dito na utang na nga yung sasakyan niya, utang pampang pinangkarga niya ng fuel niya. Ay nakakutsi pa rin siya para pumasok lang sa kanilang mga opisina, di ba?
7: Mm.
10: Yun po ang buhay na only in the Philippines yung buhay na yan.
7: Mm-hmm. Buti pa dun sa ano, no? Sumasakay, naka-necktie.
10: Oo, naka-necktie, talaga nakasabay.
7: Dito, bihira akong makakita ng nakabarong na sumasakay. Hindi. Na deep. Hindi, baka pa, ngayon, pag electric na, may nakabarong na sasakay
0: hindi,
7: na.
0: Hindi, ako nakabarong ako minsan.
7: Ay, nakabarong. Hindi, yung office barong yun.
10: Hindi, ha? Dahil kasi, wala nang pollution ito, Sir Dennis. Para maintindihan ng ating mga kababayan.
7: Si Pangulong Boying daw, kalando, minsan na nakabarong.
10: Gamitin na natin yung kuryente na galing sa ating araw na ibinigay ng Panginoon. Yan o. Huwag na tayo magpulyutan. Hindi na mabutas ang bulsa ng Pilipino.
7: Oo. Oh, oh. So ngayon, anong timeline nyo? Para doon nga sa ma-aprubahan na, ano bang, may deadline ba kayo na dapat matapos
10: itong sinisipat panahon? Sinisipat namin yung abogado natin na lumalakad doon sa BOC. Ang order po ni Manong ay within this week ay sabi naman niya, kaya nilang matapos dahil transmittal lang naman ang kailangan. Pag natapos yung transmittal, ididiretso na po yung dokumento para magkaroon po ng tinatawag na Highway Patrol PNP clearance para diretso na po na magawa na po ng ORCR para po ma-issue naman po ng ating chairman ng LTFRB yung tinatawag na special permit to operate.
7: Sino ang pwede mag-avail nito, Kalando? Sino-sino?
10: Pwede lahat ng mag-avail pero ang ating ipinakikiusap sa ating mga kumukuha ay unahin natin yung mga main thoroughfare sa Metro Manila na nakakunik po sa MRT, LRT para sa ganun po yung talagang mission natin na i-reduce yung problema sa traffic ay magagawa natin, hindi kung saan-saan lang lugar natin papasok itong ating mga makabagong jeepney na electric vehicle, Sir Dennis.
7: Pero kung halimbawa, meron kunyari sa probinsya, o kaya medyo malayo dun sa ruta ng interconnectivity, for example, Marikina, no? Pwede yun.
10: Pwede naman po yung Marikina po na nakakunik po dyan sa LRT na pupunta ng Masinag, di ba ho?
7: Yes.
10: Yung mga nakakunik dito sa tapa sa EDSA, doon sa EDSA natin na MRT, yan ho yung tinitignan natin at yan po ay talagang ginawan namin ni Attorney Bigor Mendoza ng plano dahil nga talagang nung nag-usap kami ng ating chairman ng LTFRB, napakaganda dahil siya ho mismo ay alam niya ho dahil abogado na namin yan ng mahigit tatlong dekada.
7: Ito maganda Pangulong Boying. Kalando, sabi ni Danilo Bacolod, sabi niya kay Pangulong Boying, tayo magkasama noon, Pangulong Boying, yung unang ginawa ni Kalando diba? Na air-condition jeep sa Makati.
9: May resibo, di ba?
7: Yan, ha? Si Pangulong Danilo Bacolod din
9: to. Nagpapatutuo na noong araw pa
7: yes.
9: Tropa pitch na kami niya.
7: Tropa pitch na. Pabuhay ka, Danilo Bacolod. At nanonood din si Drek.
10: Walang kundi ko na matagal ko na hindi nakikita si Dani.
7: Pakita siya kamo, ha?
9: Pumuntahin natin.
7: At binabati tayo ni Director Jean Lacorte.
9: Ma'am Jenny.
10: Yung pong ating mga produktong Filipino invention, yung makakapagtanggal ng usok ng sasakyan at makakatipid kayo ng fuel, sertipikado na po yung ating Wonder Lube sa buong mundo.
7: May Wonder Lube pa.
10: Oo, nasubukan mo na yung sasakyan.
7: Yes,
10: diba?
7: Oo. Oh. Oh, wala na nga wala na nga usok.
10: Bagong Mercedes.
7: Kalando. Boy, kalando. Oh, kalando. Lalo na di nilagyan ko, umaandar. Wala nang usok, nawala itim. Oh. Ngayon talagang totally wala nang usok. Okay. Alam mo bakit? Ay wala pa akong pambili ng diesel eh. So hindi ko muna pinaandar.
9: Ay, invention niya.
7: Hindi. In fairness, ang ganda talaga. Nung una kasi, ang itim. Medyo may itim.
9: Meron siya invention.
7: O, akala ko, ano, binibiro lang ako ni Kalando.
9: Para naman nanghihingi ka pa ng pan-diesel
7: dyan. Hindi ako nanghihingi ng pan-diesel. Alam niya yan, di ba, Kalando?
9: No? Alam ko naman
7: yan. Tapos, eto na. Sabi niya, hindi, Dennis, ha? Mechanical engineer ako, inventor ako. Oh, tingnan mo ito. Di siyempre, sabi ko, first time na ilagay yun sa engine oil. Aba, mga after, mga, di ba kalan to, mga 5 minutes, no? Running? Mm. Yun na. Talagang binidyoan ko pa. Walang itim. Tapos, sige nga, i-press natin. Ipa-press natin sa bata natin.
10: 3,000 RPM yun.
7: Oo. Talagang wala. Walang biro po yan.
10: Tingnan nila sa YouTube, makikita po nila dahil hindi ho basta-basta po na ilalagay sa YouTube ngayon ang produkto kung hindi po yan sertipikado ng ating gobyerno ng Department of Science Technology kahit sa ibang bansa dahil pitong bansa na po sa buong mundo ang ating nakipagsalihan ng international exhibit. At awa ng Diyos naman, lagi ho siyang top award din naman yung ating invention Pilipino na yan.
7: Galing yan.
10: Invention pala yan ni Ricky Punsalan.
7: Ayan. Ang mahalaga dyan, may mga certificate. Ang mahalaga dyan, may mga document.
10: Makikita nila ho sa internet po yan.
7: Oo.
10: Masa-search po nila, i-type lang nila yung Wonder Loop, makikita nyo na po doon.
7: Oo.
10: At saka lahat po ng actual demonstration, makikita nyo po doon. Yung mga bagong-bagong sasakyan, minsan yung mga luma na mga kondisyon pa pero napakausok. At po, iyan po ay nakita talaga ni Secretary Bautista noong nag-actual demo kami doon sa MBIC ng Central Office ng LTO at nando din po si Asik Bigor Mendoza, no, siya pa ang Asik ng LTO.
7: Oo. Ay, Kalando, mabalik tayo doon sa jeep. Ano yung jeep natin na may mga safety features katulad ng emergency exit o lalagyan na rin ba yan ng fire extinguisher, lalagyan na rin ba yan ng mga first aid kit, mga ganun?
10: Kompleto po dahil po yan, yung emergency exit na sinasabi ko mga kababayan, ay para maintindihan ng ating mga mananakay, huwag po kayong sasakay ho yung sinasabi na pag emergency, ay babasagin mo daw yung pinaka-bintana niya
7: para tumalakas
10: sa bintana. May pintuhan po ang talagang tunay na emergency exit. Hindi po yung babasagin nyo nung salamin.
7: Oh, delikado
10: yan. Dahil yan po mga kababayan, yung ating sinasabi na safety features nito, kumpleto po ang wifi nito na nagbibilang siya ng sariling pasahero na umaakyat bumababa, hindi pwedeng mandaya po yung driver.
7: Opo.
10: Kasi nga, lalagyan natin ng kumpleto na CCTV camera labas at loob.
7: Opo.
10: Yung ating bagong ilalabas, Sir Denny.
7: At saka, Kalando, sa international best practices, Pangulong Boying, no? Ang pagbasag ng salamin para sa access ay hindi yan.
9: Hindi, nakikita ko sa mga bus, di ba?
7: Hindi talaga
9: yan. Emergency break this
7: glass. Break this glass. Hindi talaga siya safe. Kasi nga may additional hazard yan. So dapat talagang access. Access na bumuksan mo.
10: Sir Dennis, tatalon sa bintana?
7: Ayun.
9: Ganun nga.
7: Hindi ganun. Buti sana kung tubig ang babagsakan.
10: Mo sa bintana.
7: Yan
10: dapat ang inspeksyonin nila dahil ang dami po ang tumatakbo na mga sinasabi nila na modernized jeepney na minibus naman na kailangan ho basagin mo yung salamin.
9: Oh, may nakalagay naman talaga.
7: Pero hindi
9: break this glass in case of emergency.
7: Noon siguro.
9: Hindi, meron.
7: Oo nga, meron. Pero, yung design na yun, sa makaluma yun, may risk assessment na kasi ngayon.
9: Pero nga, existing pa nga. Ako boy commute eh. Kaya alam ko yun eh. Nakikita ko eh.
7: Kaya nga dapat i-redesign.
9: Ayun. So, tama si Kalando, dapat yung pinagbabawal na pinaguhuli na dapat yan eh.
7: Hindi na dapat ganun yung design.
10: Hindi, Sir Boying, kasi yan, hindi hinuhuli dahil mayroong magkano, di ba?
9: Kasi, very obvious naman eh. Nakalagay dun eh. Break this glass in case of emergency. Nakalagay na nga eh.
7: Oh, usually sa fire lang yun eh. Para kunin mo yung axe, di ba? Para axe, di ba? O kaya para
9: extinguisher. Ayun, nahiniisip ko sa mga building, di ba?
7: Fire hose. O, fire hose. Mga
9: axe, di ba?
7: Yung mga fire hoses na naka, ano, di ba? I-reel mo. Unreel mo, di ba? Anyway, Kalando, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kabayan.
10: Oo, tayo, Sir Dennis, sa Pangulong Boy, humingi tayo ng paumanhin dun sa pagka-delay yung ibibigay natin na pre-ride dahil nga ganun po yung nangyari na
7: late pa aprobado. Yung
10: transmittal ng aprobado na po. Kaya lang ho, yung pag-transmit ng motor number, walang mailalagay doon sa galing mismo doon sa computer ng LTO dahil nga hindi na-transmit ng Bureau of Custom.
9: So, galing po sa ano?
10: Inayos na ng abogado natin. Kaya siguro itong darating na linggo, Sir Boying, Sir Dennis, maaayos na natin yan at talagang ganyan lang talaga sa una. Medyo okay. May pagtitiis, di ba? Pero pag naayos naman natin yan, ang importante dito ay kaya na natin i-improve ang ating sariling transport industry. At ako ay nagpapasalamat sa mga bansang ang daming-daming in-order, kagaya nung pinanggalingan natin na Papua New Guinea, ay sila mismo nagpadala na ng PO kahapon. Uy. Na almost 3,000 units ang wow. Kanilang PO na ipinadala na galing po sa Papua New Guinea.
7: Wow! Mm-hmm. So, congratulations.
9: Congrats. Anyway, maraming salamat. Ay, Kalando, huwag kang magsasawa. Maramang next week, tatawagan ka na namin. Kasi sabi ko nga sa iyo, nung nasa press club tayo, ako ay very much interested sa project nung yan ni
10: Chavez. Maraming salamat, Pangulong Boying, at sana ho, yung ating sarili nating mga industriya, lalo na sa transportasyon, buhayin natin dahil iisa lamang po ang kaya nating maituro sa larangan ng transportasyon, jeep lamang po ang ating sariling produkto na sana tulungan ng buong sambayan ng Pilipino at makilala naman tayo sa buong mundo. Maraming salamat, Sir Dennis, Pangulong Boying. Magandang tanghali po at magandang tanghalian po sa inyong lahat.
9: Ay, panunghalian.
7: Panunghalian.
9: Naku, naalala ko
7: lang. Sinaalala mo pa, Pakalando.
9: Kung kailan tayo hindi napipwede, tsaka naman.
7: Ayan,
9: no? Pero pwede pa naman yun.
7: Maraming salamat, Kalando.
9: Hindi, ang binabanggit ko ayan. Yung papaitan.
7: Oo, lagi tayo naubusan.
9: Anyway, uy, birthday na yan, kapatid na dating NPC Vice President, si Marlon Purificacion.
7: Happy birthday, tol. Oo, sir. Sir Marlon, happy birthday. At saka batiin natin, no, bago tayo mag-break, meron pa naman 1 minute, no. Si Joe Love sa Lanyas, thank you very much. Ma'am, sabi niya.
9: Uy, congratulate ko rin pala.
7: At saka Donesa Nobles, na may emoticon siya, emoji. Edwin Rotas, good morning po sa inyong dalawa, Sir Dennis and WCGK. Ay, Tita Mayo, good morning po. Happy birthday, Tita Mayo.
9: Ay, mamaya ulitin natin yan. Break muna.
7: Yes, po. Yes. Mag-break muna tayo.
11: Meet the press. On air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Meet the press. Meet the press. On air. On air. Galit ba kayo sa fake news? Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon? Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Sa Radyo Pilipinas. 738. 738 AM.
6: Pangulo.
7: Ano? Hindi, meron tayong ano? Meron tayong mga naputol na pagbati kanina, di ba?
6: Yes, ang dami.
7: Hindi natin na ano. Halimbawa, batiin po natin yung ating kaibigan dyan sa... Congratulations, ha? Kay Juliet Primavera.
6: Ay, Ma'am Juliet.
7: Hey, Ma'am Juliet, congratulations.
6: Sir. Oh, anong naging achievement niyo?
7: Oh, basta congratulations lang.
6: Congratulations. Dumami ba ang ano?
7: Dumami ang mga kanyang mga ano? Dumami ang kanyang basta.
6: Oo. Congratulations. Figures, ha? Basta yung figures.
7: Siyempre, congratulate din natin yung City Homes Resort Bill, Homeowners Association.
6: Yes.
7: Sa reopening na napakagandang resort.
6: Ba?
7: Ay, swimming pool.
6: Swimming pool. Ano doon, pa? May mga palaruan ng mga bata.
7: Hindi ako nakadalo kasi nga may meeting ako kahapon. May meeting ako kahapon ng lunchtime. So, 10 naman sila nag-start. Andun si Councilor Guro, kapatid po sa nights yun.
6: At least, medyo tahimik dyan ang HOA dyan, ha?
7: Hindi, HOA. Project ng HOA.
6: HOA kaya nga, tahimik. Hindi ka tulad dun sa ibang HOA.
7: Ay, tahimik. Hindi, meron din. Kaya lang, siyempre, hindi naman mawawala. Sa isang organisasyon, talagang meron...
6: Hindi, meron pa nga isang HOA na hindi pinapasok yung disod eh.
7: Ay, yun dun sa HOA ng mga mayayaman yun.
6: Oo, pero kahit na, di ba? So, respetuhin
7: dapat
6: natin
7: ang government. Yun yung governing agency yung disod. Yun yung government, yes. Governing agency ng lahat ng HOA. Irrespeto po natin. Respeto. Whatever the decision is, yun, meron ka namang karapatan na umapila sa Supreme Court. Pero ba't mo papaabutin doon? Eh, ang term naman ng HOA, 1 year, 2 years. Pwede iintay ka nila ng after 2 years kung talagang magaling ka, hindi... Bira ka ulit, siyempre, ikaw ang pipiliin ng taong bayan. Anyway, sa ito naman sa under the leadership ni, ano ni Ma'am, kalimutan ko na yung pangalan.
6: Hindi naman si Ma'am Juliet.
7: Ha? Hindi si Ma'am Juliet.
6: Si Ma'am Babes na bayan.
7: Si Ma'am Babes na bayan.
6: Okay. Yung
7: first female president ng HOA namin na ano niya, na napaayos niya. In-invite nga ako, sabi ko talagang hectic ang aking schedule kasi... Mm. I'll be leaving here 10 o'clock, mag-start pa lang kayo. Ang meeting ko, lunchtime. Hindi, wala ka ako talagang walang panahon.
6: So, wala kayong clubhouse?
7: May clubhouse kasi separate from the pool.
6: Ah, separate.
7: Yung pool is sa pag-aari ng clubhouse yun, ng homeowners. Malaki. Hindi ka pa nakadaan doon. Ano?
6: Di
7: wala,
6: pa.
7: Hindi pa. Sa kabila, yun, sa kabila yun.
6: Doon lang ako sa clubhouse ni Boying Abasola.
7: Wala tayong ganyan. Instead of HOA, baka makuha tayo eh.
6: And then, hindi. Clubhouse na nandun si La Marcia pa nung araw. Sumalangit na ang kaluluwa ni Marcia.
7: Si Marcia po ay aking 11-year-old na.
6: Oo. Pangulo, batiin ko.
7: Mahalaga yan, ha?
6: Si J.R. Reyes ang nanonood. Pero bago magpatuloy natin pagbati, BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahigpit ang monitoring sa red tide sa Anda at Bolinao. Information drive, mas pinaigting ang report mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog, Mildred.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nang mamapiling nakataas sa red tide alert ang mga shellfish tulad ng tahong, alamang at talabang mula sa baybayin ng Anda at Bulina. Ayon kay Girlie de la Peña, ang Officer in Charge, Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, tuloy-tuloy ang kanilang regular na monitoring katuwang ang mga lokal na pamahalaan at agriculture officers upang matiyak na hindi na ipapasok sa merkado mga kontaminadong produkto. Dagdag niya, mahigpit din ang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na bayan at probinsya upang obligahin ang market inspectors na verifikahin ang pinagmula ng mga binibentang shellfish. Kasabay nito, patuloy ang information drive ng BIFAR upang ipaliwanag ang epekto ng red tide sa kalusugan at kabuhayan habang hinihikayat ang kooperasyon ng mga apektadong mangingisda at negosyante. Nagpasalamat naman ang ahensya sa suporta ng mga LGU sa Anda at Bulinaw sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Tiniyak ng BIFAR na magpapatuloy ang mahigpit na monitoring at regular na paglalabas ng update upang maprotektahan ang publiko laban sa panganib ng red tide. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia,
6: Ma'am Mildred, hello.
9: Yes.
6: Makasingit lang. Ma'am Mildred, paano yung ginagawa yung monitoring? Ano ba naging basis sa nag-sampling o meron bang nagreklamo na may mga kaso ng pagkain lang may sumakit
7: ang tiyan? Hazardous na ba sa populasyon?
6: Yes.
7: Nasira yung ating tiyan?
6: Yes. O kaya meron na silang na-sampling na talagang yun sa tungkol sa red tide. At saka paano ko kontrolin kung nakakapasok, pupunta ba sila sa pamilihan para mag-sampling? Ganun ba, Ma'am Mildred?
9: Yes, sir. Bale, ang ginagawa po kasi ng BFAR dito sa Ilocos Region, kung hindi ako nagkakamali, twice po yung kanilang monitoring sa, kumbaga, eh, parang sa isang linggo, ganun po, ang kanilang monitoring hinggil dun sa tubig. Nagkakaroon po sila ng water sampling para ma-check nga po kung yan po ay safe para i-consume ng ating mga mamamayan, ng mga mamimili yung kanilang mga produkto. At syempre, dahil sa maigting po na monitoring din nila, ay wala pa naman na iuulat na naging, kumbaga, eh, nagkaroon ng problema, nagkasakit, dahil maigting din naman po yung kanilang pagpapahayag, yung mga information dissemination na pinalalaganap sa publiko, na umiwas muna ano ho, sa pag-consume nitong mga produktong galing sa mga naturang bayan. At the same time, sa mga palengke, sinecheck po nila yung kung saan nang gagaling yung mga produce nila para sa gayon na hindi makapasok itong mga may red tide. Ano ho?
6: So, ibig sabihin, possible na nagmamapping sila kung saan yung mga sources ng mga shell o kaya katulad ng mga tahong na yan. At paano to? Magle-labeling ba? May labeling? Yung ba, baka may napansin ka doon sa monitoring style na ginagawa nila o strategy?
9: Ah, meron sila yung parang sa market kanilang ipinapakita doon sa mga, yung mga magtitinda. Kumbaga, eh, meron po sila, sir, na permit na ipinapakita.
6: Ah.
9: Yung may malaman kung talagang saan nga ba nagmula yung kanilang mga...
6: Oo. Hello?
9: Oo. Yes po. Yes,
6: yeah,
9: po.
6: Oo. Kasi ang iniisip ko, baka naman maging unfair, no? Para doon sa mga talagang... ito ang hanap buhay, yung pagbibili ng pagbebenta ng tahong, 'di ba? Tapos sabi, wala namang ano yun sa amin. Yan tuloy, nawala na ako ng mga suki o hindi na bumibili yung mga suki ko. So at nahirapan din sila sa kanilang hanap buhay.
9: Actually po kasi ang dapat na kumbaga eh binagbabawalan lang naman yung mga meron talagang kaso ng red tide. Mm. Pero yung mga umiyak na wala, they are ano po accepted naman po yung sa kanila. Basta wag lang po manggagaling nung doon sa mga areas na may red tide kagaya nga nitong nabanggit natin dito sa ating report.
6: Ah, okay, okay. So dapat pala ay mayroong listahan din ang BFAR, no, kung saan yung mga hindi, yung mga sources lang na na-determine nila na talagang

0: okasyon, syempre magche-check pa rin naman ng BFAR, i-check po yung pinidesan sa paligid dito sa lalawigan. Regular naman po ang monitoring. Actually, sa buong region, regular naman po ang monitoring. Pag okay na, saka na lamang po, para at least makaiwas na rin.
1: Okay.
0: Although wala po nang mababalita na na-biktima sa ngayon.
1: Kumusta naman na ang temperatura nyo dyan sa Pangasinan? Dito daw, 37 to 39 halos yung heat index natin eh.
0: Actually, dito po sa lalawigan ng Pangasinan, although tayo, location ko po ay nasa eastern part of Pangasinan, nako, 16 hours po na walang kuryente dito, kaya ramdam natin ang matinding init. Abay, nag-start ba naman po siya? Alas 6:30, ha? Yan po ay sa ilalim po ng National Grid Corporation of the Philippines. Babalik po ang supply ng kuryente, alas 8:30 na ng gabi. So, yung ating heat index forecast within the province, ayon po sa, ito po, Pag-asa, ha, sa Dagupan City, nasa 38 degrees Celsius po. Extreme caution yan.
1: Yes.
0: So, kapag ganyan, naku, posible po yung mga heat cramp, heat exhaustion. Pwedeng
1: possible din ang heat stroke, ha?
0: Yes, yun po ang pagsisimulaan, yung heat stroke. Kaya talagang advice ito yung mga kababayan natin, lalo na dito sa ating portion na nakararanas ng 16 hours of yung kawalan ng kuryente, stay hydrated na lamang po. At usong-uso dito sa ating area, yung mga maliliit na fan na rechargeable po. So, yan yung gamit para at least makabawas-bawas dito po sa init na nararamdaman.
1: Naku po, tsaka tubig. Inom lagi ng tubig.
0: Yan po. Number one, stay hydrated. Yan, napakahalaga. Yes. Lalo na yung mga kababayan nating may comorbidity.
1: Ang problema, kapatid Mildred, hindi rin sila magkakaroon ng yelo kasi nga naka-off yung fridge.
0: Yun lang po. Yung malamig, yung iinumin natin. Kaya nga, dyan, sana nakapag-ready yung mga kababayan natin, nakapag-imbak ng maraming yelo, gumamit na lang yung water, yung mga tumbler na ilang oras hindi iinit.
1: Watertight, airtight.
0: Yung airtight po, yan, para at least kahit pa paano maibsan ang init.
1: At saka yung yung pag-inom ng rehydration salt ba yun, yung water. Pero kailangan meron ding recommendation muna ng doktor kung pwede doon sa iinom.
0: Opo, kung may yung mga may sakit sa puso, hindi rin uubra yung sobrang daming tubig. Maaaring makalunod din sa kanila. So, depende rin po sa sitwasyon, sa health condition ating mga mamamayan.
1: Pero ano ba yan? Araw-araw? O schedule na walang kuryente? O ngayon lang nangyari?
0: Actually, ito po kasi, schedule po ito ng National Grid Corporation of the Philippines. Hindi naman po araw-araw ito nangyayari dito sa ating area, pero ito, naitaon kasi ngayon na nag-schedule nga po sila sa may mga maintenance na gagawin. So, tiis-tiis muna tayo. Pero dito po sa amin, nasa 6th District po ako, bandang Eastern Pangasinan, aba marami pong puno dito. Medyo ramdam pa rin yung
1: hangin.
0: Masarap simoy ng hangin. Actually, sa oras na ito, masarap po yung simoy ng hangin.
2: Nanginggit pa to.
0: Yan.
1: Nanginggit pa. Anyway, mas okay. Kasi iniisip ka namin, kaya gusto na nga namin putuli para makapagpunas ka na ng pawis mo.
2: Habang umiinom ka ng sabaw ng buko,
1: Sabaw ng buko.
0: Ang maganda po dito sa area natin, may mga mangga. Yan, yung mga mangga, nagkakalagay.
2: Ayan,
1: Pakuan.
2: Di, mamangga sa kanila eh.
1: Ah, mangga.
0: Naman probinsya.
1: Anyway, Ma'am Mildred, pag uwi mo rito, magdala ka na maraming balita, no? Ingat po kayo, madam.
2: Basta Sunday lang tayo narito.
0: Okay po, para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada, Kokia Radio, Pilipinas Radio, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ayan, mabuhay ka, Madam Mildred Kokia ng Radio Pilipinas Tayo.
2: Yan, happy listening din sa ating mga batchmates ulit dyan. Sa puro mga batchmates natin, si Hazel, yan, happy listening din po dyan sa Iriga City.
1: Happy listening. Ay, si Director Muhammad Aya Yupanko. At saka si Koy Hipolito Laura, nanonood.
2: Nasa akin ang receiver.
1: Sabi nga niya, sabi ni Koy, mapagpalang araw ng Linggo sa inyo, mga Ginoo, Senyor Presidente at Direktor, Senyor Presidente, ikaw to eh, Boying Abasola, at Director Dennis Napuli.
2: Ay, maraming salamat, Koy.
1: Salamat. Si Director JRS, nanonood. Solibas, Marieta Loyola.
2: Si Carly. Padala ko na lang mamaya. Ando na sa bahay.
1: Pwede man, di kasi na.
2: Hindi,

0: Magkakasya ba yung ano, yung Walker sa GPS?
1: Ah, Walker ba? Ayan, may advisory tayo. Pangulo, ikaw na.
0: Advisory. Ayan, ah. Chicken fries. Ayan. Ah. Ito yung chicken price from United Broiler Raisers Association or UBRA. Weekly prices report. Ayan, magkano ngayon? Yung regular size, 150 pesos to 150
1: to 1.69
0: per kilo. Per kilo. Oo. Sa Terlac.
1: De, yung regular size niya, 150 o 150 kilos. Tsaka 1.69 kilos. Ang presyo sa Terlac noon, 76 pesos. Sa Batangas, 93 pesos. Ang average regular size niyan kasi...
0: Ano to, farm gate price?
1: Ha?
0: Farm gate price, yung paglabas sa farm gate o sa merkado na. Kasi, I understand, sa Cavite, 150 sa merkado per kilo, 140, 130.
1: Saan na to? Tingin ko sa merkado na to, no? Merkado na to.
0: Dress chicken
1: yung,
0: na to?
1: Sa, yung presyo ng regular size, average regular size, is 84 pesos.
0: Per kilo?
1: 0.5. O, 50. 84.50 per kilo. 50 centavos. 84 pesos and 50 centavos. Yung prime size niya, yung prime size niya is 1.7 kilos pataas. Yun ang prime size niya. Sa Pampanga, ang presyo pala nun, sa ngayon, 77 to 78 pesos. Sa Tarlac, okay. 79 pesos. Sa Pangasinan, 80 pesos. Sa Bulacan, 72 pesos. Sa Rizal, 93 pesos. Sa Laguna, 93 pesos. Sa Batangas, 93 pesos. Sa Cavite, 93 pesos. Sa Quezon kaya? Di ba? Ang average, sa average prime size, ang presyo ay 87 pesos and 36 centavos. Ngayon naman, live sa Visayas
0: Mindanao. May tinatanong po yung live chicken.
1: Live chicken. Weekly prices. Live chicken po. Weekly prices. Sa Cebu, ang presyo niya ay 121 hanggang 125 pesos. No? Ano yan? Per kilo. Right? Okay. Ay, isang buo pala yan. Tama? Okay. Anyway, live chicken. Ha? Live chicken. Leyte, 115 pesos hanggang 120 pesos. Sa Iloilo, 110 pesos hanggang 122 pesos. Sa Bacolod, 110 pesos hanggang 117 pesos. Sa Davao, 111 hanggang 116 pesos. Sa General Santos, 110 hanggang 115 pesos. Sa Cagayan de Oro o CDO, 112 pesos. Sa Zamboanga, 112 pesos hanggang 115 pesos. Yun namang dress chicken ang benta, no? Dress chicken weekly prices sa Visayas at Mindanao. Sa Cebu, 170 pesos. Sa Iloilo, 146 to 163 pesos. Sa Bacolod, 150 to 165 pesos. Sa Leyte, 153 to 155 pesos. Sa Dumaguete, 163 to 168 pesos. Sa Davao, 141 to 156 pesos. Sa Gensan, 132 to 152 pesos. Sa Cagayan de Oro, 142 to 152 pesos. Sa Zamboanga, 152 to 155 pesos. Oh, yan, ma'am, pwede bang pabalik natin dun sa ano? Address chicken pala, address chicken. Ayan, weekly. Oh, okay na. Oo. Ah, yan sa Cebu 170 pesos. Dress chicken to, ha. Weekly price. Okay na. Okay na pala. Okay.
0: Nabasa.
1: So, oo. Nabasa na pala. Anyway, so yan po yung mga update po tungkol sa ating presyo, no, ng mga manok. Oh, di ba? Alam, ano mas gusto mo sa ngayon? Manok o baboy?
0: Lahat kasi yun bawal, pero yung parang yung chicken breast, protein din kasi yun eh, bawal pa rin.
1: Hindi. O orderin mo. Kasi lagi naman tayo magkasama eh.
0: Ah, ngayon?
1: Oo. Oh, halimbawa, napunta tayo sa restaurant.
0: Oh.
1: Pag tinanong ka, sir, ano mas prepared nyo? Baboy o chicken?
0: Chicken ako.
1: Chicken ka.
0: Less evil, eh.
1: Bawal sa'yo. Mm. Pag order mo, lilipat lang yun sa akin. Bawat order mo, akong bahala.
0: Bahala ka kakain.
1: Ikaw na lang magbayad.
0: Ganun ba yun?
1: Ako na magbayad. Eh, bawal sa'yo eh.
0: Ah, pero yung pagbayad, hindi bawal.
1: Hindi bawal.
0: Magandang usapan yun. Maganda.
1: Di ba,
0: happy listening kay Vicky Sir Balas, ang ating napakasipag na Vice Chairman ng COMELEC for this ano,
1: yes,
0: election.
1: Oo, oy, bati natin sila. Yung mga,
0: siyempre ang ating composition na ating COMELEC, si Mr. John Alano, ayan,
1: mm-hmm, chairman.
0: Vice Chairman, Vicky Cervales, at ang kanilang member Vice. Ay si, sino ba member nila?
1: Oh, oh, me, si kalala. Sir Mego. Mego.
0: Joseph Mego. Oh,
1: Sir Joseph Mego. Oh,
0: sino pa?
1: Oh,
0: si Angelo Almonte. Ang, mga
1: Sir
0: lifetime
1: Angelo
0: members
1: Almonte.
0: To.
1: Oh. At saka si...
0: Secretary si Ma'am Cecil.
1: Oo. Oh, yung pinaka-shooter natin, si Sir Angelo, ha?
0: Ah, oo. Oh, maestro na yun.
1: Maestro yun.
0: Pistolero lang.
1: Pistolero.
0: Uy, nabagit mo yung pistolero. Meron po tayong pa, ano, meron tayong pa shoot fest sa May 23, ha?
1: Oo.
0: Sabi ko sa kanya, ikaw na lang yung program director at huwag ka na sumali sa kompetisyon.
1: Dahil panalo na naman siya sigurado. Champion na naman, di ba? Hindi, baka naman gusto, Pangulo.
0: Ay, hindi na. Kasi hindi naman nire-reklamo. Ang tanong sa akin, Pangulo, si Sir Angelo ba kasama? Ano ba sa tingin nyo? Kasi ang common reason, sana po hindi na.
1: Ano ba yun?
0: Hindi naman, sabi ko, okay naman sa kanya, pero papractice siya. Uy, meron pa na silang invite. Ngayon ba yun yung kay Director Mads?
1: Oh.
0: May shoot fest yung binili natin ticket ngayon ba yun?
1: Eh, Raffle. Bumili tayo Raffle.
0: Oo nga, yung shoot fest, hindi ba ngayon yun? Sa next Sunday pa?
1: Nasaan na ba yung ticket ko?
0: Hindi ko naman kinuha sa kanya.
1: Basta.
0: Anyway, kasi sabi ko, kung may time tayo ng Sunday, mag-practice tayo rin.
1: Kaso nga lang, ano eh, di ba kailangan magdala ka ng sarili mo?
0: Hindi, hindi.
1: Ah, doon lang din.
0: Meron yun. Pakapala naman ang mukha ito eh. Anong dadaling ko ron? Anong klaseng bitik dadaling ko ron? Hindi naman tayo mahilig sa ganyan.
1: Oh, hindi. Tayo, nakatipid tayo pag naglalakad. Kaya tipid tayo sa gasolina.
0: Happy walking kay Director Alvin Murcia.
1: Oo, happy walking. Uy, akala ko hanggang 10 lang siya. More than 10 kilometers pala rin lalakad niya araw-araw. Tuwing umaga.
0: Tuwing umaga yun.
1: Oh, kaya hindi na yung mag-exercise lang tayo. Maglakad, maglakad tayo tuwing umaga. Di ba? Uy, si Lonito Palataw, nag-hi po siya. Hello po, Lonito Palataw. Meron pa tayong mga nag-chat din, may nag-PPM, nagpapabati. Papabati ang pamilya Batad. Yan. Batad family, papabati si Emeline Rivera din. Okay, at saka si Christopher King Laman. Oh, di ba? At Ma'am Charisma Labugin at si Ma'am Maricel. Ayan, no, Ramirez. Kumusta po kayo? At siyempre, sila kapatid Tel Antaso. Oh, kumusta kapatid? Oh. Mag-usap tayo kapatid later, no. Medyo okay lang naman. Mabuhay ka kapatid Tel Antaso. Okay?
0: At okay, happy listening din sa pamilya Gadores diyan sa City Homes Resortville, si Kuya Noy at si Ate Dak.
1: Ayan, oo. Pati ko rin si Danilo de la Cruz. Dr. Jobert Pudan, kumusta ka, Dr.
0: Kasi Dani. Oh.
1: Yes. Oo. At ang OSHC, uy, malapit na naman ang World Day for Safety and Health.
0: Okay lang naman yan.
1: Sa April 28.
0: Oh, malapit na.
1: Oo. Kaya hindi natin alam yung mga magkaganapan, nag-uusisa tayo sa bukas, Monday. At para matulungan naman natin ang Labor Department, in particular, ang isang ahensya niya, yung Occupational Safety and Health Center.
0: Ayan, so meron tayong public safety announcement.
1: Mm-hmm. Yes, i-ano natin yan sa mga susunod. Kasi 28 pa naman yung ano nila, di ba?
0: Oo.
1: At PSA, para sa mga may driver's license, no? Student permit at sasakyang dapat iparehistro, nagbigay ang Land Transportation Office o LTO ng 3 buwang palugit para sa mga dokumento mag-expire ngayong Abril 2026 at sa mga susunod na buwan. Ito ay bilang tugon sa idineklarang State of National Energy Emergency. Walang multa o penalty na sisingilin sa loob ng extended period na ito. Layunin ng hakbang na ito na pag-aanin ang gastusin ng mga motorista sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin. O, yan ha. Ibig sabihin, pag nag-expire, extended.
0: 3 months.
1: 3 months.
0: Walang penalty.
1: Yes. Ngayong buwan lamang ng?
0: Abril.
1: Abril.
0: Okay.
1: At sa mga susunod.
0: Anyway, yung kanina.
1: Teka muna, at sa mga susunod na buwan.
0: Okay. Kanina, naalala ko yung sinasabi ni Kalando na kumbaga yung bola nasa Department of Customs na rin, di ba?
1: Sa ngayon.
0: Oh, sa ngayon. So, manawagan tayo sa Department of Finance na siya may sakop ng Department.
1: Yes.
0: Bureau of Customs. Okay, na medyo bilis-bilisan na.
1: Kaibigan din naman natin ang commissioner diyan, di ba? Si Sir Ariel Nepomuceno, di ba?
0: Hello po, Sir Ariel, baka pwedeng mapabilis yung ano, kung ano man yung problema. Sabihin na sa kanila para ma-comply naman ng grupo nila Kalando. Ano po? Ayan. So, siyempre, happy listening po sa ating kaibigan, si Ma'am Jenny Tan.
1: Oh.
0: Marami tayong mga kaibigan
1: happy
0: ngayon.
1: Happy birthday po.
0: Oh. Hindi yung birthday. Happy listening lang.
1: Happy listening ba? Ay, birthday ni ano?
0: Sino?
1: Birthday ni yung kapatid ko.
0: Hindi pa
1: si Eric. Yes, Frederick. Yes. Binabati ko ang aking kapatid, Frederick or Eric Napule. Nasa Houston, Texas siya. Naalala
0: mo? May ano
1: na. Yung merong smoke detector at saka heat detector at saka carbon monoxide detector na sabi ganun na inlog na yun. Eh, okay? Na, pero ang kagandaan ng detector niya, Pangulo, sipin mo, ano na siya, optical yung sensor niya. Yung kanyang tawag dito, yung hindi siya wire. Okay. Kaya kapag ka nakita yung usok o naramdaman ng init, magbibigay na lang siya ng signal at ibabato niya yung information sa yung mobile phone na hawak-hawak ngayon sa yung cellphone, Pangulo. Ganon ka kagaganda ng teknolohiya ngayon, no. Ito po ay gawang Amerika. Anyway, kontakin niyo na lang po ang aking kapatid, Frederick or Eric Napule, o kaya ang inyong lingkod, no. Dennis Napule. Hanapin niyo po yung aking Facebook page at saka yung mag-reach out po tayo sa social media. Okay, Pangulo.
0: Ayun, break muna tayo.
1: Hindi kasi, dapat mapag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Mag-break muna tayo, tapos mag-cool-off muna tayo. Bumalik tayo after the break.
0: Balikan tayo.
1: Balikan tayo. Okay.
2: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
7: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Meet the press.
13: Meet the press.
12: On air.
13: On air.
0: Ayan. So,
1: okay.
0: It's nice to be back, ha? Kami nanilibang nagkukwentuhan kasi ngayon ulit kami nagkita. So, syempre, sinasariwan namin ang aming nakaraan.
1: Kaya nag-cool off muna, nag-break, nagkabalikan na.
0: Nagkabalikan, ayan.
1: Oh, hindi kasi noon nakaraan, di ba, nag-ano tayo sa, yung sa, pala, sa ano yun?
0: Andi! Doon nasa labas ka ng Pilip, ng, ano yun, ay, ng Manila eh, di ba?
1: Oo, nagbiyahe pala ako.
0: Noong nakaraan naman, ako naman may nararamdaman na hindi ka igaya-gaya.
1: Oo, ngayon okay na yung mga karamdaman natin. Pangit, pangit ang labas. Pangulo, mali. Masagwa. Okay na yung ating sitwasyon.
0: Nararamdaman.
1: Pag sinabi mo nararamdaman, iba pa rin. Pag sinabing karamdaman, iba pa rin.
0: Uy, batiin mo naman si Arnold.
1: Oy, Arnold Jokino?
0: Arnold Jokino.
1: Oh, Arnold, kumusta?
0: Diskaya.
1: Oh, di nagtungo pa yung diskaya. Anyway, totoo naman na diskaya siya, di ba? Oh, Arnold Diskaya. Kumusta, Brad? Kumusta? Maraming salamat sa mga tulong mo, ha? Okay, sa amin, sa pagsuporta. Minsan, hindi ka nga lang namin napapansin sa sobrang kabisihan.
0: Niya.
1: Oo, niya. Sobra kang busy, kaya hindi ka namin napapansin. Anyway, at may papasalamat din tayo sa ating mga tumutulong, no? Lalo na pagka may mga programa. At sumusuporta, Pangulo, sa
0: Meet the Press. Baka maligaw na naman tayo dyan.
1: Oo, maligaw na naman. Meet the Press, kasi meron tayong Tuesday, supposedly, no? At saka meron tayong Friday.
0: Ito nga yung
1: Friday. Pang Sunday nga natin, eh, di ba? Kaya papasalamat din tayo sa Pagcor, ha?
0: Oo, Pagcor.
1: Pangulo, ikaw na bahala dyan, pagsasalamat.
0: Salamat sa Pagcor, siyempre, salamat din sa
1: Tinapayan. Tinapayan Festival. Oo, di ba? Chito Chavez, at saka po Chavez.
0: Di ba naligaw tayo doon nakaraan?
1: Oo.
0: Huwag tayo maligaw ngayon, ha?
1: Oo, hindi na tayo maliligaw. Pero,
0: pero pwede rin.
1: Oo. Nagpunta ko kami para bumili, ha? Hindi para manghingi. Para bumili ng tinapay. At nakabili po kami ng tinapay. So, hindi namin tinawagan. Kaya lang, nung pagpunta po namin doon, eh biglang kilala na pala kami. At tinawagan nila mga bossing.
0: Tumawag yung
1: oh, kaya, yung guard. Oh, nagpadala ng pagkain, ng tinapay, si Tito Chito, at saka si Pot. Chavez, no? Future attorney natin, ha?
0: Uy, ba't hindi din si Mami Rose, Tita Rose?
1: Oh, Tita Rose. Uy, dumalaw sa inyo. Wala ako. Ngayon, nung nagpadala, anong ginawa natin? Dinala natin sa National Press Club Sunday.
0: Oo, Sunday.
1: At may mga nandun sila, Ma'am Lydia.
0: Binigay natin sa
1: kanila. Sinare natin yung padala
0: nila. Blessing.
1: Oh, yung blessing. So, di ba? Tuwan-tuwa, pati mga gwardiya, tuwan-tuwa.
0: Namaya, oh. Kung gusto mo, dumalaw dito.
1: Nakakayana. Nakakayana, o. Oh. Sa so, mga, ano naman, sobra-sobra ang tulong na ipapaabot sa atin ng tinapayan, no? At saka, siyempre, baka may mga gusto pang tumulong para sa National Press Club.
0: Marami naman yan
1: po.
0: Eh.
1: Nire-receivean po namin yung mga binibigay yung tulong. At,
0: ano yan, kumbaga, konting, ano lang, konting,
1: opo.
0: Konting kalabit, yan.
1: Oo, konting,
0: kami po yung nahingi ng konting
1: suporta.
0: Ayan, meron tayong traffic update naman. Mula naman sa Metro Manila Development Authority, Metro Base, mula naman kay Ma'am Fe Karinan para iparting sa atin ang kalagayan ng trapiko sa Kalakhang Met na Manila. Yan po, yeah. Ma'am Fe, magandang hapon po.
14: Radyo Pilipinas Traffic!
15: Magandang hapon po sa inyo, Sir Boying, at saka Sir Dennis, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin southbound ng EDSA. Yung magkakaroon na po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Ermin Garcia Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Estrella hanggang dito na po sa may split po ng Buendia. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnais, sabi nyo. After po ng Arnay, sabi niyo, bibilis na po ang dali ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes. Ngunit pagsapit po dito sa may Tramo, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic patungo po dito sa may split po ng TAF Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EBSA, FB Harrison, moderate heavy hanggang dito na po sa may TAF Avenue. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnay Avenue hanggang dito na po sa may intersection po ng Ayala Avenue. Moderate traffic naman po tayo pagsapit po natin dito sa may Estrella hanggang dito na po sa may split po ng Guadalupe Cloverleaf. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic sa may split po ng Show Boulevard. Pero ate po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan Southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balara. Mabilis po ang daloy. Magkakaroon na po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero ato ngayon, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Punta naman tayo sa northbound ng C5. Magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Bonifacio. Pero after po ng Bonifacio, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may University Avenue intersection. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, dahan-dahan lang po tayo sa pagmamaneho at kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede kayo tumawag sa hotline MMD 136. Yung kwalitas ng traffic mula dito, 17 Metro Basin.
1: Ma'am Pe, si Director Dennis po ito. Ma'am Pe, matraffic pa rin ba dyan sa mga lugar kung saan nagsasagawa ng payout ang DSWD for motorcycle taxi and delivery riders ngayong araw?
15: Yung sa may elliptical, sir?
1: Opo, kasama po. Opo.
15: Ay, hindi, sir. Maluwag po. Hindi naman po
1: Actually, sorry. Sa elliptical, kasama. Sa Taguig at saka sa Makati. Makati Coliseum, Mercado del Lago, tsaka Caloocan Sports Complex. Caloocan.
15: Caloocan. Sa nakikita namin sa may ano, kasi sa EDSA, sir, hindi naman po apektado po yun sa may Makati. Dito din sa may ano, sa may area po ng Caloocan, hindi naman po apektado.
11: Memorial Seal.
15: Opo, hindi naman po. Mabilis naman po yung daloy po dito sa may ano, Monumento.
1: Okay.
11: Ayan, mabuti. Anyway. Ay ma'am, malata yung naiulat ng mga bahagyang mga aksidente or minor accidents or ano. Meron po ba tayo? Sana po wala.
15: Meron po tayo nagkaroon ng 60 minutes ago lang po. Ito nagkaroon po ng road crash incident sa may EDSA, Santolan Flyover Southbound. Dalawang sa 2 private car po yan. Pero one lane occupied nila, pero meron na po yung force rider na nag-a-assist.
1: May nasaktan po ba ma'am?
15: Wala po.
1: Okay. Salamat naman, at safe po sila, no? Oo. And may, ma'am, baka may nagkakabanggaan din dalawang nagmamahalan eh. Nabalitaan ba kayong ganun?
11: Parang tamang digmaan.
1: Eh, kasi minsan nagkaka-traffic dahil nga deep three-way eh. Di ba?
11: Love triangle.
1: Ma'am, biro lang po yun ma'am Pe.
11: Pinapatawa mo si ma'am Pe.
1: Pinapatawa lang po dahil mainit po ang panahon. Pinalalamig lang po natin.
15: Yes, tama po.
1: Salamat po.
15: Sige, welcome po sir.
11: Okay.
1: Ayan.
11: So, tamang digma ang rosas ka ngayon.
1: Hindi, kasi mahirap yun. Di ba, sa sobrang traffic din ng mensahe ng pagmamahalan. Minsan, yung mensahe napupunta sa iba. Kaya nagkakaroon ng love triangle.
11: Misunderstanding.
1: Para,
11: na-send mo sa iba.
1: Na-send mo sa iba.
11: Para nabasa ko ito.
1: Di ba, Arnel? Di ba, may ganun? Eh ngayon, pinanindigan na.
11: Kinalaman yung dalawa sa
1: loob. Na-relate sa traffic yung pagmamahalan. Nagka-traffic. Nagbanggaan tuloy, di ba?
11: Banggitin mo muna yung activities natin. Malapit na tayo.
1: Oo, yun na nga. Yung shoot natin.
11: Shoot fest natin.
1: Pangulo. Hmm. Sa May ano na yun, no? 23. Kung di ako nagkakamali, correct? Tama?
11: Mm. May shoot fest dito sa Karingal.
1: Karingal.
11: One day.
1: Camp Karingal. One day. Yan. Opo. At siyempre pa, yung biennial election sa May 3.
11: So, start of campaign natin is...
1: Filing
11: sa Monday.
1: Monday to
11: Wednesday at 7 o'clock.
1: Bukas. 7?
11: P.M. sa Wednesday.
1: Hanggang 7 p.m. So, 8 a.m. hanggang 7 p.m.
11: And then, tapos ano na... Campaign period.
1: Campaign na. Period na ng Thursday.
11: Sa ano, Wednesday. Wednesday night, okay.
1: Wednesday night, mm-hmm. No? Kasi filing eh. Filing pa lang. Hanggang 7. So, ibig sabihin, 7?
11: 7.
1: Okay, dire-diretso na yun. Oh. Campaign. Pagkatapos, May 3, ang closing, May 3 na, de, yung ang, General Assembly rin sa umaga. Tama?
11: Tapos, General Assembly, 10 o'clock. So, when 1 o'clock yung voting,
1: election proper.
11: Election proper. Mm. Pero Friday ng May 1, meron po tayong advance voting. Tapos end of campaign is Friday ng 12 o'clock midnight.
1: Okay, okay.
11: Tapos yung ano yung advance voting ng 10 May to 1. 5 yata yun, 10 to 5 nasa sa akin. 10 to 5 ng Friday. Yan po. So we have fellow candidates, we have 2 weeks more para makipagkamay, mailatag natin yung ating mga platform of government, anong mga nagawa, ano ang nagagawin, ang gagawin pa. Particular sa mga incumbent officials, ano ang nagawa natin sa termino natin. Ano po ang nagawa natin? Ano mga projects, ano mga unfinished projects, kung bakit tayo nariyan pa. Then yung mga new candidates naman, mga neophyte, ano ang pwede nyo namang maiambag
1: na programa
11: sa ating samahan. Both concerns naman to kung lahat ng kandidato po yan kasi I heard marami rin gustong tumakbo sa atin.
1: Para maging parte no ng
11: NPC.
1: Yes,
11: so na tayo official. Naman ay open naman po tayo. Hindi naman natin ano yan, hindi naman natin pagalingan na lang ito ng plataforma, paramihan ng nakamayan.
1: Pasipagan na lang.
11: Pasipagan, paramihan ng kaibigan yan. So open naman po tayo sa lahat ng ano.
1: Lahat naman ay nagmamalasakit. Siyempre, yung ano pa rin, puso ng mga membro ang masusunod dyan, Pangulo, no?
11: Yes, of course.
1: Oo, di ba? Dahil hindi na buo ang National Press Club, kundi dahil sa mga membro
11: mapagmalasakit. Tapos, coming Friday, meron po tayong get-together ng mga lifetime members. This will be their last get-together during my term.
1: Sa term na 2024 to 2026. Mm-hmm. Sa ilalim ng administrasyong Lionel Boying Abasola. Di ba? Pangulo ha? Pangulo, anong tawag dito? Buti nga ang isang pangulo, pampangulong sa NPC, di ba? Hanggang isang term lang, di ba? Hindi pwede siyang sundan.
11: Hindi pwede.
1: Alam pero, bakit? Nung nakarang eleksyon kasi, medyo nahirapan din kami sa iyo.
11: Bakit ka?
1: Single ka kasi.
11: Single.
1: Usually mga kandidato, meron silang mga pinapakilala, tumutulong sa ano. Ngayon nga baka pag napahinga ka, no? Bilang pangulo na, bilang pangulo. Okay, pangulo baka doon may magkaroon ka na ng mabangga rin, ha?
11: Double. Okay. happy listening kay Annalyn. Ibarat sa bale.
1: Happy listening. Oo, maraming salamat ha doon sa anong tawag dito doon sa MB na tumulong sa pagpapaayos ng aking sasakyan diyan sa May Evangelist.
11: Ano ka? Magkaroon ka ba ng problema?
1: Hindi, yung ano lang sa air condition kasi sobrang init ngayon, Pangulo, ang hirap sumakay ng walang air condition ha. Kaya maraming salamat sa pagmamalasakit ha, mga kapatid diyan sa hanap buhay diyan sa Ebanghelista.
11: Yung binabanggit ko yung nating tambayan namin ni Kalando, yung kanya
1: malapit daw sa Kambingan. Sa Kambingan.
11: Pero nawala yung pwesto niya, pero yung kambing na niluluto niya, nandoon pa rin.
1: Nandoon pa rin 'yon?
11: Nagdadala pa nga sa atin.
1: Yun yun.
11: Naamoy pa nga natin.
1: Wala pa alala. Kasi alam mo, isipin mo dalawang beses nagdala. So, dalawang beses din nating
11: kwentuhan.
1: Kwento, hindi dahil kay Kalando, ha? Kundi dahil sa mga, siyempre, di nagparaya na tayo sa ating mga kapatid. Di ba? Sarap-sarap nung kambing. Di ba, yung lasa nga na. Kinuwento sa akin ang lasa. Kinuwento sa akin, Ma'am Tess, yung lasa ng kambing, nung nagdala si La Kalando dahil nga may press con, kinuwento sa amin ng mga bisita. Kaya at least, kahit pa paano man lang, nalaman namin ang lasa.
11: At least ako naman, nung una ko pa natin kumain na yan.
1: Ako hindi pa.
11: No 80s pa. Eh,
1: hindi pa. Sabi ko pa nga, at least matatapos na yung programa, matitikpan na natin kahit sabaw lang.
11: Ako naman naamoy ko naman pagdating ko.
1: Talaga? At least okay na amoy mo.
11: Sa kwentuhan din.
1: Ay, maganda rin yung naamoy kasi minsan nakakabusog yun. Kasi di ba naalam mo yung pelikula ni Ninyo Mulak at saka ni Tito Vic and Joey, di ba? Yung chicken, di ba? O namatay lang ang ilaw, naubos. Pero inaamoy lang nila yun.
11: Ayun.
1: Ay, Pangulo, kaya papasalamat din tayo sa ating tech dito sa Radyo Pilipinas, sa tech ng Radyo Pilipinas team, Jobel Lustre, Madam. Hi, hi ka naman, kawai-kawai ka naman dyan, ha? Madam Jobel. Ayan.
11: Wala pa si Ligaya.
1: Oo, wala pa. Wala pa, di ko pa nakikita eh. Okay. At si Boss Arnel, Villamor. Ayan. Ma'am Tess, thank you so much, ha? Ma'am Tess. Parang hindi mo naman palad yun, ah, yung kumaway. May ganun. Palad lang, alam na eh. Ma'am Drizel. Ma'am Drizel, hello. Ayan. Oh, maraming maraming salamat. Siyempre, ha, kay, kumusta na? Nandito na si Sir Dindo. Kumusta na siya?
11: Dindo Amparo?
1: Oo.
11: Bakit nangyari sa inyo?
1: Ah, hindi. Parang, anyway.
11: Sunday ngayon, baka nasa bahay yun eh.
1: Oo, oh, hindi. Baka lang dumadala pag Sunday eh, no?
11: I mean, so nagkita kami rito ng Sunday.
1: Okay. Oh, tsaka kay Ma'am Katy Castro, ang Director General ng Philippine Information Agency. At sa lahat, no, ng tumutulong dito sa atin sa Radyo Pilipinas. At syempre, sa part din ng NPC, no? Sa ating mga kapatid sa National Press Club, medyo mainit ang panahon, mga kapatid. Kaya kung kayo ay nasa field at sa mga mamamahayag na rin, no, magbaon kayo ng tubig.
11: Tubig.
1: Kailan maka-access kayo sa tubig? Magtanong muna kayo sa doktor kung pwede kayo uminom ng mga rehydration water o yung mga, 'di ba, yung para makamaibsan din, no. Sa konting amount ng tubig ay eh, kahit papaano may electrolyte. Yan.
11: Electrolyte.
1: Yes, na magpapa.
11: Spanish spelling ng electrolyte.
1: Tubig na lang, tubig.
11: Mas madali H2.
1: Mas madali H2, diba? The electrolyte, no? So, kasi yung, diba, yun yung pampa
11: energy natin. Ito ba yung, ano, yung natin? Pares ng kryptonite?
1: Iba yun, kay Superman yun
11: Superman.
1: Eh. Oo, kay Superman. Ngayon, eh, hindi sa lahat ng panong energy drink, ha? Hindi ko sinasabing energy drink lang.
11: Mundo,
1: yun. Baka mamaya, diba? May isang brand, diba, na...
11: Pero sabi sa akin ni
1: Dr.
11: Bombasing, di ba, ay wala ka, ano, pa-consult kami. Anong difference ng treatment ng buko juice tapos sa tubig?
1: Ano daw?
11: Sabi niya, wala naman. Kasi ang sabi niya, yung one glass of buko juice, hahanap ka pa ng pangalawa at pangatlo kasi may lasa. Yung tubig, isang glass ka lang maubos mo. Pero wala daw diferensya yun eh.
1: Oo.
11: May dami ko rin doktor na kausap, hindi naman daw ano talaga yun na sabi nila cleansing etc.
1: Buko juice.
11: So hindi naman kasi may mga component pala doon na kumbaga para hindi rin na pag nag-OD ka, overdose, hindi rin tanggap ng ating katawan.
1: Lahat ng sobra talaga.
11: Lahat ng sobra.
1: Pero yung tubig, okay lang.
11: Okay lang. Pero kung meron ka ng CKD. Ano na yung ano mo? Limited na yung water mo.
1: Dapat i-limit pa?
11: Oo. At least ngayon 3 liters. Pero pagka yung totally damage yung, ano mo, may limitas yun na kung ilan lang yung intake mo.
1: Ganun pala yun. Mm-hmm. Oo. Anyway, maraming salamat sa, ang tawag doon? Sa babala. Babala yun yung Dr. Mumbasi. Anyway.
11: Hindi yan naman yung kasi pag nagpa-check up kami ng pila eh. Kaway-kaway lang.
1: Kaway-kaway lang kayo.
11: yung mga kaibigan sa NPC members ha, feel free na kung gusto niyo magpa-check up kay Dr. Mumbasi, a day ahead lang para makontakt natin.
1: Mm.
11: Then makapag-ano siya ng time sa inyo.
1: Mm.
11: Kasi kami mga official, at least some of the officers, si Director Aya, Sir Mina, ako, ikaw din, di ba?
1: Mm.
11: Director June, nagpapakonsulto sa kanya.
1: Nagtatago na ako, naituro mo pa ako.
11: Hindi nga, di ba?
1: Oo, tama.
11: Ay, may mga mild lang. Ayun, kumbaga, when you're doubt
1: BP.
11: Doubt ka dun sa result mo, just like what happened to me, doubt ako sa result mo. So, second opinion, which na nangyari, coincide naman dun sa naunang doktor.
1: Anyway, Pangulo ha, yun nga, yung ituloy ko lang, idagdag ko lang sa ating mga mamahayag na kapatid at membro ng NPC. wag masyado magdala ng mga magsuot ng mga kapal.
11: Mga kapal.
1: No, 'di ba? Tsaka yung kulay, aba, mas okay yung puti, 'di ba? Parang hindi niya alam mo yung parang kahit pa paano hindi niya na-absorb ng gusto yung init pagka puti ang
11: pagka dark color daw talagang ano eh.
1: Oh, med
11: ano yung scientific explanation noon?
1: Hindi siguro ano eh tingnan natin ha, doon sa baka meron din sa textile niya, 'di ba? Sa texture ng ano ng clothing, 'di ba? Tingnan natin din niya. Tsaka sa kulay. Pero meron talagang ano siya eh, na pagka itim, 'di ba? Parang inaabsorb masyado. I don't know, no.
11: Parang ganun.
1: Baka psychological yeah, effect lang, 'di ba? Anyway, tsaka yung sobrang pagtatrabaho, pagbubuhat kasi ang init start yan mga 10 a.m. Eh.
11: 10 to diba? 3.
1: Oh, 3 p.m.
11: Sapon na tayo niya.
1: Yes, so, pero huwag kayong mag-alala dahil sa ngalan ng public service, pwede po kami mainitan. Oh, di ba, Ma'am Tess, no? Anyway, oh, sige, Pangulo, ikaw na magbahala sa closing.
11: Well, closing,
1: mm-hmm.
11: Sa lahat ng programa, may tinatawag tayong nagsasara. Sa lahat ng pagtitipon ay nagsasara.
1: Tama. May pagtatapos.
11: Ngayon, tayo po ay ang tambalang Boying and Dennis.
1: At saka Alvin.
11: At Alvin.
1: Boylakad. Boy takbo.
11: Ay, pansamantala po. Pansamantala, hindi ko sinasabi magwawakas.
1: Oh, bakit? Eh, pansamantala po. Necessary. Matagal pa yun, ha? Meron pa tayo. Hanggang June pa tayo.
11: Pansamantala pong, ano, papaalam mo na ngayon. Pero yes. Sa linggo po tayo naman ay
1: babalik. Makikita-kita muli.
11: Sa ngalan pa rin po ng ating mga technical staffs, parang RP team, eh. Republic of the Philippines team.
1: Oo nga. Eh.
11: Radyo Pilipinas team. Ating mga technical staff, si Ma'am Jobel Lustre, Arnel Villamor, Ma'am Tess Ramirez, Ma'am Drizel Nanyong. Ayan, for the third
1: at time. At Joy!
11: Dumating na ba?
1: Wala.
11: Dumating na. Ayan, si Ligaya, Joy.
1: Ano ba apelido yung Ma'am Joy?
11: Itawag mo sa akin.
1: Timidan.
11: Joy Timidan. Ayan, Ma'am Joy, welcome po sa aming next episode.
1: Mm.
11: Tayo naman po ay magbigay daan naman po sa ating susunod na uupo dito. Mga kaibigan po natin yan.
1: Oo, sila Sir Anin.
11: Tapayanan po ang ating susunod na uupo dito. Kami ay...
1: Sila Sir Den. Sir Den. Sa susunod na ang susunod na program.
11: Oo, yan. So, sige, hanggang sa muli po. Maraming salamat.
1: Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yeah.
13: Balancing Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
18: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
17: Reliable news delivered to you as it happens.
18: Para sure na wala kang mamimiss.
17: Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Alam mo ba? Sa Pilipinas, maraming aksidente sa kalsada ang nag-uugat sa labis na bilis ng pagpapatakbo ng mga pampublikong sasakyan na nagdudulot hindi lamang ng pagkasira ng ari-arian, kundi sa mas malulubhang pagkakataon ay humahantong pa ito sa pagkasawi ng buhay. At dahil dito, may itinakdang maximum speed limit para sa mga pampublikong bus upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Ayon sa isang memorandum circular ng LTFRB, ang provincial buses ay may speed limit na 80 km per hour habang ang mga city buses ay may 60 km per hour maliban kung nasa expressway, kung saan pinahihintulutan silang umabot sa 80 kph. Sa inyong obserbasyon, nasusunod ba ang speed limit na ito?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

Kita, Kalaman at Kaugnayan sa Pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, Kalaman at Kaugnayan sa Pananalapi with Sir Den. Kasama ang Batikang Financial Consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: And siguro pwede kong may dagdag doon yung something that you can probably accept to lose. Tama ba
1: yes,
0: yun?
1: Yes, tama yun. I mean, right. It's a money that you're willing to lose.
0: Uh-huh. Oh, cool.
1: And ano? Hindi mo kakailanganin. Kung mawala man sa'yo, okay ka pa rin.
0: Yeah. Okay pa rin.
1: Mm. Mm-hmm. That's a logical investing. Usually mm-hmm. when you invest, right?
0: Oh.
1: Parang negosyo rin yan, di ba? You assume that when you put the investment in a negosyo, that money's gone.
0: Yeah. Oh, kasi yung
2: right.
0: negosyo, investment din yun. No?
1: Correct.
0: Brings me to mention yung sinasabing sa investing, yung pag yung pera mo ginagamit mo para kumita,
1: mm-hmm.
0: ito yung investment, ay passive income. No?
1: Passive income, mm-hmm. yes.
0: Pero pag yung pera mo ginamit mo na pagpundar ng isang business, ito yung ano yun, active income yan, di ba?
1: Yung correct.
0: Babalik siya, gagawa siya ng return para sa'yo. No?
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinag-uusapan natin muna ngayon is yung passive income.
1: Mm-hmm.
2: That's
0: tama,
2: right.
0: No?
2: Mm-hmm.
0: Siguro, one time then we can also probably look into the yung structure of yung tinatawag na active income, yung
2: right.
0: may business ka, no?
1: Yeah. Correct.
0: Although, napag-usapan na natin ng konti, kagaya yung turon.
2: Turon,
0: diba?
2: Yes. Of course. Mm.
0: At,
1: parang masarap yung turon. Halo-halo.
0: 120,000 nababayaran yung rent na 120,000 sa turon lang, mm. no? But we have not really studied very much the details and structure of how you make money out of running a business.
1: Yes. Right?
0: But this one is putting your money in
1: to an investment.
0: To an investment.
2: Yes. Very good point ko din kasi parang one purpose din itong program natin is to really make people realize that hindi pag sinabi mong investing, hindi naman stock market lang 'yan.
0: Oh.
2: Ang daming iba-ibang outlets and again, entrepreneurship, ang pagtuturon, pagbenta, hosting gigs, you monetizing your skills, no, parang that's also a form of investing, especially mm-hmm. if you try to be better, if you try to upskill. But this program is structured, again we're going to talk about them one episode at a
0: yes,
2: time progressively.
0: So yung dun sa yung sa kuha nito, yung fixed deposit o yung sabi mo yung
1: yes.
0: yung picture dun sa mm-hmm. risk kuha natin yung alkansya, no?
2: Yeah.
0: Ano yung mga iba-ibang klaseng instrument na mayroon yata tayo yung biglang lang daw natin ang report ni AJ Lazaro for the Europe Day, okay?
3: Ipinagdiwang ng European Union Delegation to the Philippines ang Europe Day 2026 sa Rizal Park sa Maynila bilang pagpapatibay ng matagal ng ugnayan at kooperasyon sa pagdida ng European Union at Pilipinas. Nagsimula ang programa sa unveiling ng commemorative mural sa European Garden o No Limit Tangerine Garden na sumisimbolo sa matibay na relasyon ng EU at Pilipinas. Tampok din sa selebrasyon ang poetry tribute na tulang sa aking mga kabata ni Dr. Jose Rizal na binasa sa wikang Tagalog ni EU Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro, public engagement photo booth at pagpapailaw sa Rizal Park Fountain at Rizal Monument gamit ang kulay ng European Union. Painggan natin ang naging bahagi ng pagbasa ni Ambassador Santoro sa tulang sa aking mga kabata.
4: Aking mga kabata. Kabangka ang bayay sa diyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda.
3: Ayon sa EU delegation, ang Europe Day ay paggunita sa Schuman Declaration ng 1950 na naging pundasyon ng European Union sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at kooperasyon sa Europa. Binigyang diin din sa programa ang koneksyon ng Pilipinas at Europa sa pamamagitan ng kasaysayan ni Dr. Jose Rizal at ang patuloy na cultural at diplomatic exchange ng dalawang panig. Kasabay ng panawagan para sa mas matibay pang-ugnayan at pagtutulungan ng European Union at Pilipinas sa larangan ng kultura, pagkakaibigan at pandaigdigang kooperasyon.
4: As we celebrate Europe Day together, may we continue to build bridges, deepen our understanding, strengthen the connections, and bring our people closer together.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Bulaklak sa Dangwa, patuloy na tinatangkilik ng mga mamimili sa kabila ng matinding init ngayong Mother's Day. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ng dinarayo ng mga mamimili ang Dangwa Flower Market sa Maynila ngayong Mother's Day sa kabila ng matinding init at bahagyang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. Sa Dangwa, nasa 700 pesos na ang maliliit na bouquet habang umaabot naman sa 1,200 pesos hanggang 1,800 pesos ang mas malalaking flower arrangement depende sa disenyo at dami ng bulaklak. Mabibili ang sunflower hanggang 100 pesos kada stem hanggang nasa 600 pesos naman yung mga bouquet ng roses at pwede pang umabot yan hanggang 800 pesos. Meron din customized bouquets na magsisimula sa 1,000 pesos, balloon arrangements na nasa 700 pesos pataas at dried flowers na nagkakalaga ng humigit kumulang 600 pesos. Para naman sa mga naghihigpit ng budget ay may ilang mini arrangement na mabibili mula 99 pesos yan hanggang 150 pesos. Sa kabila nito, nagsa pa rin ang mga mamimili na nais magbigay ng bulaklak bilang regalo sa kanilang mga ina ngayong selebrasyon ng Mother's Day. Kasabay nito, nagbabala rin ang lokal na pamahalaan dahil inaasahang aabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Maynila ngayong hapon nasa ilalim niya na ng extreme caution category. Inapayuhan ng publiko na uminom ng maraming tubig, umiwas sa matagal na paghihilag sa araw at pagsuot ng magagaan na damit upang maiwasan yung heat exhaustion at heat stroke. Mabigat na rin ang dalo ng trapiko sa paligid ng Dangwa ngayong araw, kaya pinapayuhan ng mga bibili ng bulaklak, magbaon po kayo ng dagdag na pasensya ngayong Mother's Day. At mula lungsod ng Maynila, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Interior Secretary John Vic Remulla kinumpirma na maglalabas ng sabina ang Philippine National Police laban kay Senador Bato de la Rosa. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling bubuksan ng Philippine National Police ang investigasyon sa mahigit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipapatawag ng PNP si Senador Ronald De La Rosa bilang bahagi ng investigasyon. Ayon sa kalihim, nakatakdang padala ng subpoena si De La Rosa bukas upang humarap sa investigasyon. Naniniwala rin umano ang mga otoridad na natukoy na nila ang kinaroroonan ng senador. Nilinaw ni Remulla na hindi arrest warrant mula sa International Criminal Court ang ipapadala at wala ring planong arestuhin si De La Rosa. Si De La Rosa ay dating hepe ng PNP at naging pinuno rin ng pulisya sa Davao noong panahon ng madugong kampanya kontra droga. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pangungunahan ng CIDG, katuwang ang PNP Legal Service ang investigasyon batay sa mga reklamong inihain at sa mga naging pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, House Justice Chair itinanggi ang mga aligasyon na may suhulan o sanctions para sa mga bobotong lawmakers para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maring itinanggi ni House Committee on Justice Chair at Batangas Representative Gerville Luistro ang mga paratang ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Aimee Marcos na umunoy may nag-alok ng pera ang boboto sa Articles of Impeachment. Ayon kay Luistro, hindi totoo na may dagdag na maintenance and other operating expenses at mga proyekto kapalit ng boto pabor sa impeachment. Sa isang forum sa Quezon City, sinabi ni Luistro na wala siyang personal na nararanasang anumang ang alok o banta mula nang magsimula ang pagdinig ng House Justice Committee. Naon lang sinabi ni Marcos na umunoy may massive incentive package para sa mga makakahikayat ng mga yes vote sa Kamara para sa impeachment. Binigyan din niya na nakatuon lamang siya sa kanyang trabaho at sa pagtatanggol ng committee report sa plenaryo ng Kamara kaysa sa umunoy mga walang basihang pahayag. Pinabuluanan din ng Lady Solon ang pahayag ni Duterte na may mga taong kumikita gamit ang pangalan niya kaugnay ng impeachment process. Muli rin niyang iginiit na hindi siya naiimpluwensyahan ng pera, pressure o pananakot sa kanyang naging partisipasyon sa proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, balita sa lalawigan, bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo na sabat sa Agusan del Norte sa pinahigting na kampanya kontra smuggling sa Caraga Region. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Jocelyn Murano sa report.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Muling nakapuntos ang kapulisan sa rehiyong Caraga sa kampanya kontra smuggling sa magkahiwalay na operasyon nitong linggo. Unang nasabat ang isang abandonadong truck na laman ang kahon-kahon ng mga sigarilyo sa Proclay Bailanon, Barangay Kahayagan sa bayan ng Carmen, Agusan del Norte matapos makatanggap ng impormasyon na mayroong ibiniyahi sa pump boat ng mga puslit na sigarilyo. Nagkakahalaga ang mga ito ng 7 milyong piso. Kinabukasan, naharang naman ng kapulisan sa Agusan del Norte sa isinagawang large-scale interdiction ang mas marami pang illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3 billion pesos sa talisay sa bayan ng Nasipit, Agusan del Norte. Isang 54 units 40-foot container van ang naharang na puno ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Mensahe ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, patuloy na makikipagtulungan ang mga pulis sa mga pamahalang lokal para palakasin pang lalo ang kampanya kontra illegal na sigarilyo sa layuning maipaintindi sa publiko at mga tindahan na may karampatang paglabag sa batas ang pagbibenta nito. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Murano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Alam mo ba, noong unang panahon, ang bibingka at puto bumbong ay hindi pa itinuturing na pangkaraniwang merienda? Ginagawa ang mga ito bilang alay sa simbahan tuwing kapaskuhan, bilang tanda ng pasasalamat at debosyon matapos ang simbang gabi. Inihahanda ang mga kakanin na ito sa tabi ng simbahan at kadalasan ay pinapainit sa uling o sa kawali sa loob mismo ng simbahan para maibenta o ialay sa mga dumadalo sa misa. Sa paglipas ng panahon, naging paborito na itong pagkain tuwing Pasko, isang tradisyon na nagdadala ng saya at tamis sa bawat tahanan sa buong bansa. Ngayon, makikita mo na ang bibingka at puto bumbong hindi lang sa tabi ng simbahan, kundi pati na rin sa mga kalsada, mall, at pamilihan sa buong bansa tuwing Kapaskuhan. Para sa marami, ito'y hindi lamang pagkain, kundi simbolo ng Paskong Pinoy. Nagbubuklod sa pamilya at komunidad sa tuwa, kagalakan at mainit na samahan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Sa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde. dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President. Okay, damo,
13: salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: to the Jiao. Ito po kasi ang particular na reason is kailangan nilang increase yung cap ng weekly amount na pwedeng bilhin ng senior citizens with 5% discount. Dati po kasi 1,300 lang po kada linggo po. Ngayon po ginawa pong 2,500. So in-adjust
1: po. So malaking increase din yun,
0: po,
1: no?
0: In-adjust po yun. Dala na rin po ng inflation siguro. So yun po yung basic na dahilan for the issuance of 2402.
1: Wala naman balak na increase pa uli.
0: Meron naman pong provision kasi dun sa Jiao po, ma'am, okay, that every 5 years po, the implementing agency
1: magkakaroon ng pagbabago.
0: I-review po, okay, if responsive.
1: So, kailan yung next na yun ng
2: 24 po yung last month?
1: Oo, so mga after 5 years pa. No. So,

0: checking. Tsaka hindi natin alam kung ito na nga ba na ibawas ito yung gano'n. Sana magkaroon ng ganyang ganyang initiative dun sa part ng mga nagbebenta, no? Siguro yung National Commission can do something about it, no? Okay. So, maraming senior ang nakakaalam sa 20% discount nila. Paano ito naiiba sa special diskwento sa basic necessities and commodities? Maaari ba silang magamit ng sabay? Yan ang mga tanong lagi eh.
1: Ma'am, yun pong 5% and 20% discount are separate and distinct po.
0: Yan, magkaiba.
1: Mm-hmm. 5% po, doon lang po sa basic necessities. Mm-hmm.
0: Yan, ayun, nadidinig nyo, mga ka-golden heart.
1: At yun pong sa 20% naman po, yung po sa mga goods and services na nakalista yan sa RA 9990.
0: Yan, oo, yan, kagaya ng pagbili ng ticket, no? Domestic flight,
1: yes,
0: tapos pupunta sa restaurant at
1: yes,
0: kakain, doon papasok yung 20% discount.
2: Dagdag ko lang po,
0: oh, sige, ma'am. Okay.
2: Yung sa 5% po, ma'am, batable pa rin po siya.
0: Oh, ah, like batable yun.
2: Oh, po, wala
0: yung walang bat, yes, yung sa 20%.
2: Opo.
0: Ayan, malako, maliwanag yan. Mm-hmm. Para sa mga senior na nakikiling ngayon, ano ang kailangan nilang dalhin tuwing mamimili para ma-avail ang diskwentong ito? Paano kung nakalimutan nila ang kanilang booklet or ID?
2: Ayun po, ma'am. Kasama po sa provision po ng ating chow. Kailangan po, ma'am, dala-dala po nila kanilang booklet. Kasi
0: mm-hmm. booklet, dali ng booklet.
2: Monitoring mechanism po para ma-monitor po kung na-consume na po ba ni senior yung 1 week na,
0: no, 1 week na,
2: po, na basic necessities mm-hmm. at prime commodities po. At saka po yung ID.
0: Mm-hmm.
2: Opo.
0: Yan. O yan, maliwanag na para hindi tayo masyadong sumasagot sa maraming katarungan. Marami nakatatanda ang hindi na kayang lumabas ng bahay dahil sa edad o kalusugan. Maaari bang magpadala ng iba para bumili para sa kanila? Ano ang proseso para dito? Anong kanilang dapat na dalhin?
2: Opo, ma'am. Mm-hmm. Ayun po, ma'am. Nakalagay din po, ma'am, nakasama sa mm-hmm. achaw natin po, ma'am, no, mm-hmm. na dapat po, kung meron po silang otorisadong kinatawan po para mm-hmm. bumili on their behalf po, mm-hmm. kailangan lang po yung valid ID po nung inutusan, mm-hmm. yung otorisadong kinatawan po ng senior citizen,
0: mm-hmm.
2: at saka po yung senior citizen ID naman po ng na mm-hmm. beneficiary.
0: Mm-hmm.
2: Then purchase booklet po, importante, saka authorization letter.
0: Yeah. Uh-huh.
2: Kasi po, mawala lang po isa doon, ground mm-hmm. po yung para
0: ma-invalidate. Yan, tatlo yan.
2: Yes po.
0: At ano naman ang authorization na ito? Sulat lang, no, na nakapirma yung senior citizen na iyan mm. naman eh pareho doon sa pagkakapirma niya doon sa kanyang ID.
2: Opo.
0: So at pwede na 'yon.
2: At may validity po 'yun as 1 week lang po.
0: At 1 week
2: yes,
0: lang
2: po,
0: from the time
2: days,
0: of
2: yes,
0: the authorization,
2: yes,
0: letter of authorization. Hindi ko alam 'yan. As a senior citizen, mabuti naman at napag-uusapan natin 'to. Marami na ring senior citizen ang namimili online. Matatanggap din ba nila ang diskwentong ito sa mga online stores? At paano ito gumagana?
2: Yes po, ma'am.
0: Mm-hmm.

0: or Guidelines on the Provision of Mandatory Benefits and Privileges of Senior Citizens and PWDs through online or e-commerce. At pwede kasama din po yung mga tumatawag sa phone tsaka SMS transactions.
1: Yan.
0: Opo.
1: Mm-hmm. So kung bibili nila yan sa say sa SM, ano? Mm-hmm. Online, papadala. So meron na yun. Kasama yung mga diskwento na yun.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Opo. Kung tatanggihan ng isang tindahan o establishmento ang diskwento ng isang senior citizen, ano ang dapat nilang gawin? Saan sila maaari magreklamo? At ano ang mga parusa para sa paglabag? Si Chief Shirley. Yes. Chief Emma.
2: Okay. Ma'am, pag po tatanggihan ng establishmento, yung discount mm-hmm. ng senior citizen, maaari po nila ipaliwanag unang-una na sila ay may karapatan mm-hmm. sa batas po.
1: Mm-hmm.
2: At pag hindi po pabinigay, maaari po sila maghain ng reklamo po. Pwede po nilang i-file ang kanilang complaint sa OSCA.
1: Mm-hmm.
2: Kung saan po nakatira yung complainant mm-hmm. o kung mm-hmm. saan nandun located yung business mm-hmm. establishment po at mm-hmm. option po ng complainant.
1: So, kung nakita nila yung kanilang resibo na hindi tama, wala dito yung VAT, punta na sila sa OSCA kasi mahirap pang makipag-argue doon sa sa tindahan o doon sa establishment. So, ayun. Kasi ang OSCA, ayon sa batas, ay ayan ang tumatanggap ng mga complaints sa violation ng mga rights ng ating mga nakatatanda. Mga ka-Golden Heart, marami pa tayong mga katanungan, Miss Emma at Miss Shirley, pero bigyandaan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Nagkaisa ang National Commission of Senior Citizens at ang Commission on Human Rights sa idinaos na National Consultation noong April 29 at 30, 2026 kaugnay ng pagbuo ng International Treaty para sa Karapatan ng Mga Older Persons. Sa naturang konsultasyon, napag-usapan natin ang mahahalagang karapatan na dapat maisama sa kasunduan. Kabilang dito ang social protection, karapatang makapagtrabaho kahit lampas na sa retirement age at karapatang makapagtatag ng sariling organisasyon. Tinalakay rin ang mga issue tulad ng ageism, labor rights at karapatan sa isang healthy environment. Binigyan din ang pangangailangan na matukoy ang kahulugan ng older persons, pati na ang konsepto ng pagtanda at intergenerational solidarity. Hindi lamang dapat nakatuon sa mga estado ang obligasyon, kundi pati sa mga pamilya at komunidad sa pagprotekta sa mga nakatatanda. Habang naghahanda ang Intergovernmental Working Group na magpulong sa Geneva, Switzerland ngayong taon, layunin ng Pilipinas na maisulong ang pangangailangan ng mga Pilipinong senior citizens sa bubuing legally binding instrument. Buo ang suporta ng NCSC at umaasa tayo na sa pamamagitan ng pagkakaisa at koordinasyon, masisiguro natin ang isang makatarungan at inklusibong kasunduan para sa lahat ng nakatatanda sa buong mundo. Para sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamahagi ng 10,000 cash gift para sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95 at 100,000 naman para sa ating mga centenarians o 100 years old. Para sa update sa first quarter, ECA cash gift distribution, ang total grantees na natin as of April 30, 2026 ay 73,178 at may total amount na 768,410,000. Ang breakdown ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Nagpapalaala po muli tayo sa 46 months bago inyong birthday. Mag-apply na po sa inyong mga OSCA at kompletuhin ang mga basic requirements na makikita ninyo sa inyong screens. Ipinapaalam namin na ang mga kababayan nating milestone agers abroad ay kabilang din sa mga nakatatanggap ng cash gift sa ilalim ng ECA or Expanded Centenarians Act. Makipag-ugnayan lamang kayo sa ating embahada o konsulado o di kaya naman sa Commission on Filipinos Overseas o CFO. Ipinapadala ng komisyon ang kanilang cash gift sa pamamagitan ng bank transfer. Nais lamang po din namin ibabatid sa publiko ng NCSC Central Office ay lilipat na sa bagong opisina nito simula Mayo 11, 2026. Pareho lang naman na building po ito, pero bumaba lang tayo sa 20th floor ng The Upper Class Tower sa Quezon Avenue, Corner Scout Reyes, Barangay Paligsahan, District 4, Quezon City. Marami salamat sa inyong patuloy na kooperasyon, mga ka-Golden Heart. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita nyo sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin kayo sa aming official YouTube account. kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. At kasama pa rin natin mula sa DTI, sina Miss Emma Panopio at Miss Shirley Vasquez. Bilang pagpapatuloy ng ating talakayan, gustong malaman na ating mga ka-Golden Heart, may mga uri ba ng tindahan na hindi obligadong ibigay ang diskwento? Parang nasabi ko na din kanina ng konti yan.
1: Ma'am, under po sa ating JAO 2402, mm-hmm. yun pong mga establishments po na nakarehistro po sa DTI, dun mm-hmm. sa aming tinatag namin Bambi Act of 2010, mm-hmm. Sila po ay hindi obligado magbigay ng 5% special 5% discount. Mm-hmm. Pati rin po yung mga cooperatives na registered po mm-hmm. sa CDA po. Ganun din po, hindi po obligado magbigay.
0: Mm-hmm. Okay. Paano naman kung naka-sale yung mga bibilhing produkto? Ano kaya, ano naman ang masasabi natin tungkol doon? Ano ba yung rules? Yung hindi naka-sale na, yung regular, o kung naka-sale na, iba sa regular sale, no? may sinesale sila. Ano mga papasok na, pwede ba yung magkaroon ng diskwento, sale na produkto?
1: Ma'am, pag po ang promo po, yung mga produkto.
0: O kaya yan, naka-promo.
1: Bawal po yung tinatawag nating double discount.
0: Oo.
1: So, either po ang gagamitin nila, ang i-avail nila, yung pong promo discount establishment, o yun pong discount ang senior citizen.
0: Alam natin kung ano yung mas na mataas, no?
1: Kung ano po yung mas favorable.
0: Kung favorable, mas mataas, no? Ang diskwento, mas malaki. Yun ang i-avail. At, ito naman ang mga concern din na natanggap natin na ano ba ang masasabi ukol sa bumili ako ng cake at nagtanong ako kung pwede ako maka-avail ng senior citizen discount gamit ko ang ID ko. Sabi ng cashier, hindi rin kasama sa may discount yung item. Totoo po ba yon? Ayan, pag ano na naman, di-differentiate na naman, ano? Yung sa mga cakes, pastries, yung kaninang nabanggit din natin. Chip Emma, paano yung sa mga ganyan, cakes, pastries.
1: Yun pong cakes mm-hmm. or pastries po, pag po binili po natin no, mm-hmm. sa ating mga supermarket, mm-hmm. sa mga tindahan mm-hmm. na yan, hindi po siya kasama sa may discount mm-hmm. na special 5%.
0: Yeah. Kahit na doon sa mga groceries na nagbebenta ng mga ibang produkto na may diskwento.
1: Yes,
0: no?
1: Pero po, pag po siya in-avail po natin sa restaurants po, kakain po tayo po sa restaurants, may kasamang beverage po, meron po siyang 20%
0: doon papasok
1: discount.
0: Yung 20% yes, discount. Namili ang mga magulang ko, tanong ito mga sa email, no? Namili ang mga magulang ko sa isang grocery sa May Kawayan, Bulacan. Sa pagbabayad, sinubukan nilang i-avail ang senior citizen discount. Pero sinabi sa kanila na hindi raw pwede dahil nagamit na ang loyalty card kahit hindi pa tapos ang transaksyon. Na-void tuloy ang pagbili, pero may mga item na nakakahalaga ng 254 pesos na hindi na ibigay at hindi din na-refund. Pati points na dapat sana ay na-credit. Sana malinawa namin sa ganitong proseso dahil ang loyalty points ay hindi naman bawas presyo, kundi rebate o katumbas ng cash na naipon sa card ng parents ko.
2: Sa mga diskwentong kaugnay ng membership po or loyalty cards po, mm-hmm. umiiral ang tinatawag na no double discount rule.
0: No double.
2: Depende po sa ilang kondisyon.
0: Mm-hmm.
2: Ayun po, kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na angkop ang no double discount mm-hmm. rule. Sa ganitong kaso, maaaring ma-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount.
0: Mm-hmm.
2: Subalit kung ang membership card po ay libre, lamang umiiral po dito ang no double discount rule. So, pagka ganun po, ang ibig sabihin nito, kailangan pumili ang consumer kung saan po siya mas magbe-benefit.
0: Mm-hmm.
2: Doon po ba sa promo discount o doon po sa pagiging senior citizen card holder po.
0: Again, mamimili na naman kung ano naman ang mas
2: magbe-benefit po siya.
0: Yeah, magbe-benefit siya.
2: Opo.
0: May mga programa ba ang DTI na tumutulong sa mga negosyo para mas maayos nilang maipaliwanag at maipatubad ang tamang pag-avail ng senior citizens discount?
1: Yes po, ma'am. Ang DTI po, nagko-conduct po ng Consumer Education Program
0: yun.
1: And Business Education Program para mm-hmm. po ma-explain yun pong tamang pag-grant ng special discount.
0: Saan nangyayari ito sa mga lugar?
1: Meron po kasing minsan ini-invite po ang DTI to conduct consumer education sa establishment nila. Mm. At may initiative naman po kami tulad po ng aming tinatawag na CASB, yung pong consumer assembly sa barangay, mm-hmm. at saka po yung darating po naming consumer assembly sa eskwelahan, mm-hmm. doon po sinasama po namin yung discussion ng mm-hmm. Senior citizens. Mm-hmm. Of course, doon po sa CASB kasi marami po doon mga senior mm-hmm. citizens sa barangay po.
0: Yan. At nagkakaroon ba kayo ng pagkakataon na magkapagpaliwanag sa mga senior citizens association ng mga events?
1: Yes, ma'am. Pagka meron po mga inquiries po mga senior citizens tungkol po sa mga events na...
0: Pag naiimbita kayo, no?
1: Yes po. Meron din po kasing instances po nagkoconduct po ng webinar ang DTI.
0: Okay.
1: Nag-invite po kami ng mga resource persons from mm-hmm. the senior citizens, mm-hmm. from NCSC po. Mm-hmm. At sila po ay nag-share po ng information, mga updates po tungkol po sa mga ginagawa ng senior mm-hmm. citizens. In the same manner po, nire-relay din po ng DTI kung ano po mga programa mm-hmm. na meron kami na pwede pong sumamang senior citizens. Mm-hmm.
0: Ayan, mga ka-Golden Heart, madaming ginagawa ang ahensya natin, especially ang DTI, tungkol sa ating mga karapatan as senior citizens. Ang Consumer Welfare Month ay kasabay ng Elderly Filipino Week at yan ay ngayon darating na October. Ano-ano ang pwedeng abangan ng mga namimiling senior citizens ngayong taon, lalo na sa inyong bureau?
1: Pag po Consumer Welfare Month po, mm-hmm. Ang amin pong mga activities po ay para po intended po to increase awareness po sa mm-hmm. rights and responsibilities mm-hmm. po yeah. mm-hmm. ng mga consumers.
0: Na yan ang kailangan natin mga senior citizens.
1: Kasama po ang mga senior citizens dun po.
0: Yun.
1: So mm-hmm. yan pong pinapalawig namin tuwing Consumer Welfare Month.
0: Mm-hmm. Awareness campaign,
1: yes,
0: no?
1: Yes po, mm-hmm. ma'am. At saka po hindi lang po sa rights and responsibilities, pati po iba pong mga consumer protection laws na dapat nilang mm-hmm. malaman.
0: Yan. Mm-hmm.
1: And ma'am, aside from that po, mayroon mm-hmm. kaming activities po intended also to increase yung kanilang health and well-being po. Meron mm-hmm. po kami minsan mga activities po na mm-hmm. para din po ma-supportan yung kanilang kalusugan or mga mm-hmm. mental activities po.
0: Oh, yeah. Nako, salamat sa inyo. Para sa lahat ng ating mga senior citizens na nakikinig ngayon, saan sila maaaring humingi ng karagdagang impormasyon tukol sa diskwentong ito? Meron bang website o ang DTI or meron kayong hotline? Paano sila makahingi ng more information, makakuha ng information about
2: kung may mga karagdagang katanungan po ang ating mm-hmm. mga senior citizen o paglilinaw po dun sa mm-hmm. CHOW 24-02, maaari po silang dumulog sa aming tanggapan sa 7791-3150 or 49.
0: Mm-hmm.
2: Ayun po. Pwede rin po silang lumapit sa Office of the Senior Citizens Affairs.
0: Mm-hmm.
2: Opo.
0: Oho. Sana ang ating OSCA ay alam lahat ito, no? Umaasa tayo na alam nila kung paano nilang sagutin ang mga tanong ng ating mga senior citizens dahil sila yung naandyan sa mga komunidad, sa barangay, kasi naandyan yan sa mayor's office, sa ating mga cities and municipalities. Kaya magtanong lang kayo. Baka meron pa kayong huling mensahe na lang para sa ating mga ka-Golden Heart. Una muna si Chip Emma.
1: Gusto lang po naming ipalating din po na yun pong ating application ng senior citizens, special discount sa senior citizens po. Hindi lamang po DTI ang nag-implement niyan. Meron din pong DA at saka DOE po. Mm-hmm. So yung mga particular concerns po na ang may jurisdiction po ay ang DA mm-hmm. at ang DOE po, maaari pong dumiretso po sa kanila mm-hmm. Kanyang mga inquiries po.
0: Mm-hmm.
1: Gusto lang po namin malaman ninyo na marami pong basic necessities and prime commodities na entitled kayo sa 5% discount.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Hindi lamang po nasa jurisdiction ng DTI po.
0: Mm-hmm. At pati Department of Agriculture.
1: Yes, opo, DA po at DOE, ma'am.
0: Mm-hmm. Si Miss Shirley.
2: Ay, opo.
0: Ano masabi mo?
2: Ayun po, kung meron pa po kayong karagdagan, pwede po kayong sumulat sa amin, sa mm-hmm. DTI, sa CPAB at dti.gov.ph po. So, mm-hmm. sumasagot po kami doon ng mga inquiries, clarifications po regarding po sa inyong mga karapatan. Mm-hmm.
0: Maraming salamat, Ms. Emma Panopio, Division Chief, CPAB, Consumer Advocacy Division, at Miss Shirley Vasquez, Senior Trade Industry Development Specialist. Sana maimbita namin kayo muli at sana din maimbita namin kayo pagka mayroon kami mga events sa komisyon. Ngayon naman, muli nating tunghayan at silipin ang Senior Citizen Center sa Los Baños, Laguna na mag-iisang taon na mula nang maitayo noong May 28, 2025. Sa pamamagitan ng Municipal Government na Los Baños at Provincial Government Laguna na isakatuparan ang pagtatayo ng center. Sa pamamagitan ng isang bago at modernong pasilidad na ilapit po natin ang mga senior citizens ng sa kanilang lugar ang mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagkaroon din sila ng lugar kung saan pwedeng maglibang, mag-relax at makihalubilo kasama na po dyan ang chismisan. Alamin po natin na ilan sa ino-offer ng Los Baños Senior Citizen Center. Balita ko may pamasaj at therapy room pa sila. Panoorin po natin.

Shout out sa mga ka-Golden Heart natin dyan sa Laguna. Bisitahin po ninyo ang inyong Senior Citizen Center na located sa Roda Subdivision, Anos, Los Baños, Laguna. Sa mga ka-Golden Heart, maraming salamat po sa ating mga panauhin mula sa Department of Trade and Industry sa pagbibigay linaw sa napakahalagang paksa na ating tinalakay. Sa ating mga mahal na senior citizens, huwag po kayo mag-atubiling sulitin ang inyong mga benepisyo o pribilehyo. At sa mga kaanak at caregivers sa mga older persons, malaking tulong ang inyong gabay para masigurong napapakinabangan ng ating mga nakatatanda ang mga benepisyo para sa kanila. Maraming salamat din sa mga tumutok sa atin ngayong hapon. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, mga ka-Golden Heart!

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, Lainey Morin. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
2: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli
3: sa mahalagang kaganapan.
2: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
0: Radyo Magazine.
3: Servicio Publiko.
0: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radio Pilipinas
0: and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, DSWD muling uumpisahan bukas ang special payouts para sa mga riders na hindi nakatanggap ng ayuda. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sisimula na bukas, Mayo 11 hanggang 15, ang special payout para sa 5,000 pisong cash assistance ng mga Grab at Moovit drivers at riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, makikipag-ugnayan ang ahensya sa LTFRB, DICT at Transport Network Companies para sa maayos na distribution ng tulong. Gaganapin ang payout sa mga itinalagang venue tulad ng Araneta Coliseum, SM Aura at Phil Oil. Kailangan magdala lamang ang mga beneficiaryo ng driver's license at sundin ang kanilang assigned schedule upang maiwasan ang abala. Bahagi ito ng IX program ng DSWD sa ilalim ng Uplift Initiative ng Pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangko Sentral ng Pilipinas tiniyak ang katatagan ng ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Si EJ Lazaro sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagpapatuloy ng matatag na polisiya para mapanatili ang price stability, financial resilience at financial inclusion sa gitna ng tumitinding pandaigdigang hamon. Sa pagdalo ni BSP Governor Eli Romulona Jr. sa 2026 International Monetary Fund at World Bank Group Spring Meetings, binigyang diin ito ang kalagahan ng maingat at balansing polisiya lalo na habang umiiting ang geopolitical tensions at epekto ng energy supply shock sa buong mundo. Ang kay Romulona, nananatiling matatag ang banking system ng bansa dahil sa malalakas na capital at liquidity buffers. Patuloy rin anyang isinusulong ng BSP ang financial health programs upang maprotektahan ang mga vulnerable sector. Bilang ASEAN chair ngayong 2026, prioridad din ng Pilipinas ang pagpapalalim ng capital markets, pagpapalawak ng digital payments, pagpapalakas ng regional financial safety nets at pagsusulong ng financial health sa rehiyon. Na ipagpulong din ang BSP sa US Treasury, Global Banks, Credit Rating Agencies at iba pang international partners upang talakayin ang lagay na ekonomiya at mga polisiya sa harap na nagbabagong global environment. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Panel Chair bumuelta sa mga aligasyon ng bayad kapalit ng boto sa Articles of Impeachment. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinamon ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre na patunayan ni Senadora Amy Marcos ang kanyang mga aligasyon na umunoy may mga miyembro ng Kamara na inalok ng pera buwan ng dagdag na MOOE at mga proyekto kapalit ng boto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Asidre, ang lumalaking suporta sa impeachment ay hindi umano dahil sa pera, kundi dahil sa mga dokumento at testimonya na iniharap sa mga pagdinig. Ayon kay Asidre, grave at reckless at imposibleng seryosohin ang naturang mga paratang kung walang sapat na ebidensya. Diin pa ni Asidre, diversionary tactics lamang ito para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang inilahad sa impeachment proceedings. Sinabi pa ng mambabatas na kinahinala ang tiyempo ng aligasyon dahil kasalukuyang naghahanda ang Kamara para sa plenary action hinggil sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara. Binigyan din niya na bilang senadora dapat umano maging maingat si Marcos sa pagbibitiw ng mabibigat na akusasyon laban sa kapwa sangay ng Kongreso. Ang Senado at Kamara ay kapwa sangay ng Kongreso at nararapat ang respeto sa co-equal chamber. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, balita sa lalawigan, pasilidad para sa paglilipat ng mga internally displaced persons o IDPs dahil sa Bulkang Mayon sa Kamaligalbay, inihahanda na. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Dayan Mendez sa report.
5: Radyo Pilipinas Report. Naghahanda na ang mga kawaninan lokal na pamahalaan ng Kamalig at Department of Social Welfare and Development Bicol para sa paglilipat ng 78 pamilyang internally displaced persons mula sa Bariw Evacuation Center patungo sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center bilang kanilang bagong pansamantalang matutuluyan. Nagsagawa ng inspeksyon at paglilinis sa pasilidad ang mga tauhan ng LGU at DSWD upang matiyak na handa ito para sa pagdating ng mga inilikas. Ayon kay Mayor Carlos Erlyn Baldo Jr., layunin ng paglilipat na mabigyan ng mas maluwag, komportable at ligtas na pansamantalang tirahan ang mga inilikas habang nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Dagdag pa ng alkalde, makatutulong din ang akbang na ito upang maiwasan ang pagkaantala at abala sa pag-aaral ng mga estudyante sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Hunyo. Nagpadala na rin ang DSWD ng mga modular tent na magsisilbing pansamantalang tulugan ng mga pamilyang ililipat sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Po si Beta Haribo Kilip Makling, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay ini-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin, mga empleyado, to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!
5: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na! Ang Dagdling Kaalaman!
7: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo. Tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong teknik sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino at nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisan ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
10: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikasampu ng buwan ng Mayo, taong 2026. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ngayon pong Mother's Day, May 10. Mother's Day, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at mga misis at mga may anak. Happy Mother's Day po mula po sa amin dito sa Philippine Red Cross at syempre sa mga volunteers din natin dito sa Red Cross. Okay, at syempre nice nating pasalamatan ang bumubunang ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez, ang ating mga kasamahan sa Presidential Broadcasting Service, ang ating kasama yan ng ating station manager, Sir Alan Alyanige at ni Sir Ray Sampang. At kasama po yan ng mga nasa technical side natin, si Sir Oli Lopez, si Ma'am Joy Timidan, at syempre, nandiyan din po si Ma'am May Bidanya. Okay. Tapos, sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang Board of Governors natin at ng mga administrators natin, ha, mahigit 100 chapters tayo nationwide. At kasama niya ng mga board of directors nila, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, masyado tayong maraming tatalakayin ngayong hapon ito. Kaya tunghayan nyo kami ha, hanggang alas 4 ng hapon. Tayo ay napapakinggan live po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. At kasama yan ng dito sa ating For the Box at Digibox. Mag-like and share po tayo. Ha. Mag-comment sa ating talakayan. Pag-uusapan po natin ang Mobility for Dignity Wheelchair Program ng Philippine Red Cross at ng ating nagdaang World Immunization Week. Okay? At meron din tayong mga balitaan tungkol sa naganap ng aktibidad ng mga chapters natin itong nakaraang World Red Cross Day. Okay? At bago lahat, kasama natin ang ating laging kasama dito ha, sa 20th taon natin sa ere, Governor Corazon Alma De Leon. Happy Mother's Day po, Gob.
1: Yes, yes. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers ng Philippine Red Cross. Ang topic natin ay dalawa. Ang una ay wheelchair program ng Philippine Red

0: Service Representative, Welfare Services, and Pasay Chapter. The others that are already in the picture will be after the program ng 3:25. They will follow topic 2 in pagbabakuna. Simulan na natin. Without further ado, simulan natin kay Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer, Welfare Services. Ang unang tanong, ano ang layunin ng programang ito? Bakit mahalaga ang wheelchair donation? Go ahead, Stephanie.
1: Magandang hapon, Ma'am Stephanie.
2: Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook Live. Ulitin ko lang po, ako po si Stephanie Annie Cortez, Social Welfare Officer, handling po the Protection, Gender and Inclusion and Referral Pathways of Philippine Red Cross National Headquarters. So for the first question po, ano yung layunin ng ating programa at bakit mahalaga nga ba na makapagbigay tayo ng ating mga mobility assistance regaya ng ating wheelchair? Of course po, since ang ating initiative, the Mobility for Dignity Program, ay nag-umpisa or nag-conceptualize noong taong 2021 pa po. Though nagkaroon ng first implementation, nung, our first distribution happened last May 2023. So ang layunin po nito is para makatulong po tayo sa ating mga masasaguban, of course, yung ating mga beneficiaryo na may mga pangangailangan pati sa kanilang mobility aid. And of course, hindi lang para sa kanila mismo at para din po dun sa kanilang mga caregivers sa pamilya. So, narito po si Ma'am Shara, yung ating chapter service representative from Pasay Chapter, and Ma'am Genesis na pwede pong makapagbigay pa ng kanilang add points regarding this one po, Ma'am.
0: Maraming salamat, Stephanie. Na-mention mo na si Genesis Guzman, chapter service representative, Welfare Services ng Valenzuela Chapter. Magpaliwanag ka naman, ano ang layunin naman ng programa na ito na nagsimula sa Philippine Red Cross, Rotary Club, and Chair the Love. Go ahead, Genesis Guzman.
3: Hello, good afternoon po sa ating pong lahat. As per sabi nga po ni Ma'am Steph, no, nagsimula po ito noong 2021. Nagkaroon po ng collaborations ang Rotary Club, Wheelchair Foundation, at ang mga chapters and national headquarters po para po mas mabigyan po ng tulong yung mga may personal disabilities po natin, lalo't higit po, no, para doon sa mga may pangangailangan para po sa kanilang mga kabuhayan or para po makadagdag po sa kanilang mga in need, no, makabawas ng kabigatan po para sa kanila. So yun po.
0: Maraming salamat, Genesis. Kay Shara May Arceo, Chapter Services Representative, Welfare Services ng Pasay City. Ilan naman ang mga benepisyo at saan sila nagmula? At ano ang mission at vision ng inyong organization pagdating sa mobility assistance? Go ahead, Shara.
1: Ma'am Shara, Shara May Arceo. Nandiyan ka ba?
0: Parang wala eh.
1: Ah, okay.
0: So pagpapatuloy natin, yung makakapagpaliwanag na lang.
1: Si Ma'am, si Ma'am Stephanie. Ma'am Stephanie, ilan lahat yung naging beneficiaryo natin? Siguro isa-isahin mo per province, tapos yung ilan yung totality natin yan.
0: At paano pinipili ang beneficiaryo?
2: Okay po. So paano natin pinipili yung mga ating mga beneficiaries po, no? So, since si Philippine Red Cross po ang trabaho ni Rotary Club, Manila 101 between and Share the Love, of course, ang ginagawa po natin sa Philippine Red Cross is the identification and assessment po ng ating mga potential beneficiaries. So, ang ginagawa po ni National Headquarters is to determine first the chapters na mabibigyan or kasali dun sa ating programa. For example po, ngayong taon, ang meron tayo from Mataan, Olongapo, Zambales, and our Metro Manila chapters. So, ang ginagawa po ng ating mga chapters, and they do this candidate screening, which of course, we have three non-negotiables po na mga documentary requirements. First po, dapat meron tayong makuha na certificate of indigency para makita natin na talagang in need o nangangailangan talaga yung ating mga beneficiaryo ng mobility aid since hindi nga nila kayang bilihin yon. Pangalawa, medical certificate po, stating na medically in need yung ating beneficiaryo ng ating wheelchair. And of course, kailangan yung ating mga CSRs or yung mga ating mga volunteers from the chapters is nagkaroon ng home visit to really assess po mismo yung hindi lang kumbaga

0: yung socio-economic na pamumuhay ng mga tao, and of course, pati yung paligid po nila. So, yun yung mga three non-negotiables po natin. First, certificate of indigency, medical certificate stating po medically in need sa at si ating beneficiary, and of course kailangan nakapag home visit po para makita natin mismo, and during po kasi after the two important phases po ng ating mga identification of beneficiaries, of course si Philippine National Red Cross po sa national headquarters, sorry, nagkakaroon po kami ng case conferences to really assess po kung sino talaga yung dapat mapagbigyan natin, and to prioritize first yung mga kinakailangan talaga ng ating wheelchairs.
1: Maraming salamat, Stephanie, at nandito na si Shara May Arceo. Ang tanong ko naman, paano pinipili ang mga beneficiaryo ng wheelchair program at ano ang epekto ng ganitong programa sa komunidad? Go ahead, Shara.
2: Good afternoon, Gov Cora. Ayan, apologies po sa technical problems kanina. Ayan po, bali, para pasagutin po yung katanungan ninyo. So, paano po pinipili ang mga benepisyaro ng wheelchair program? Sa passing chapter po, ma'am, meron po tayong mga kategorya na nabanggit na naman po ni Ma'am Stephanie. Ano po, na dapat po ang mga benepisyaryo natin ay yung mga Pilipino na nasa klasifikasyon po ng kahirapan or kapuspalad na hindi po nila kayang bumili ng sarili nilang mobility device tulad po ng wheelchair. So, pinatutunayan po ito sa kanilang mga barangay kapag sila po ay napili at na-endorse sa mga respective na chapters po ng Philippine Red Cross. And then, binavalidate po natin ito sa PWD office po para malaman po talaga natin na sigurado po na yung beneficiaryong in-endorse po sa atin is talaga po nangangailangan po ng wheelchair. Maaari sila po ay merong long-term illnesses po, or maaari pong nagkaroon po ng mga karamdaman na maaaring matagal pong gumaling or malubhang mga sakit na talaga pong nangangailangan po sila ng mga mobility devices tulad po ng wheelchair.
1: Sa mga beneficiary naman, ano ang nararamdaman ninyo sa pagtanggap ng wheelchair? Meron bang nandito ngayon sa beneficiary?
3: Ah, wala. Wala po tayong beneficiary na
1: wala.
3: Pero meron tayong patotoo mamaya, GovCorp, pa-play natin mamaya. Oo. Sige po.
1: Oo, pero paano nakakatulong ang wheelchair sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ito ay para din sa mga workers natin na may kinalaman dito sa wheelchair program. Go ahead.
0: Hello, good afternoon po, Gov.
3: Yes.
1: Ikaw uli?
3: Stephanie, sige. Oo, si Stephanie po. Opo.
0: So, nakakatulong po yung ating wheelchair sa mga beneficiary po in a sense na hindi na po nahihirapan, of course, hindi na sila nagiging dependent sa kanilang mga caregivers. First, of course, hindi na nahahadlangan yung paghanap ng trabaho ng mga caregivers natin dahil pwede na nilang iwan ng kapag kaya naman pong imanobra ng ating mga beneficiaryo yung kanilang mga wheelchairs na natanggap, of course, pwede na po silang iwan sa bahay. Hindi na sila kailangang bantayan kasi nga mayroon lang may magagamit yung ating mga beneficiaryo sa pang-araw-araw nilang ginagawa. And of course po, importante po kasi talaga yung ating socio-economic factor sa buhay. So, kailangan mayroong trabaho, and of course, para masuportahan din natin yung medical needs ng ating mga beneficiaryo. So, during po kasi ng ating distribution, no, nagkaroon po kami ng mga interviews sa ating mga beneficiaryo, at the same time, yung mga caregivers po nila. And number one po nilang nasabi is talagang makaka-help sa kanila sa pang-araw-araw na buhay, lalo pat yung iba sa kanila po natigil sa pagtatrabaho dahil nga sa pagbibigay ng kalinga sa kanilang mga kamag-anak na nangangailangan ng wheelchair. So,
1: ako ay isang beneficiary. Sapagkat nung yes, ma-accidente ako, ay tumanggap ako ng wheelchair. Kaya nagpapasalamat ako din sa iyo, Stephanie, sa programang ito, sapagkat ito ay nakatulong sa akin. Pero may mensahe ba kayo sa mga taong tumulong upang maisapagkatuparan ito? Yung iba naman, balik tayo kay Genesis at kay Shara May Arceo. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong tumulong upang maisakatuparan ito? Go ahead.
4: Ayan. Ako po muna siguro. No? Nagpapasalamat po kami. Ako po as a staff and social worker practice din po. Bilang kami po ay isang representante rin po ng aming pong lugar, ng aming pong chapters, nakikita rin po namin yung mga kalagayan po ng mga tao na ito at yung mga nilalapit din po ng mga volunteers natin na nakita nila on the ground. Kaya napakalaking bagay po nito sapagkat hindi naman po sa pagkukumpara pero parang gano'n na nga. No? Yung mga natatanggap po kasi nila from other offices, no, is mabigat nga daw po or mas nagkakaroon sila ng imbis na gumaan yung kanilang pagbubuhat, pagdala ng kanilang mga family, mas nabibigatan sila. Pero ito pong wheelchair na natatanggap nila ay talagang malaking bagay po, lalo dun sa mga cases po na dito po sa Valenzuela, hindi po nakakalabas taon na yung kanila pong bata na merong cerebral palsy. Pero dahil po dito, nagagawa na nilang puntahan yung mga parke at yung mga pagkakataon po na makapagpa-alwa naman or di kaya po makapagpunta, makagala yung kanilang mga bata po na ito. So maraming maraming salamat po. Yun po yung mga ilan sa mga salita na sinasabi po ng mga naging beneficiary po natin. At yung mga previous years din po nung taong pang 2022, mapahanggang po ngayon ay nag-a-update po sila at nagiging magaan po yung kanilang gawain sa araw-araw at yung mga pamilya rin po nila. So maraming salamat po sa lahat po ng
1: Sheriff Mayor naman mula sa Pasay Chapter. Ano ang nag-udyok sa inyo na sumuporta sa programang ito? At ano yung pinaka-antig na bahagi ng inyong karanasan bilang volunteer and donor? Go ahead, Sheriff Mayor Arceo.
2: Ayan, so magandang hapon po ulit sa lahat. So nagpapasalamat po si Philippine Red Cross Pasay City Chapter sa mga donors and partners po na sumusuporta po sa ating Mobility for Dignity Project. So dahil po dito yung mga beneficiaryo po natin, nagkaroon na po ulit ng kalayaan sa paggalaw at tunay po na Mobility for Dignity, no, binigyan po natin ng pagkakataon na maitaas po ang dignidad ng mga beneficiaryong napili para sa proyektong ito. Sa tulong po ng mga partners and donors na Wheelchair Foundation, Share the Love, at Rotary Club of Manila 101. So ngayon po ma'am, yung ating mga beneficiaryo is nakakatulong na po sa kanilang mga pamilya, sa mga maliliit na mga activities or tasks sa bahay. Yung iba po ay nakapag-resume na sa kanilang mga maliliit pong negosyo. At mula po dun sa sabi na hindi po sila nakakalabas ng kanilang mga tahanan, ay naging madali po para sa kanila ngayon ang lumabas at makipag-usap sa kanilang mga kapamilya na nasa labas po ng kanilang komunidad.
1: Napakaliwanag ninyong tinuran na Shara May Arceo at karagdagan dito, paano pa makakayat ang iba na tumulong sa ganitong adhikain? Pwede mong dagdagan ang inyong sinabi at ano ang mensahe ninyo sa komunidad pagkatapos ng event natin? Go ahead, Shara.
2: Para po mapatuloy at lumaki pa po yung bilang ng mga beneficiaryo na gusto nating mabahagi na ng libre at bagong mga wheelchair, ay hinihikayat po po ang mga partners at donors na patuloy pong suportahan ang Mobility for Dignity sa mga susunod pang phase, no, lalo na sa susunod na taon, hopefully, at para po mas dumami pa po yung mga persons with disabilities na magkaroon ng wheelchair at matumaas po ang kanilang self-esteem at patuloy po nilang maisagawa yung mga activities tulad po sa kanilang edukasyon, lalo po sa mga bata po na parte po ng ating persons with disabilities, at doon naman po sa may mga long-term illnesses na magkaroon po ng pag-asa na patuloy pong magkaroon ng magandang outlook sa buhay.
1: Maraming salamat. Ibabalik ko naman kay Stephanie Ann Cortez at kay Genesis Guzman yung final question. Paano pa maaaring makilahok ang publiko sa mga ganitong proyekto? Go ahead, Genesis and Stephanie.
4: Maaari pa pong makilahok po, no, ang mga iba't ibang ahensya na makakaalam, maisa publiko po, maipartner pa po natin sa mga malalaki pa pong ahensya, sa iba't iba pong agencies ng ating government, mga other partners po natin sa Philippine Red Cross at sa mga chapters po natin. Mas mapapalawak po ito marahil sa pamamagitan po ng ating mga social media pages dito po sa Radyo Pilipinas ngayon po na taon-taon na ito ay ginagawa po natin o first quarter of the year. So, sa marami pa pong plataforma at pamamaraan through our social media and sa mga Facebook pages, YouTube at sa mga testimonials po ng mga iba't iba pong naging benepisyaryo nitong Wheelchair Foundation, wheelchair po natin, wheelchair mobility. So yun po.
1: Gobora. Maraming salamat, Genesis. And of course, final word
3: yes,
1: kay Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer ng Welfare Services before we move to the second part of our program. Go ahead.
0: So magandang hapon po tayo. Magandang hapon po ulit. No? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa aming mga partners. First, to the Rotary Club of Manila 101 and to the Chair the Love, especially to Sir Augie and Ma'am Audrey Bailot. Maraming salamat po ulit sa mga tulong na binigay ninyo para maisakatuparan natin yung ating distribution for this year. So, for the general public naman po, maaari po kayong para sa ating mga potential na beneficiaryo pa, pwede po kayong maglumapit sa ating mga chapters na nasa inyong lugar upang maka-ask po ng ating help no regarding sa ating mga mobility assistance dahil hindi lang naman dito po nagtatapos yung ating programa. Dahil sabi nga ni Ma'am Genesis, taon-taon na po natin ginagawa ito. As for the public naman po, yung mga ating potential donors, na pwede pa pong magbigay at maka-help na para mapaigting natin yung ating programa at mas maparami pa yung ating mga mabibigyan ng mga beneficiaryo ng ating mga mobility assistance. Meron naman po tayong mga social media, ang ating social media pages lagi pong active and updated naman po yung ating mga posting doon regarding sa kung ano yung mga programang ginagawa ni Philippine Red Cross. So doon po, nakikita naman din, talagang ebidensya na yon na yung ating mga programa ay talagang nakaka-help or malaking tulong sa ating mga beneficiaryo. So yun lang po, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Stephanie, Mr. Genesis Guzman, and of course, Genesis Guzman and Shara May Arceo. Magmove tayo, magbe-break muna tayo. Dahil ang next topic natin ay ang pagbabakuna, paglaban sa sakit, World Immunization Week, Accomplishment Episode. Tatlo din ang bisita natin dito, si Ms. Eloisa Arcibal, National Field Representative, mm-hmm. Health Services, mm-hmm. si Ray San Palomado, Chapter Service Representative, Health Services, Quezon City Chapter, at si Sherwin Lazaro Co, Chapter Service Representative, Health Services, Tarlac Chapter. Natatapos na yung ating first part, yung wheelchair program ng Philippine Red Cross. Maraming salamat sa inyo na nagbahagi ng inyong kaalaman tungkol dito. Pupunta naman tayo sa second part. Go ahead, Edison.
3: Okay. Maraming salamat po sa mga unang naging bisita natin dito sa ating programa Kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, ang ating Mobility for Dignity Wheelchair Program ng Philippine Red Cross. Okay, at speaking of beneficiaries, Gobcora, sa ating commercial break, panoorin po natin itong isang beneficiaryo ng wheelchair at na nabigyan din po siya ng isang device or gadget. Panoorin po natin to at magbabalik po tayo sa ilang mapaalala.
5: Gandang araw po. Ako po si Angelito Sabater. I'm 22 years old from Malabon, Longos. Kaya gusto ko po magkaroon ng wheelchair kasi po gagamitin ko po ito sa pang-araw-araw po, lalo na po sa ngayong babalik po ako sa school ko po. Mag-aaral po ulit ako. Magagamit ko po siya. Maraming salamat po una-una sa Red Cross na nagdala sa amin dito para makakuha ng wheelchair at nabigyan pa na po. Maraming salamat po kay Chairman sa nagbigay po na cellphone at sa mga sponsor po.

0: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa buong mundo, ang Timog Silangang Asya ang isa sa pinaka-apektado ng mga kalamidad. At bunsod ng epekto ng climate change, mas lumalala rin ang pinsala sa ekonomiya, sa kabuhayan at sa buhay ng milyong-milyong mamamayan. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng ASEAN. Sa ilalim ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response o ADMIR, pinagtitibay ng mga bansang kasapi ang kanilang sama-samang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Sa katunayan, sa pamamagitan ng AHA Center o ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, napapadali ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Ito kasi ang nagsisilbing sentro ng impormasyon, logistics at agarang pagresponde. Samantala, bilang ASEAN 2026 Chair, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas epektibong disaster response. Sa pamamagitan ng Manila Aspect Framework, isang sistemang magpapalakas sa koordinasyon, data sharing at pagtugon sa sakuna sa buong ASEAN. Layunin nitong tiyakin na walang maiiwan sa oras ng peligro.
2: As advocated by our President, President Ferdinand R. Marcos Jr., the Philippines is pushing for a more robust and adequate ASEAN-wide disaster response system. Coordinated action in disaster risk reduction, climate resilience, and sustainable food systems is essential to protecting communities and livelihoods.
1: Sa pagharap sa kalamidad, ipinapakita ng ASEAN ang katatagan sa pagkakaisa, paghahanda, at malasakit sa kapwa. Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinghatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas sa ikalawang bahagdan ng ating talakayan. Gob Cora?
8: Yes, yes. Tatlo ang ating panauhin. Si Ms. Eloisa Arcibal, National Field Representative ng Health Services. Ikalawa, si Ray San Palomado, Chapter Service Representative, Health Services ng Quezon City Chapter. At si Mr. Sherwin Lazaro Co., Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac Chapter. Kakatapos lang natin sa wheelchair program ng Philippine Red Cross, pero nandiyan pa rin sila para makinig, manood sa ating programa. Ang unang tanong ay ano ang immunization at paano ito nakakatulong sa ating katawan? Siguro si Eloisa Archibald muna bilang National Field Representative ng Health Services. Go ahead, Eloisa.
6: Yan po, magandang tanghali or hapon po sa ating lahat. Again, happy Mother's Day po sa lahat. So to answer, para sagutin po ang inyong katanungan regarding po sa ano po ang immunization, paano ito nakakatulong sa ating katawan. So ito po ay way para makatulong or tulungan ng ating pong mga katawan at malabanan ang mga sakit na pwede po nating maranasan o dumapo sa ating pong katawan. So iyan po, ilan lang po 'yon sa mga pwede po nating malaman kung ano yung ating kung ano po ang immunization at paano ito nakakatulong sa atin. And to add up po, nandiyan po ang ating mga CSR on health sa Quezon City and sa Tarlac chapter to add on.
8: Maraming salamat, Eloisa, kay Rayson Palumado ng Quezon City chapter. Bakit mahalaga ang pagbabakuna lalo na sa mga bata? Sapagkat sa Quezon City, malaki ang populasyon. Go ahead, Rayson.
9: Ayan, so magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. At syempre, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Ayan po. So bakit po mahalaga na kailangan bakunahan ng mga bata? So ang bakuna po, ito lang po ang isa sa paraan kung saan maiwasan natin na magkasakit ang mga bata ng mga nakakahawang sakit kagaya po ng polio, measles, ayan, or tigdas, diphtheria at saka pertussis at marami pa pong sakit. So kailangan ang anak natin, no? So after niya maipanganak, no, kailangan na siyang mabakunahan, no, para mabigyan siya ng proteksyon laban sa mga nakakahawang sakit katulad nga po kanina nung aking nabanggit. Like measles, and diphtheria, and pertussis, and tetanus, and po, at hepatitis B. And po.
8: Paano naman, ano ang kaibahan ng bakuna sa gamot at paano makakatulong ang immunization sa pag-iwas ng pagkalat ng sakit sa komunidad? Go ahead, Rayson.
9: Okay. Ano pong pinagkaibahan ng gamot sa bakuna? So ang bakuna po, ito po yung binibigay po natin para hindi po tayo magkasakit o bali ito ay isang prevention po natin. Samantala, yung gamot po, ito ay binibigay po natin kapag ang isang tao ay meron na pong sakit. So ang pinagkaiba, ang bakuna ay binibigay para protection. Ang gamot binibigay po kapag may sakit na po ang isang tao.
8: Maliwanag. Ngayon kay Sherwin Lazaro ng Tarlac Chapter, anong maaaring mangyari kung maraming tao ang hindi magpapabakuna at paano sinusuportahan ng Philippine Red Cross ang immunization program sa bansa? Go ahead.
10: Good afternoon po, Sherwin po, Sherwin Lazaresco Jr. from Tarlac Chapter po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nakikinig. Doon po sa question natin na kung ano po ang mangyayari kung marami ang hindi magpapabakuna, doon po sa nasabi ng ating chapter representative from Quezon City chapter na most of the diseases na pinaprevent po ng vaccine natin ay mga communicable disease. Ang mangyayari po is lalaganap or mabilis pong kakalat yung mga vaccine preventable diseases since wala pong protection yung mga bata. Doon naman po doon sa tanong na kung paano nakakatulong si Philippine Red Cross sa pagpapalaganap ng bakuna. Under the health services po, in the leadership of Mr. Mark Arvin Abrigo po, lagi po kami lumalabas. Pumupunta po kami doon sa mga far-flung areas and then we conduct health teaching in regards with vaccination. Tumutulong din po ang Philippine Red Cross. Nagkikipag-coordinate po siya sa Department of Health sa mga municipal health office, sa mga rural health units para magbakuna. Nandiyan po yung mga medical corps natin para sumama at sumama po dun sa pagbabakuna at pagbibigay ng information tungkol po dun sa kalagaan ng vaccination or immunization.
8: Sherwin, bilang mula sa Tarlac chapter, ano-ano mga bakunang karaniwang binibigay sa mga bata at matatanda?
10: Sa mga bata po, at the age of 0 at birth, meron po tayong dalawang bakuna. Una po yung BCG natin. BCG is for tuberculosis. And then meron po tayong Hepa B. So after noon, meron po tayo yung first or first and 1.5 month. Yung 1.5 month po natin, meron po tayong tatlong bakuna, which is the oral polio vaccine, tapos po yung pentavalent, and then yung PCV. Pagkatapos po noon, dun sa tatlong kalahati, tatlong beses po yon. So 1.5 month, 2.5 months, and then 3.5 months. Dun sa 3.5 months po, meron pong isa na namang booster, yung IPV or inactivated polio vaccine. Pagkatapos po noon, mag-aantay na po yung bata hanggang 9 months and 1 year, which is the MMR or the measles mumps rubella. Sa mga matatanda naman po, or yung mga pregnant natin, unahin natin yung mga pregnant, meron po tayong tinatawag na tetanus toxoid na binibigay natin sa kanila. Protection po doon sa nanay, pati na rin doon sa bata. Tapos, other vaccines like flu vaccines kapag flu season. Yun po yung mga karaniwan na binibigay natin sa mga kababayan po natin Pilipino.
8: Maganda ang yung paliwanag, Sherwin. Pero bakit kailangan sundin ang tamang schedule ng pagbabakuna? At ano ang karaniwang maling paniniwala tungkol sa bakuna? Dagdagan mo yung paliwanag.
10: Sige po. Maraming salamat po doon, GovCora. Doon po doon sa scheduling, meron po kasing mga sakit na makukuha lang nila kapag inabot na po nila yung edad nila. Halimbawa po is yung tigdas. So, mas maganda po kasi yung immune response ng bata kung susundin po yung ibinigay na schedule. Kung halimbawa po doon sa BCG tsaka yung HEPA, ibinibigay po natin yan doon sa kapanganakan nila. So after 1.5 month, magbibigay na naman ng pentavalent doon sa 5, HEPA, HEPA B, tetanus, pertussis, tapos tetanus, pertussis, and diphtheria, at saka po yung HIV. Hindi po yung HIV na AIDS, ha? Yung HIV, hemophilus influenza type B. So, kailangan sundin po yung schedule kasi kung halimbawa madidelay po yung pagbibigay natin ng bakuna, ibig sabihin, pwede rin po na makahawa yung hindi na bakunahan. Kaya mas maganda po na dapat kung ano po yung sinabi ng Rural Health Unit natin or Department of Health na pagpunta natin, dapat pumunta po talaga para at least bakunado na siya, protektado na siya, at hindi na siya makakahawa.
8: Salamat, Sherwin. Tatanungin ko naman si Eloisa Arcibal, ano ang mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa bakuna? Go ahead, Eloisa.
6: Okay po. So, yung kadalasan pong paniniwala is actually yung mga fake news po na lumalaganap. Even po sa social media, sinasabi po nila na ang bakuna ay nakakamatay. Siguro dahil po sa mga previews po na naranasan or na-experience po ng ating pong mga magulang or chikiting po throughout the year na nagbabakuna, ang Philippine Red Cross at ang DOH po. So, yun po, yung linya po na nakamamatay daw po ang bakuna. Pero ang totoo po, ang bakuna, ayun nga po, nabanggit nga po ni Sir Sherwin, na ito po ay ligtas at dekalidad ang ating po mga bakuna. Bali po, subok na ito, no? At ito po ay mahigpit or lagi po natin ginagamit. Ito po ay epektibo at isa pa doon ay ito po ay libre. Yun po.
8: Okay, Rayson. Paano naman natin malalaman kung tama o mali ang impormasyong nakita online tungkol sa immunization? Go ahead, Rayson.
9: So ayan po, so sabi kanina ni Ma'am Eloisa, no, maraming kumakalat ng mga fake news, no, tungkol nga po sa pagbabakuna. So una-una po, no, kailangan natin kumuha ng mga impormasyon, no, sa mga factual na mga tawag dito na posting, halimbawa po ay yung kailangan nating basahin yung mga galing po sa Department of Health ng mga memo, 'di ba? Pwede kaya yung galing po sa World Health Organizations, no? Or sa ibang organizations kagaya po ng Philippine Red Cross na ang ating pong pinopost sa social media ay sigurado pong tama, no? Ayun po. So kailangan po nating kumuha ng mga impormasyon galing sa mga reliable na mga resources kagaya po ng Department of Health, WHO, at syempre po ang ating Philippine Red Cross.
8: Para kay Sherwin Lazaro ko, Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac, ano ang papel ng kabataan sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon? Go ahead, Sherwin.
10: Ikukumpara ko na lang po sa nangyayari dito sa Tarlac Chapter. So I'm very proud na dito po sa Tarlac Chapter, buhay na buhay po yung Red Cross shoot natin sa another service po ng Philippine Red Cross. Yung mga nursing students po, yung mga kabataan natin, sumasama po sila dun sa mga vaccination activities natin. Sila po yung nagbibigay impormasyon kung gaano kahalaga yung bakuna. Pumupunta po kami dun sa mga bahay-bahay and then nagbibigay po kami ng mga IECs galing po kay Philippine Red Cross. Kaya napakahalaga po nung role nila kasi sila po yung magiging susunod na parents. So kung sa kanila ngayon pa lang, may implant na po natin sa kanila yung kahalagahan ng bakuna. When the time comes that they will be parents, ipapractice din po nila yung pagbabakuna.
8: Okay. Last two questions sa inyo. Bilang isang individual, paano ka makakatulong sa pagpapalaganap ng kahalagan ng immunization at ano ang maaari mong gawin upang hikayatin ang iyong pamilya at komunidad sa magpapabakuna? Balik tayo kay Eloisa Arcibal, kay Rayson Palmado at kay Sherwin Lazaro ko. Go ahead.
6: Okay po. So, ang masasabi ko po dito is, number one, ang lagi po namin ginagawa bilang parte ng activity po ng health services, ang pagkakaroon ng health education or disease prevention session kung saan po lahat po ng ating po mga medical corps or CSR on health po ay well known po pagdating po sa paglalaganap po ng mga information sa ating pong komunidad. And one of the thing po na masishare namin is yung example po bilang tayo ay pag tayo po yung nagpabakuna, so yung experience po natin, yun po yung best example po para ma-encourage pa yung ating pong mga community. Ayun. And to add up po, andyan po ang ating pong mga CSRs.
8: Ang aking pasasalamat kay Rayson Palumado at saka si kay Sherwin Lazaro sa inyong pakipag-ugnayan dito at yung last parting words ninyo. Rayson, go ahead. And Sherwin.
9: So, ayan po. So, maraming salamat po sa pag-imbita mo dito sa amin, dito sa programang ito. So, actually po, napakahalaga po ng pagbabakuna, lalong-lalo na po no, sa mga kabataan. No? Dahil ito lang po ang tanging proteksyon para maiwasan natin ang mga nakakahawang sakit, di ba? So, sa darating po na na buwan, no, meron po tayong pangmalawakang bakuna, no, syempre ang Philippine Red Cross po ay tutulong, no, sa ating mga local na health unit o local, alam pa natin, health office, no. So si Quezon City, syempre kami po ay susuporta din sa mga RDC po namin dito sa Quezon City. So yung ang ano po, inibitahan po natin yung mga nanay, no, nasa darating po na buwan, no. Huwag po kayong mag-atubiling, papapunahan po natin ang ating mga anak. Ayan po.
8: Maraming salamat, Rayson. Kay Sherwin Lazaro, final words?
10: Final words po. Kung gusto nyo talagang makatulong sa komunidad namin, welcome na welcome po kayo, mga volunteers ni Philippine Red Cross. Welcome po kayo ng chapter administrator po namin, Ms. Jeneline Jimmy Platt. Gusto nyo pong sumama para magkaroon po ng experience sa pagbabahagi patungkol dun sa pagbabakuna. At kung medyo chill-chill lang naman po, just please like and share yung Philippine Red Cross po natin. Nandyan po yung mga IECs natin na pwede nyong i-share din para at least makapagbigay din po tayo. And one more po, yung 143 Health po natin, please join dun sa mga barangay. Marami pong binibigay na information. Kahit sa chat lang po, sa text lang po, dun sa mga GC, nagbibigay po na information. One click lang po yun na i-send nyo dun sa GC para makapagbigay ng information. Napaka-importante na po. Maraming salamat po.
8: Okay, and final word sa wheelchair program ng Philippine Red Cross kay Stephanie Ann Cortez. Final words.
11: Stephanie, nandiyan ka pa?
12: Yes po.
11: Yes. Final words, Stephanie.
8: Go ahead.
12: Sir, good afternoon po ulit, no? In behalf of Philippine Red Cross Welfare Services, we would like to thank everyone po sa lahat ng mga naging parte ng aming Mobility for Dignity for this year's distribution po sa ating Bataan, Olongga po, Zambales chapters, to our Metro Manila chapters. Nagpapasalamat din po ako sa aming mga sisipag na CSRs na talagang nag-home visit po sila para ma-reach natin yung mga nangangailangan ng tulong. And of course, yung mga volunteers po na immobilize ng ating mga iba't ibang chapters, maraming salamat din po. At wag po tayong mag-alala dahil maraming ba tayong programa na gaya nito na pwede nating mayabot yung ating kamay ng kalinga dun sa ating mga beneficiaryo. Yun lamang po, maraming salamat.
8: Maraming salamat, Stephanie, kay Jessie Genesis Guzman.
11: Okay.
8: Go ahead.
11: Bilis lang.
13: Muli, maraming salamat po sa pag-imbita at lahat po ay maaari pong mag-apply ng wheelchair po sa mga susunod po nating proyekto. At maraming salamat sa lahat po ng mga partners and donors po natin. Yun lamang po and happy Mother's Day sa lahat.
8: Kay Shara May Arceo, final words. Kay Shara May.
14: Maraming salamat po sa opportunity na ito para maipakilala po namin ang Mobility for Dignity Project. Maraming salamat po sa lahat ng mga partners and donors na naging katuwang namin, paging sa mga volunteers po na sumuporta po sa amin sa pagbabahay-bahay sa ating mga beneficiaries. Happy Mother's Day po sa lahat. Happy Mother's Day, Gogora. Sa lahat po ng mga mamis po na nakikinig ngayon.
11: Yes.
8: Okay, and of course, pasasalamat ni Eloisa Arcibal. Go ahead, National Field Representative, Health Services. Go ahead.
15: Okay. Ayan po, once again, binabati po namin lahat ng mga kananayan ng Happy Mother's Day. And at the same time po, from the Philippine Red Cross, muli maraming salamat po sa lagi niyo pong suporta sa atin, sa Philippine Red Cross. So, ayan po, naghihikayat pa rin po kami ng ating pong mga volunteers. Ayan po, lagi po tayong join sa ating pong mga nearest chapter. Maganda po na bata pa lamang, nahuhubog na po tayo sa pag-volunteer. At in the future po, magagamit po natin ito bilang
11: ano?
15: Good benefits po.
11: Yan. Okay.
15: So, ayun po. Again, marami pong salamat. So, maraming salamat even po sa mga nakikinig. Ayan, sa ating pong online viewers at sa mga chapter po. Yung effort po ninyo, hindi po yun nawawala. Lagi pong nandun yung effort nyo. So, maraming salamat po sa oras at panahon na ginugugol nyo po lagi sa Philippine Red Cross. Ayan
8: at ang pasasalamat ni Raisan Palumado. Go ahead.
9: Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so iniimbitahan ko din po no yung mga volunteer po natin sa Quezon City, no. Kami po ay very welcome to na magtumanggap ng mga especially po yung mga nurses natin, mga estudyante, mga medical core group po at mga doctor, no. Kami po ay kung gusto niyo pong mag-volunteer, no, very welcome po kayo. Ayan, thank you po.
8: At mula kay Sherwin Lazaro ko, Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac, ang iyong pasasalamat.
10: Maraming salamat po sa pagkikinig ngayong araw na ito. At gusto ko lang singit batuyin yung misis ko po na nakikinig din. Happy Mother's Day sa iyo, Miss Mary Joyce Gico. I love you.
8: At para sa inyong lahat, ang ating prayer for the nation, Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark. In faith, service, and communion, let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyong lahat for joining us this afternoon, and of course, kay Edison,
11: yes,
8: for shepherding this program. Go ahead, Edison.
11: Okay, yan na po ang ating programa. Pero bago ang lahat, nice nating pasalamatan. Siyempre, ang mga nagpahintulot sa kanilang mga tao na makasana natin ngayong hapong ito. Siyempre, ang administrator po nila sa Valenzuela, si Sir Denver, at dyan po sa may Pasay. Siyempre, sa Quezon City, ang kanilang nag-birthday noong nakarang araw, si Ma'am Janice Adolfo. Yan, ha, sa Quezon City. At siyempre, nice nating pasalamatan din yung taga Tarlac, ang CA po ng taga Tarlac at itong taga Pasay. At syempre sa pinakabuuan si Sir Mark Alvin Abrigo ang head po ng manager po ng health services at ng welfare services. At syempre ibabalita lang natin, ha, mabilis lang, nakarang May 8 World Red Cross Day, yung mga chapters po na nagsagawa ng mga bloodletting, ang Valenzuela chapter po ay nakakuha ng 85 units of blood. Ang Caloocan, meron din po sila, Marikina, Quezon City, Valenzuela, nasabi ko na po, ang Pasay, meron din po yata na bloodletting, ang Marikina, meron din po sila. At syempre, nais nating pasalamatan na lahat ng bumubuo nating programa. Hanggang sa susunod po tayo ulit na linggo, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po si Edson Enriquez. At susunod na po ang pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Vance Fernandez. 3 minuto bago mag alas 4 ng hapon.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens.
17: Sure na wala kang mamimiss.
16: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Philippine Standard Time, 358.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Energy nagpatupad ng price freeze sa LPG at kerosene sa Albay. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagpatupad ng price freeze at papalapatalagigan sa Albay sa presyo ng household LPG at kerosene kasunod ng pagdeklara ng state of calamity dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Sakop ng price freeze ang mga lungsod ng Legazpi, Ligao at Tabaco. Gayun din ang mga bayan ng Santo Domingo, Manilipot, Daraga, Ginobatan at Kamalig. Ayon sa advisory, epektibo ang price freeze sa household LPG na 11 kilo pababa at sa mga produktong kerosene sa loob ng 15 araw mula sa deklarasyon ng state of calamity. Batay sa Provincial Resolution No. 0579-2026 na inilabas noong Mayo 5, ipinagbabawal muna ang anumang pagtaas ng presyo habang pinapayagan naman ang rollback o pagbaba ng presyo kung mayroon. Layunin nito maprotektahan ang mga residente laban sa posibleng pagsasamantala habang nagpapatuloy ang unrest at pyroclastic density current events ng Mayon Volcano. Patuloy naman pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa mga otoridad ang anumang paglabag sa umiira na price freeze sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, EJ Lazaro. House leader nagpaalala na ang privileged speech sa plenaryo ay dapat para sa pulisiya, hindi sa personal na atake. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Iginiit ni House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albie Benitez na hindi dapat ginagamit ng mga mambabatas ang privileged speech sa plenaryo para maglabas ng personal na hinaing o magbato ng walang basehang akusasyon laban sa kapwa opisyal ng gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Benitez na mas dapat pagtuunan ng Kongreso ang paghahanap ng solusyon sa mga pangunahing problema ng bansa kaysa sa pamumulitika. Ginawa ni Benitez ang pahayag matapos ang privileged speech ni Batangas Representative Leandro Leviste noong Martes kung saan inakusahan nito si Executive Secretary Ralph Recto na umuli tumanggap ng milyon-milyong pisong pondo mula sa mga kontratista at infrastructure projects. Ayon kay Benitez, hindi siya sang-ayon sa paggamit ng plenaryo para sa mga hindi napapatunayang aligasyon at labis na pamumulitika, lalo't marami pang mahalagang issue ang kinaharap ng bansa. Binigyan din ng Deputy Speaker na dapat gawing plataforma ang plenaryo para sa makabulhang debate at mga polisiyang makatutulong sa pag-unlad ng bansa at pagpapalakas ng kompetensyon ng Pilipinas sa Asia. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Antas ng tubig sa Angat Dam at 6 na iba pang dam sa Luzon bumaba. Ang ulat mula kay Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Bumaba na ang antas ng tubig sa Angat Dam at anim na iba pang dam sa Luzon sa gitna ng patuloy na tag-init. Patay sa ulat ng PAGASA Hydrometeorology Division, nasa 180.19 meters na lamang ang water level ng Angat Dam, mas mababa na 21.81 meters kumpara sa normal operating level na 210 meters. Naitala rin ang bahagyang pagbaba sa Ipo Dam na nasa 100.20 meters mula sa normal na 101.10 meters. Samantala, nasa 79.93 meters naman ang water elevation sa Alameda Dam sa Quezon City na mas mababa sa normal na 80.15 meters. Kasama rin sa nakapag-ulat ng pagbaba ng water level ang mga dam sa Ambuklaw, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Inaasahan na maaaring magpatuloy pa ang pagbabago sa antas na tubig sa mga nasabing dam dahil sa inaasahang walang malaking pag-ulan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At pangwakas, balita sa lalawigan, Maritime Patrols, Market at Landing Denial Activities sa Ilocos Region, pinagting ng BFAR kontra illegal na pangingisda. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Pinaigting ng BFAR ang kanilang monitoring at enforcement operations sa mga karagatan sa Rehiyon 1 sa patuloy na laban kontra illegal na pangingisda. Sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operating Center, regular na nagsasagawa ng Seaborne o Maritime Patrol ang ahensya kung saan hinaharang at iniinspeksyon ng mga komersyal at demotor na bangka na may tatlong gross tons pataas. Sinusuri dito ang mga gamit sa pangingisda, gayon din ang mga permit at lisensya upang matiyak ang pagsunod sa umiiral na batas. Bukod sa karagatan, aktibo rin ang BFAR sa land-based operations tulad ng market at landing denial activities katuwang ang PNP Maritime Group at LGUs. Layo nitong matukoy kung ang mga isdang ibinibenta ay nahuli gamit ang ilegal na pamamaraan gaya ng dinamita. Kamakailan, nagsagawa ng inspeksyon sa Damortis Public Market sa La Union, gayon din sa mga pamilihan sa Lawag City at isang landing site sa Pasukin, Ilocos Norte. Wala namang natuklas ang ilegal na huli sa mga isinagawang operasyon. Ayon sa BFAR, bahagi ito ng kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing alinsunod sa Fisheries Code of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Marinyo Bradestrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publika Tayo, Pangasinan.
18: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas, pinalawak,
23: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
24: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
24: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
24: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
24: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman!
4: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: February 2020, Hinulugang Taktak reopened. Together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa

0: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta.
3: We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
0: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
8: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
9: Killer Joe, go! Holding her so tight.
8: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
0: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
12: ng ating walang gutom program.
11: Kaya malinaw

0: utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisan ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
1: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
2: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
2: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
3: Salamat, President.
4: Salamat.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Well, happy Mother's Day! Ah, hindi niya ako naintindihan. Anyway, happy Mother's Day to all the beautiful mothers in the world. Kasi lahat nag-enjoy ngayon dahil may mga gift naman ang iba't iba nating mga kapwa Pilipino sa kanilang mga ina na nagsakripisyo sa lahat. So, happy Mother's Day to your mom, May, and Joy, Timidan, at sa mga lola, lolo, lola na siyempre nasa heaven na rin, ano? At happy Mother's Day in heaven. So, happy Mother's Day to Rose Ann Fontelera, to Astrid Fernandez Ramos, and we have also Bang, ano? Bang Posadas. We have also kay Miss Jamie Quinto, Tess Ramirez. Yan, yung mga ina. Inahin. Nakita, natawa-tawa si ano eh. Talaga to si May, oh. Grabe to. Kumakatawag. Sobra. Anyway, at enjoy your day, no? Kasi alam naman natin na mga malls kanina, nagpunta kami. Aba, ang daming tao na nagse-celebrate. Yan ang ano natin, tradisyon halos dito sa atin sa Pilipinas, yung mga, sa tradisyon ng mga Pilipino. Talagang hindi nila makakalimutan ang kanilang mga ina. Ina at inahin. Diba, no, May? So anyway, I'd like to greet a friend of mine, ano, a happy Mother's Day to Nida Romero. And we have also si Rose Ann Fontelera. At sa mga nanay sa lahat ng mundo. Anyway, at pasalamatan natin ang ating station manager, OIC, si Mr. Alan Alianige. And we have also si ano, ating tech, si May, si Orly Lopez, at si Rachel Joy Timidan. Kompleto ha, si May Bidanya. At hindi pa, si Jobel Lustre. Okay, hindi pa daw ready ang ating makakapanayam. So anyway, at ito isi-share ko sa inyo, no? Pero pasalamatan ko muna ng DSWD sa lahat ng kanilang natutulong sa ating mga kababayan na lumalapit po sa inyong lingkod. Sa ating si ang ating butihing DSWD Secretary Rex Gatchalian, we have also Undersecretary Edu Punay, at ang walang iba ang talagang tagapag-alalay si Mr. Paul Ang. At batiin ko rin mga kagawad namin dyan, si Mr. Rene de la Cruz at ang ating chairman na si Mr. Kiko Blanco. Ayan, nakikinig sila. At si Cathy Blanco at iba pa dyan masisipag na tanod at kagawad namin sa Barangay 597. So anyway, last week, ano, nagkaroon ng ano ng tungkol dito sa pagdalaw. We have some leaders na dito sa ASEAN, ano. Kaya ito may i-share ko lang sa inyo. So, pinagtibay ng mga pinuno ng ASEAN ang mga pangunahing dokumento sa kooperasyon, pandagat, pagbabago ng klima, at pinagtibay nitong nakaraang Biyernes ng mga pinuno ng Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, ang ilang mahalagang dokumento na magpapatibay sa kooperasyon ng mga critical na lugar tulad ng mga isyong maritime at pagbabago ng klima sa pag-uulat sa kinalabasan ng 48 ASEAN ano, summits na kanyang pinamumunuan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. no, sa isang post-summit press briefing sa Cebu, na una sa mga dokumento ay ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Ang dokumento ay naglalayong muling pagtibayin ang kolektibong pangako ng ASEAN na palakasin ang kooperasyon. Ah, okay. Na, ready na pa. Ready na po ang ating masipag, ano, professor. At walang iba, pinakamasipag doon sa mga nakilala ko na sa mga research, no. And we have Miss Dr. Guido David ng Octa Research. Okay, magandang hapon sa iyo, Sir Guido David.
1: Magandang hapon na Miss Lance, kumusta na kayo? Magandang hapon din sa ating mga viewers and listeners.
0: Yes. Oo. Ay, sir. Ano ba ang latest natin ngayon diyan sa Octa Research? yung mga survey na, let's say, about inflation, yung survey ng mga ating presidentials or vice presidentials sa mga senators. Can you give us an update, sir?
1: Ang isa naming linabas recently, Ms. Van, linabas ng the research, yung top 5 urgent national concerns for adult Filipinos. So dito, ang kinover nito, ano yung mga dapat tugunan ng administration na concerns? And lumabas dito, of course, di tayo nagugulat, number one, yung inflation, controlling the increase in prices of basic goods and services. Wala naman nagsasabi na hindi concern yan. Totoo naman concern yan at mabilis yung pagtaas ng presyo ng oil at ng gasoline at ng mga bilihin na damay na rin.
0: Mm-hmm.
1: At wala naman tayong kasalanan dyan. Nadamay lang tayo dahil nagkaroon ng gera sa Iran at sa US. So kasama tayo sa, I mean, sa buong mundo naman, lahat sila hinaharap yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. So ito yung isa sa mga concerns natin. Nung December 2025, pangalawang concern lang yan sa mga kababayan natin. Ang pangunahing concern nun, increasing wages or salaries of workers. Number one yun nung December, pero ngayon, itong March, number two na lang siya. Ang number two dati, yung inflation, at naging number one na ulit siya. Pero maliban dyan, Ms. Ma'am, yung fighting graft and corruption in government, ay number three na siya sa top concerns sa mga kababayan natin. Eh nung December, number four siya. So tumaas na siya. Pangatlong pangunahing concern yan. At so taming ginawa ng Pangulo nung last year, kung naalala natin, na yun nga, sinabi niya, dapat matigil ang mga corruption, yung mga flood control na project na naging post project, ay dapat matigil yan. So talagang tinutugan na yan ng ating administration. Kaya, di ba, hanggang ngayon patuloy na may mga ano tayo. May mga hearings about that, may investigation. But aside from that, related rin, syempre, gusto natin malaman, syempre, kung may mga corruption charges against some of the government officials ay tinitingnan, in-investigate by independent investigating body. Ang isa na dyan, syempre, matunog ngayon, yung impeachment sa Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Naglabas sila ng mga evidence at pinakinggan. At hindi naman to one-sided, binibigyan naman ng
0: tamang proseso.
1: Ng pagkakataon. Mm-hmm. May proseso at binibigyan ng pagkakataon in defense ng Vice President para magpaliwanag dito sa mga accusations. Kasi syempre, mga accusations, pinilabas na evidence. Diba sa korte, ganun naman, Ms. Lance?
0: Yes, diba? So,
1: pag may accusations, pag may sinabi dyan, si Doc Gita David may ginawang mali. Sige, patunayan mo yung ginawa kong mali. Diba?
0: Kailangan ma-hear din yung side mo.
1: Kailangan ma-hear yung ano. Meron tayong proseso. Mm-hmm. Hindi naman yan one-sided. At hindi naman yan sinasabing, political sa. Kasi, yun nga, may ebidensya na, kasi iba sinasabi, may political lang daw. Well, kung political lang, walang ebidensya na ilalabas kasi political or mali yung mga ebidensya. Pero ito, so far, hindi naman pa in-challenge ng defense team, ng mga attorney, yung yung mga ebidensya na present ng mga may charges against the Vice President.
0: Mm-hmm. So, regarding the survey ng dalawa, si Vice President Duterte and the former Vice President Lenny Robredo, ano pong masasabi natin dito?
1: Yes, sa mga nakita natin, at hindi lang sa mga, kasi may nagsasabi, ay, of the research nag-survey yan, may mga hindi kasi naniniwala, mm-hmm. diba? May mga nababasa ko yung mga ganyan. Hindi lang survey ng of the research, pati survey ng Tanghere, pati South Asia, pinakita din. Pero sa after research, pinakita na yung survey for presidential ay lumiit na yung lamang ng Vice President Sara Duterte against the former Vice President na Mayor na si Lenny Robredo. Mm-hmm. At ang lamang niya is 11 points na lang, 46-35, kung one-on-one yung labanan. So, to be fair, lamang pa rin ang Vice President sa polls na ginaganap. Pero hindi nangangahulugan na sure win yan. Kasi may mga iba sinasabi, ay, ano, 2028, yan na yung pangulo ng Pilipinas. Mm-hmm. Hindi ka naman sinasabi na hindi siya malakas at nangunguna pa rin siya sa mga survey. Pero nakikita natin lumalapit yung, nagkakalapit yung mga numero ng Vice President saka ng mga ibang kandidato. And between Vice President Sara and Senator Rafi Tufo, may mga lumabas din na survey na di kita na labanan. Actually, sa ibang survey, tabla sila sa na nakita ko. Sa isang survey, lamang pa ng bahagya si Senator Rafi Tufo, 46-45. Oo, may ganyan. So, sabihin, may mga nagsasabi kasi, ay, sure, na yan, yung Vice President. Mm-hmm. Ako naman, tinitingnan ko lang yung numbers. Wala akong pinapanigan kung anong sinasabi ng numbers. At hindi lang naman may nagsasabi, ay, the research, hindi naman, pwede silang hindi maniwala kasi opinion naman nila yon. Ako sinasabi ko, yun talaga yung survey ng Okta Research. Pero hindi lang Okta Research nag-survey. Mm-hmm. Yung mga iba-ibang survey na lumalabas ngayon, pare-pareho yung pinapakita na yung trends ay hindi na tulad dati yung numbers ng Vice President. Parang yung political capital niya ay nabawasan na konti. At ito, yung ibang survey tulad sa Okta Research, ginanap ito bago pa tumabas yung mga evidence ko sa impeachment. So, ibig sabihin, sa mga susunod na survey, posible baka bumaba pa lalo. Posible lang. Titingnan natin, malalaman natin, Ms. Van. So, yes, na magiging result sa mga susunod na survey. Pero, so far, nakikita natin, parang tumata si former VP Lenny,
0: yes,
1: parang tumata si Rafi Tufo, si Senator Rafi Tufo, against Vice President pagdating sa labanan sa 2028. At ano lang yan?
0: Maganda yan, yan. Maganda.
1: Maganda nga yan. Nagiging dikita na yung laban.
0: Yes.
1: So, nagiging mas exciting. Ang dati kasi parang kasabi na, parang sure win na.
0: Yes.
1: Pero ako, hindi ko nakikita ang sure win. Hindi ko sinasabing hindi mananalo ang Vice President Sara Duterte. Pero, dikita na yung laban at maraming pwedeng magbago pa, 2 years pa, bago sa elections, di ba?
0: Kaya nga, hindi naman tayo usually nakakasiguro o nakakaalam ng mga kung anong darating eh. Pero napakaganda kasi malapit talaga eh, no? Dikit na dikit, ika nga.
1: Dikit na dikit.
0: Pero kailan to isinagawa itong survey ninyo? That was conducted this March?
1: This March lang, March 19 to 25, tapos sa face-to-face survey na nationwide.
0: Pero sa kaalaman ng tagapakinig natin, sir, how do you manage to have this face-to-face na interview with them to know how much is the survey or result na mangyayari?
1: Well, yung survey, may team kami na gumagawa ng, nagko-conduct ng mga survey na ganito. So, kumakatok sila sa mga bahay na napili, randomly selected. So, randomly selected yung respondents. At dito sa random selection, ganyan, pwede may mapili, 1,200 lang naman yung respondents. And may nagsasabi, dapat i-survey lahat ng tao sa Pilipinas. Eh, hindi naman mangyayari yun kasi ang hirap naman tanawin lahat ng tao, di ba? Napaka-mahal ng ganong survey. So, ito naman, statistical naman yung method ng survey. At ginagawa naman talaga survey for business planning, for iba-ibang public opinion polling, at ginagawa yun sa mga iba-ibang bansa. Mm-hmm. At nakikita naman natin, historically, hindi naman minsan 100% accurate yung survey, kasi survey lang naman siya. May margin of error. Minsan pwede magkamaling konti. Pero generally, tumatama naman yung mga survey. Generally.
0: Pero does it make any difference from other surveys? Oh, it's just the same?
1: Yung ibang surveys like Pulse Asia, ay ganun din, face-to-face din sila, yung SWS.
0: Yes.
1: So, medyo similar yung methodology.
0: Yung, let's say, yung rating, the trust and rating and performance.
1: Ah, yung sa trust and rating.
0: Yes.
1: Minsan nasa
0: do you have similarity?
1: Yung similarity sa trends, pero sa amin, sa Octa Research, sa nakikita namin, similar naman yung rating sa Vice President, pero yung sa Pangulo, para mas mababa sa ibang survey, pero ako, syempre, alam ko lang, I can't speak for other survey companies, ang alam ko lang sa survey ng Octa Research, at yun yung nakikita na, yun nga, majority pa rin ng mga kababayan natin ay may tiwala at nagsasabing approve sila sa performance ng Pangulo.
0: Yes, how much is the confidence level naman when you're talking about the president?
1: Yung confidence level, well, yung survey na confidence level is 95%. Yes. Pero yung yun nga, yung trust rating, kasi dinanap yan na nung nakaraan ng March. Teka, ni-release na namin sa
0: yung month. You don't have pero, the update sa April?
1: Ay, yung mas bago, wala pa Ms. Mm-hmm. Pero yun nga, yung nakikita sa huling survey, nasa 54% yung trust ng Pangulo is nasa 54%. At yung performance para nasa 50% yata. Hindi ako sigurado, pero basta more than 50%.
0: How about the Luzon, Visayas, and Mindanao?
1: The Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Yes.
1: Teka. Titilipin ka na yan. Andito naman yung aking
0: ayan, Sarah,
1: computer.
0: Hindi mo memorize.
1: Hindi ko memorize na kasi ang dami ka ng nilabas.
0: Kasi,
1: ito yan sa mga...
0: Yes, I used to read your Octa Research.
1: Isa yan sa mga linabas na na results yan ng Octa Research. Medyo nauna siya sa iba eh.
0: Mm.
1: So, kaya
0: na siya.
1: Natakpan na.
0: Okay.
1: So, teka lang.
0: Kasi it's been a long time that I was not able to hear from you. Kaya,
1: yes.
0: Medyo busy-busyhan ka, sir, ha?
1: Ayan. Ay, sorry naman. Ito ang trust rating ng Pangulo is 55%.
0: Mm-hmm.
1: Tumas siya ng, I think, 4%. Simula lang, compared sa previous survey. 55%, tapos 53% sa Metro Manila,
0: mm-hmm.
1: 57% sa Luzon,
0: mm-hmm.
1: 56% sa Visayas, at sa Mindanao, 51%.
0: How about the NCR?
1: Sa NCR, 53%.
0: Oh, it's more, hindi na 54 sa ano?
1: 55% is sa 55. Buong Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Yes. 53% sa NCR. Tapos sa Luzon is 57%.
0: 57.
1: Mm-hmm. Sa Visayas is 56. Sa Mindanao is 51.
0: Matrabaho din yan, ano?
1: Matrabaho din yan. Yun yung ano. Tapos, sorry, yun pala yung performance rating. Yung trust rating, 54% yung trust rating ng Pangulo. Pero similar lang naman din sa halos pareho lang yung numbers.
0: So anyway, sir, regarding this, no, what can you say, no? Kasi lahat tumaas na ang bilihin. How will you rate ngayon ang ating mga commodities natin, lahat ng mga bilihin tumaas because of the oil inquest, ano? So, anong masasabi nyo regarding this? Anong survey na maipamumulat nyo sa tugon ng masa?
1: Well, yung pagtaas nito, actually, although tumataas na yung bilihin ng part nung time na kinonduct yung survey, ngayon ay actually tumaas pa yung inflation according sa Philippine statistics. I think nasa 7.1% na ang inflation.
0: Tumaas ng 1.1. Am I right?
1: Parang more than yata. Ito, 7.2% ng April. Noong March, 4.1%. So this is the highest since March 2023. Ngayon, of course, may mga nagsasabi, you know, siyempre may mga haters na binibintang yan sa administration. Hindi naman yung kasalanan ng, in fact, yung administration na pababaling inflation. At nung bago nagkaroon ng gera sa Iran, ay nasa less than 2% ng inflation natin. At normal na yun, normal inflation rate. At bumagal na talaga yung pagtaas ng presyo ng Pilipinas. Pero, yun nga, tumaas talaga yung inflation rate. Hindi natin mapipigilan yan dahil may mga forces beyond our control sa global geopolitics at geopolitics. So, ayun. Ngayon, ano yung masasabi ko? Right now, parang we're managing now. Kahit mataas yung inflation rate. Andyan yung ano, andyan naman yung parang intent at yung ano, will ng national government to help yung mga kababayan natin. Kasi paano mga tulong, I mean, yung winave yung excise tax sa mga ibang
0: products.
1: Tapos i-wave pinag-aaralan pa i-wave sa mga ano, sa mga sa gasoline at sa diesel. Tapos yung mga drivers natin na bigyan sila ng ayuda. Although syempre
0: may mga nagre-reklamo pa rin ano.
1: Lagi talaga may magre-reklamo.
0: Kasi
1: hindi mo talaga mapapasaya yan.
0: Kasi usually I've heard no, minsan nagsasubmit daw sila sa kanilang operator. And then suddenly, nawawala naman sila. No? It's the fault of the operator or it's the fault of the government handling this?
1: Sa operator yan, Ms. Ma.
0: Operator,
1: kasi,
0: yes.
1: Oo, kasi ang narinig kasi iba na yung ibang operators, hindi nila dine-declare lahat ng drivers nila. Kasi kasi daw, para may limit yata sila sa, ano, sa bilang ng mga drivers. Yun yung pagkalam ko. So, hindi lang dinideclare lahat ng drivers nila. Kaya yun, kaya, siyempre, kunyari, sabihin nila, sige, may 200 drivers kami. E di, yung government, magbibigyan na ayuda para sa 200 drivers, pero, hindi pala 200, 400 pala, kasi hindi nila dineclare yung iba nilang driver. So, hindi kasalanan yun ng national government. Kasi binigay naman ng government yung ayuda for the 200 drivers. So, ganun yung mga situation na naririnig ko. Siyempre, yung iba na tumatas presyo ng bilihin, nagde-demand na itaas yung, ano, yung minimum salary. Ako naman, hindi naman ako against na pagtaas ng minimum salary. Pero, ano naman dyan, siyempre, ang naglalabi against yung mga economic, ano natin, yung mga leaders natin sa
0: economic. Economic managers.
1: Sa mga economic managers, yes. Plus yung business sector. Mm-hmm. Kaya, ang ina-argue naman nila, pag tinaas mo yung minimum wage, may ano yan eh, may chain reaction yan eh. Sunod-sunod yan. Kasi dahil tinaas nila yung sweldo, pasweldo nila sa mga workers nila, tatas din yung presyo ng mga, yung produkto nila. Ganun din. So, magkakos ulit siya ng further inflation.
0: Yeah.
1: So, parang hindi siya masosolusyonan. Oo. Kaya, hindi ginagawa ng government. Kaya yung ginagawa ng government is actually, ano, yun nga, parang targeted eh. Nagbibigay ng ayuda para hindi kumaga sa loob na itaas yung sweldo, nagbibigyan ng ayuda para mabigyan ng relief yung ating mga kababayan na apektado. I mean, lahat naman tayo apektado, pero siguro mga drivers, mas affected sila. Naintindihan naman natin. Ang isa ko pang sa palagi ko, yun nga, dapat i-fast track natin, Ms. Vance, yung, ano, yung modernization ng mga public transportation natin. May nakita na tayo mga
0: pagbabago yung
1: iba. Pero yung mga Egypt, posible naman yan eh, di ba? Palitan na natin yung mga ibang public transport natin ng electric vehicles para hindi na tayo ma-affect ng mga ganito, mga crisis sa oil. Kasi pag electric na, edi, ayun, parang yung mga may gumagamit ng electric vehicle, hindi sila masyadong affected ng oil crisis kasi ina-charge lang nila. Minsan, na-charge pa nila sa mall na libre. So, yan, na-charge nila. Mas mura yung cost nila doon sa sasakyan nila.
0: Mm-hmm. Pero yung iba, hindi in favor, no? For the modernization ng mga jeepneys.
1: Ako, maraming yes. Tutol dito. Pero, dahil gusto nila yung mga jeepneys, yung mga traditional ano. Pero siyempre,
0: pero pwede naman yan for tourists, ano, sa mga tourist spot, ano?
1: Pwede pa rin naman. Yes, hindi naman natin i-retire forever yan. Kasi, totoo naman, historic, ano na, ano. I mean, kumbaga, nasa history talaga natin yung jeepney, yung mga tanyo. Pero diba, may pagbabago din naman. Nasa history rin naman natin kalesa, pero ngayon wala na halos kalesa, diba?
0: Yes. Kunti na lang nakikita mo sa Binondo.
1: Kunti na lang, oh, sa Intramuros, gano'n.
0: Binondo. Pero usually sa Intramuros ginagamit for the tourists, ano, visitors.
1: Ayun nga eh. So, ganun din yung jeepney na traditional, siguro gagamitin for tourists, ganun-ganun. Mm-mm. Parang ano na siya, relic na lang siya of the past to remind us na ganun yung nakaraan natin, pero we have to modernize kasi at some point maubusan na rin naman ng oil sa mundo, so mapipilitan din tayo mag-modernize, so why not ngayon in phases, simulan na natin modernization. And ang isang reklamo nila, syempre mahal daw yung mga electric vehicles, naiintindihan natin yun. Kaya nga,
0: pero may mura din no, sir, ha?
1: Ah, meron na rin mura. Meron na mga mura. Oo, meron na mga mura. Tsaka,
0: yung hybrid, may mga hybrid, di ba, sir?
1: May mga hybrid na.
0: Pwedeng gasoline ka, pwede kang electric.
1: Pinag-aaralan naman natin pamahalaan. So, paano i-subsidize yung mga ibang, ano, yung mga ganyan, yung mga drivers natin, paano tulungan sila sa, kunyari, may loan programs na mababalang interest rate para makabili sila ng mga modern vehicle. So, ganun yung mga programa yung ginagawa sa ibang bansa.
0: Mm-hmm. Meron din tayo dyan, di ba? At pinapayagan naman sila eh. So, kailangan with the help of the operators kasi yung iba naman natatakot sa malaking babayaran. So, kailangan, let's face it eh, na maging modern na tayo ngayon during this time of technology.
1: Tama yan, para hindi na tayo
0: nalileft out
1: at diba? Nakokose. Ayun, Vietnam nga, may electric vehicle thing Vietnam.
0: Yes.
1: So tayo, kaya rin natin, marami nang matatali ng mga Pilipino. So ako, syempre, yung advocacy ko, science and technology. So talagang, mag-ano tayo dyan, mag-invest tayo. Siguro sa ngayon, yun nga, medyo na-affect tayo ng ating mga flood control projects dahil yung ibang mga, may mga ibang nga, nakita natin doon sa mga sa Bulacan, yung mga flood control projects doon, na ghost projects, ay affected tayo dahil syempre pera natin yan, yung mga pera na taong bayan yung ginamit doon. So, ang maganda is, yun nga, magamit yung mga taxes na yun sa magagandang paraan. At yun naman yung gusto ng Pangulo eh. In fact, gusto nga na talaga ng Pangulo natin, modern thinking sa isa, yung mga train programs, yung nuclear program natin, yung nuclear nuclear reactor ngayon. Hindi lahat nag-agree sa mga yan. Pero at least, yun nga, meron tayong vision na sinuput forward para sa modernization ng bansa natin.
0: Mm-hmm. Usually, ang daming mga bagong tulay, ano?
1: Sabi nila nung past administration daw, kaya nila gusto dahil maraming infrastructure. Ito, ang dami kang nakita ang infrastructure. Kakadaan ko lang kahapon sa C5 link, yung Capitex, bago na naman.
0: Mm-hmm.
1: So, maraming ginagawa yan. Pero yung, siyempre, yung pangunan natin, tahimik lang sa, nakafocus lang sa trabaho.
0: Nakafocus lang siya. Usually, he's in the province, nagdumadalaw, namimigay ng bigas, ng ayuda, at saka sa lahat, no? Lahat, umiikot siya. Kaya lang, there were times na, siyempre, you cannot please everybody, no? May mga nagsusulsol na the president is not doing anything. Baka lang ganun. Nandito kami being...
1: Hindi yata sila nagbabasa ng mga ano eh. Yes. I mean, saan ba nila nakapoint balita nila? Minsan nga, nagugulat ako na parang may mga iba. Depende sa political side. Pero yung sinasabi nila, marami daw ginagawa yung vice president.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng Pangulo about sa ating national energy emergency. Sa opisina, careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number 1, yung aircon. Pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances. No, maari kung gamitin na lang ang, kumbaga, yung traditional na ano, pugon. Yun na lang para mas makatipid sa kuryente. Yun lang po.
1: So, next, hindi naman to licensed na broadcaster.
0: Yes.
1: Hindi naman siya tulad ng PTV or Miss Vance na natin talagang credible source of information. Mm-hmm. Ito mga tao, parang ano lang, nagtayo lang sila ng network nila, social media, ganyan. Wala namang masama doon, wala namang bawal doon, pwede ka magtayo na. Pero pag nagkakalat ng mga fake news,
0: negative, well, ano? Na hindi
1: negative yun.
0: Yes.
1: Oo, mga panina. Mga hindi yan constructive sa para sa ating bansa. Ang problema pa doon, ay gumawa sila ng krimen, sabi ng NBI, na nagkaroon ng extortion. Medyo malaking problema yan. So, mas mabigat yan sa nagsabi lang ng fake news. Or
0: Saka hindi. They should read first before exposing it. Diba?
1: Tama yan.
0: Kailangan may idea sila ng talaga yung talagang ito ang yung itong website nito na doon tatang news. For example, we have the Philippine News Agency, we have the Presidential Communications Office.
1: Yes.
0: Diba? Ganun lang yan eh. We have also the Philippine Information Agency, PIA, PNA, yung mga ganyan news ah.
1: At yung mga yan, walang linalabas na fake news. Kasi
0: yes,
1: bawal sila maglabas ng ano eh, kasi regulated sila ng ano eh, ng KBP, ng MPRTV, mga ganun. So may mga regulations, kaya hindi sila maglalabas ng fake news. Lalo din yung mga Philippine News Agency, Presidential Communications Office. Pero ito mga independent na networks, yun nga, dahil wala nag-regulate sa kanila, pwede sila mag naglalabas sila minsan ng mga fake news. Kaya, ayun. Yun ang problema.
0: Yes. Are you in favor of bloggers?
1: Bloggers?
0: Yes.
1: Wala namang masama sa maging bloggers. At yun yung maganda sa mundo natin ngayon compared sa 20 years ago. Ngayon, pwede ka na mag-vlog eh. Pwede kahit sino ang tao,
0: yes,
1: pwede magsimula ng vlog nila, di ba? Wala namang bawal doon.
0: Oh, pero...
1: Ang problema din, Miss Matthews,
0: yes, the problem is...
1: Walang regulation. Walang, yes, walang oversight. And so, kung sila, yung nagba-vlog, eh, gusto nilang bigla magkalat ng fake na balita, eh, walang magpipigil sa kanila. Unless masita sila. Unless ma-report sila.
0: Lalo na sa social media, may nakabantay na, sir.
1: May nakabantay. At pinagbawal na rin yung pagkakalat ng fake news. For example, may mga nagkakalat ng fake na balita na ay si na yung kalusugan ng Pangulo ay ganito-ganito. At diba? I mean, ngayon, kung totoo, ay totoo. Pero ito, hindi totoo. Lahat na patunayan na hindi totoo. At yun. Kaya nga, inaresto na yung personality na yun dahil nagkakalat ng fake news. Bawal kasi yan yung lalo na sa mga ganyan na kasi ano yan eh, it's a form of destabilization, Ms. Vance, na pag sinasabi nila na ay yung Pangulo hindi na siya healthy, ganun, it's a form of destabilization. And it's a form of it's a criminal act pag ganun. Kaya binabawal, hindi yan binabawal dahil balat si Buyas ng administration. Hindi ganun yun. It's a Destabilization Act. at nakagulo siya. It's disruptive. It's not constructive. Ang mga tao, pwede sila magbigay ng opinion nila kung vlogger sila. Pero yung nagsasabi na, ay ganito, ito totoo to. Pero hindi pala totoo. Fake news yun.
0: Mm-hmm. Bawal na ngayon nun kasi may mga nasampahan na nakaso eh.
1: Eh yan, may mga, at dapat lang maghaing ng kaso. At hindi nga, mismo yung, misan na mga private organizations na yung naghaing ng kaso. Nagpa-file ng lawsuit laban dito sa mga personalities na to. Na, yun nga, nagkakalat ng mga fake news. Kasi hindi yan, nakagulo yan eh. Hindi yan nakatulong sa ating bansa. At yung mga nagreklamo na mahirap yung buhay, eh, paano tayo magpo-progress? Meron nga mga tao na naninihirapan. Naggusto tayo mag-fail. Eh, di ba? Kaya mali yan, Ms. Vance, yung mga paninira at yung, ano, yung pagkakalat ng fake news. Yung mga tao, we're in a democracy, so entitled sa opinion ng mga tao, pero yung paninira, hindi yan tama.
0: Mm-hmm. So, well said, sir. Siguro by next time, no, tagal natin hindi nakapag- kwentuhan sa ere. So, anyway, marami na kukuha sa yung mga magagandang information. So anyway, any parting message, sir?
1: Ay, maraming salamat rin, Ms. Lance. Ay, ngayon linggo, very ano interesting times kasi pagbobotohan ng Kongreso kung mag ipapatuloy yung articles of impeachment kung i-transmit sa Senado. Ako naman, I'm fair. So, kung may charges, mas gusto kong harapin ng defense team ng Vice President yung charges para i-present nila yung kanilang evidence. At sabing, di ba, ayaw natin ng fake news at ng misinformation. So kung may linabas na evidence na mali, edi ito yung pagkakataon nila para lumabas at sabihin na, ay mali yan, hindi yan totoo. Mm-hmm. Diba, ganda naman yung proseso sa court system natin. Both sides are given. Oo, yes. Papakinggan natin. Ako, papakinggan ko yung both sides talaga. Narinig pa lang natin so far yung one side at yung defense so far, puro deflection, puro ano, ang narinig ko, puro sinasabi na, ay, kakasuhan namin dahil may data privacy. Parang ganun. Walang denial ako narinig sa charges, sa mga sinabing accounts. And yun yung gusto nating marinig. Kung may totoo or hindi ba, o kung may explanation sila, ay magbibigyan sila ng opportunity para ma-explain itong mga charges na to. At again, ako, you know, by the book ang sinusunod ko. So kung ano yung nasa evidence at ano yung lumalabas, yun yung katotohanan. Let's go with the truth. May mga iba kasi tayong kababayan, nakikita ko, ay, you know, hindi ko pinapakinggan yung ano yan eh, yung mga yung impeachment, yung hearing kasi politika lang daw yan. Eh kung politika yan, bakit ano? 'Di ba kung politika yan lang yan, evidence, dapat pwedeng masagot yan. Kasi kung kunyari, yung politika niya si Doc Guido, may evidence maglalabas ako ng evidence. Ay, hindi naman totoo yung ganyan, 'di ba? Pero ito,
0: sige, sir.
1: Anyway, binibigyan sila ang pagkakataon. Ayun.
0: Oh, yes,
1: so,
0: sir.
1: Basta gamitin ang opportunity para maparinig yung kanila mga gustong sabihin. Yan lang naman, and this is an interesting time, Ms. Dan. Magandang hapon at maraming salamat.
0: Maraming salamat din sa iyo, Prof. Guido David ng Octa Research. Okay. Yan. Till next week, no? Ang inyong lingkod, si Vance Fernandez. Bagong lahat. Pasalamatan natin ng ating text si Orly Lopez, Joy Chimidan, May Vidania, at susunod na po ang news break kasama si Mr. Albert Sebastian.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Another time.
4: sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Overseas Workers Welfare Administration o OWA umagapay sa 520 OFWs mula sa gitnang silangan na ligtas na nakauwi sa Pilipinas. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa pagpapatuloy ng repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFWs na naapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasa 520 OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa bansa sa pagtatapos ng linggong ito mula sa Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Lebanon at Saudi Arabia. Ayon sa ahensya, naging maayos sa kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng koordinasyon ng Migrant Workers Offices at Overseas Welfare Offices sa mga nabanggit na bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW at OWA sa paliparan. Kabilang sa agarang tulong na ipinagkaloob sa mga repatriated OFWs ang pagkain, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, domestic flight arrangements at special financial assistance. Tiniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga OFW at kanilang mga pamilya ang isunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. House Justice Chair inaasahang mapapantayan ng plenaryo ang United Stand ng Justice Panel sa impeachment proceedings sa plenaryo. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jinky Beatrix Luistro na magpapakita rin ang pagkakaisa ang Kamara sa pagtalakay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Sa isang forum, sinabi ni Luistro na umaasa siyang magiging kaisa rin ng House Plenary ang naging posisyon ng House Justice Panel kaugnay ng impeachment complaint. Maalalang bumoto ang komite ng 53-0 upang kilalarin ang probable cause at 55-0 pabor sa committee report at resolusyon na naglalaman ng Articles of Impeachment. Inaasahang tatalakayin ng plenaryo ng Kamara ang Committee Report at Articles of Impeachment bukas May 11. Anya sa kasalukuyang bilang na 318 members ng Kamara, sapat na ang 106 na boto upang maaprubahan ang Committee Report, Resolution at Articles of Impeachment. Sinabi rin ng panel chair na isasagawa ang nominal voting sa plenary kung saan isa-isang tatawagin ang mga mambabatas upang hayagang sabihin kung sila ay pabor o tutol sa impeachment report. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Produksyon ng gatas sa Pilipinas patuloy ang paglago ayon sa National Dairy Authority o NDA. Si Ray Ferrer sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inihayag ng National Dairy Authority ang patuloy na paglago ng industriya ng gatas sa bansa sa unang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 6.5% ang halaga ng milk production kumpara sa kaparehong panahon noong nakalipas sa taon. Naitala rin ang mahigit 11.7 milyong litro ng produksyon ng gatas ngayong taon, mas mataas ang halos 6.5% kumpara noong 2025. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonios Andaya, indikasyon ito ng pagtaas ng produktibidad ng local dairy farmers at lumalaking demand para sa mga produktong gatas. Target ng NDA na maabot ang 53 milyong litro ng milk production ngayong 2026 sa pamamagitan ng pagpapalawak ng breeding program at dagdag na dairy animals sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
16: Po si Beta Honorable Philip McLean, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay ini-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin, mga empleyado, to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!
13: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na! Ang Dagdling Kaalaman!
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
18: Nagbabala ang Department of Health sa panganib ng paninigarilyo at vaping, lalo na sa kabataan. Parehong may nakaka-addict na chemical ang sigarilyo at vape na nagdudulot ng cancer, sakit sa puso at pinsala sa baga. Noong 2023, lumabas sa isang survey na may 1 milyong kabataan ang naninigarilyo o nagbibape. Ayon din sa pag-aaral, mahigit 8 milyong tao ang namamatay bawat taon dahil sa tabako at may higit 15 milyong adult smokers sa Pilipinas. Hindi ligtas ang vape at hindi rin ito madaling tigilan. Ang totoo, kapalit ng pansamantalang saya ay pangmatagalang pinsala. Iwasan ang paninigarilyo at vaping. Piliin ang malusog na buhay.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
19: Nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
20: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
19: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
21: Salamat, President.
22: Okay, salamat.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Impormasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
29: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa Preventive Industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Meet Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
30: Magandang Miyerkules ng hapon, mga ka-Read Pinoy Barkada!
31: Magandang hapon sa iyo, Lowe.
30: Magandang hapon din sa iyo, Lowe. Kumusta po kayo?
31: Okay naman.
30: Salamat sa iyong pagsama sa atin ngayong hapon. Welcome sa ating aklatang bayan. Yan ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kami nga napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa The Capital FM 104.3. Kabarin po inyong sabayan na mapanood sa Facebook live stream ng Radyo

0: ilan dito ay ang Derriada Conference sa Iloilo, ang Duma Lit Fest sa Dumaguete City, and Tapayano Conference ng mga Ilocano Writers, at ang Dia del Libro o Book Day nitong April 25.
1: Sunod-sunod nga, no, napaka-busy natin itong nakaraang Abrila, no, dahil dito sa ating pag-arimon ang National Literature Month. Samantala, buong saya pa rin na kaming magpapatuloy sa paghahatid naman ng masaya at makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry dito sa Read Pinoy. At ngayong hapon, eh, kikilalanin natin, nabulol na, kikilalanin natin ang ating guest author na si Miss Yeyet Soriano. Siya ang ating special guest para sa Boses ng Aklat at Creator Spotlight. Tutukan niya na mamaya po. Ano? Pero bago yan, eh, narito muna ang ating mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: O si Maria Edita Yumanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Bansa Radyo Pilipinas News Nation.

0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. Muling sumasinyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong... O sa detalye po ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay sa Malacanang ngayong araw. Nasa Maynila ang leader ng nasabing bansa para sa isang state visit. Mula sa Malacanang, darito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguay President Santiago Peña Palacios ngayong umaga. Ang Paraguayan President ay dumating kahapon ang hapon para sa kanyang state visit at bahagi nito ay ang kanilang pagkikita ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Alas 10:30 inaasahan ang pagdating ng Paraguayan President sa palasyo na kung saan ay inaasahang magkakaroon sila ng bilateral meeting. Ilang kasunduan din ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay at kasunod nito ay ang inaasahang joint statement. Si President Paraguay o si President Palacios ay isang ekonomista at kabilang sa Colorado Party na isa sa pinaka makapangyarihang partidong pampolitika sa Paraguay at itinuturing na isa sa mga pinaka batang naging pangulo sa kasaysayan ng Paraguay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magsisimula ngayong araw ang special payout ng 5,000 pisong relief assistance para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle taxi drivers na hindi pa nakatanggap ng tulong. Kasama sa mga makakatanggap ng tulong sa special payout, ang mga kwalipikadong driver at rider mula sa mga ride-hailing companies na Grab at Move It sa National Capital Region. Gaganapin ang payout sa ilang kilalang lugar gaya ng Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City at SM Aura sa Taguig. Kailangan lamang dalhin ang regional driver's license at isang photocopy nito para makuha ang relief assistance. Magtatagal ang special payout ng cash assistance hanggang Mayo 15. Samantala, asahan naman ang anunsyo tungkol sa iba pang mga payout schedule para sa iba pang TNVS driver, MC Taxi Rider at Service Delivery Rider sa mga darating na araw. Ang mga kumpanyan nila ang inaasahan na magbibigay alam para sa magiging schedule ng kanilang payout. Maaari namang i-check ang schedule ng payout venue sa pamamagitan ng official tracker na bit.ly/claiming tracker. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang koordinasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at magpa-participate na transport network companies. Ito upang maging maayos ang distribution ng tulong sa mga benepisyaryong apektado ng taas presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicles o PUVs para matulungan ang mga driver sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng Department of Energy sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ganon din sa Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines para naman sa patuloy na pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng subsidy program, makakatanggap ang mga kwalipikadong driver ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. May limitasyon nito hanggang 150 liters kada linggo. Katumbas ng tinatayang 1,500 pisong matitipid sa bawat o ng bawat driver kada linggo. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV drivers at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang araw-araw na kita.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw naman ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez kung bakit hindi sila nakikisa sa nagdaang transport strike ng ibang transport group. Sa Panayam na Radyo Pilipinas, sinabi ni Marquez na hindi natupad ang usapan nila ng iba pang transport group na kailangan munang magpulong at magkasundo sa kung anong dapat gawin sa kabila ng patuloy na tumataas na presyo ng langis sa bansa. Anya, nagdeklara ng transport strike ang ibang grupo nang hindi sila nakipag-convene o nagkaroon ng pagpupulong. Bukod dito, sinabi pa ni Marquez na nagbaba ng presyo sa fuel o gasolina at may mga inisyatiba ang gobyerno upang matulungan ang mga driver at operator.
3: Dahil hindi naman nasunod yung tamang usapan, kaya kami ay hindi kami sumama doon dahil unang-una ay nagbaba naman ng mahigit 20 pesos doon sa fuel at nagbigay naman ng 10 piso na discount at saka marami naman natuwa na nagbigay sila na nagbigay ng ayuda kaya tatlong araw na nandyan kahapon na nagtapos yung pamimigay ng ayuda dyan sa circle dito sa Quezon City.
0: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP President Orlando Marquez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pag-atake ng Iran sa barkong may sakay na mga Pinoy seafarer, kinabahala ni Senator Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang balitang atid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinabahala ni Senator Erwin Tulfo ang insidente ng drone attack sa isang Maltese flag container ship na may sakay na 24 na Pilipinong seafarer nitong May 5. Binigyang din ni Tulfo na chairman rin ng Senate Committee on Foreign Relations na may kasundo ang safe passage sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na pagdaan ng mga Pilipinong tripulante sa Strait of Hormuz. 7 crew members ang nasugatan sa naturang insidente kabilang ang 3 nasa critical na kondisyon. Sinabi ni Senator Irvin na nais niyang malinawan kung bakit nangyari ang pag-atake sa kabila ng naunang kasunduan. Ayon sa Senador, ipapakiusap niya kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na itanong sa Iranian Embassy kung nananatiling epektibo ang pangakong ligtas sa pagdaan para sa mga Pilipino sa Strait of Hormuz. Ito anya para maayos na mabigyan ng payo at proteksyon ng mga Pilipinong seafarer na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagpasalamat din si Tulfo sa Iran dahil sa naturang kasunduan dahil ito anya ang naging daan para ligtas sa mga tawid ang mahigit 1,000 seafarer na Pinoy sa nasabing ruta nitong mga nakaraang buwan. Gayunpaman, dahil sa insidente nitong May 5, sinabi ng senador na marami pa rin Pilipino ang stranded sa lugar dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFW na naapektuhan na nagpapatuloy na atensyon sa Middle East. Sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasa 520 OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakuwi sa bansa noong nakaraang linggo mula sa Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Lebanon at Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, naging maayos ang kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng koordinasyon ng Migrant Workers Offices at Overseas Welfare Offices sa nabanggit na mga bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers at OWA sa paliparan. Kabilang sa agarang tulong na pinagkaloob sa mga repatriated OFWs ang pagkain, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, domestic flight arrangement at special financial assistance. Tiniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagtalakay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, arangkada ngayong araw sa plenaryo ng Kamara. Mula sa Kamara, narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Halos buong sesyon ng plenaryo ngayong Lunes ay ilalaan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng inaasahang botohan sa plenaryo. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Si House Justice Committee Chairperson Attorney Jervin Luistro ang magsusponsor ng committee report bago buksan ang interpellation at botohan. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto upang maipadala sa Senado ang articles of impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa apat na articles of impeachment ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng transaksyon, umano'y bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Kumpiyansa naman ng mambabatas na mahigit 200 na mga lawmakers na umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inihayag ni Interior Secretary John Viclimulya na isang sabina ang ipapalabas kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Rimulya, inatasan niya si Philippine National Police Chief General Jose Belesio Nartates Jr. na pakilusin ang Criminal Investigation and Detection Group, ang PNP Legal Services at ang Directorate for Investigation and Detection Management para sa pag-iisyo ng sabina. Nilinaw naman ang kalihim na hindi warrant of arrest ang sabina kundi utos lamang para humarap si De La Rosa sa investigasyon ng CIDG. Itinanggi rin niya ng kumakalat na ulat tungkol sa umano'y Interpol o International Police Organization Red Notice laban sa senadora. Sinabi rin ni Rimulya na magpapatuloy ang investigasyon sa mga naging aksyon ni De La Rosa bilang dating hepe ng PNP at dating Davao Police Official. Tiniyak ng kalihim na igagalang ang senador sa proseso ng investigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 24 na Pinoy crew ng MS Hondius nakatakdang bumaba sa Spain. Ang nasabing bapor ay apektado ng hantavirus. 14 na iba pa patungong Rotterdam. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakadakdang bumaba sa Canary Islands, Spain ang 24 na Pinoy seafarer na sakay ng MS Hondius na sinasabing apektado ng hantavirus. Sa isinagawang virtual presser ng Department of Migrant Workers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdaca na darating ngayong araw oras sa Pilipinas sa naturang barko. Pagkadaong anya, ililipat naman sila ng eroplano para dalhin sa The Netherlands para sa mailalim sa testing at quarantine. Sa Martes naman, oras pa rin sa Pilipinas, dadalhin ang 14 na Pinoy na iba pa na crew na naka-assign sa deck at engine ng barko sa Rotterdam sa The Netherlands kung saan na din sila isa sa ilalim sa testing at quarantine. Sakaling matapos ang quarantine at ideklara ng cleared, ganap nang maisasaayos ang repatriation para sa kanila pauwi ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs na kipagtulungan na sa Dutch Minister para sa maayos na paggalinga ng ating mga Pinoy seafarers na nasa barkong MV Hondius. Narito ang balitang atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Dutch Minister hinggil nga sa patuloy na koordinasyon ng Pilipinas para sa kalagayan ng ating mga Pilipinong marino na nasa MV Hondius matapos nga magkaroon ng kaso ng hantavirus sa nasabing barko. Sa isang Zoom press conference ng DMW kagabi, sinabi ni DFA Undersecretary Edzing Tago na sa kabila ng kaganapan sa ASEAN Summit ay nakapag-ugnayan na si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa Dutch government upang magkaroon ng maayos na pagkalinga at pag-uusap para sa ating kalagayan ng mga kababayan Pinoy seafarers sakaling makadaong na ang kanilang barko sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Yusek Tago na in close coordination na rin ang DFA sa Migrant Workers Department upang mas mapabilis ang pagpapauwi sa kanila pabalik ng Pilipinas. Muli naman siguro ng DFA na patuloy ang kanilang pag-monitor sa kalagayan ng mga Pinoy seafarers na nasa nasabing barko. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin

0: nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang direktang makakaapektong bagyo sa kalupaan ng Pilipinas sa forecast period nito. Gayunpaman, makakaranas ng hanggang katamtamang pag-alon sa ilang baybayang dagat sa Luzon at Visayas. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Patuloy namang pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at local disaster offices na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng dagdag na tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapekto ng Tropical Depression Caloy. Ayon sa DSWD, may naka-preposition ng mayigit sa 4.7 million family food packs at mayigit sa 200,000 non-food items sa iba't ibang bodega ng ahensya sa buong bansa. Sinabi ng kagawaran na nakahandang mga supply para sa mabilis na pagtugon sa oras ng kalamidad at iba pang emergency situations. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na tuwing may bagyo at sakuna.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaigting ng Philippine National Police ang operasyon para sa posibleng lahar flow at iba pang panganib malapit sa Mayon Volcano dahil sa inaasahang malalakas na pagulan dulot ng Tropical Depression Caloy. Nauna nang nagbabala ang Office of Civil Defense hinggil sa banta ng lahar flow matapos pumasok sa Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ayon kay PNP Chief General Jose Valencio Nartates Jr., naka-standby na ang mga police unit sa Bicol Region para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang local government units at disaster response offices. Sinabi rin ni Nartates na inatasan ng mga police na tiyaking handa ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment kung kinakailangan. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko, lalo na mga nakatira malapit sa ilog at bulubundukin ng bulkan, na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at manatiling alerto para sa kanilang kaligtasan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Navotas Landfill muling inspeksyonin ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways ngayong araw. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Muling magsasagawa ngayong araw na isang high-level inspection ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng Department of Public Works and Highways sa Navotas Sanitary Landfill. Pangunahan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna at DPWH Secretary Vince Dizo ng inspeksyon para suriin ang lagay ng landfill at maglatag ng permanenteng hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kabilang din sa sisilipin ang air quality safety at ang patuloy na technical investigation para matukoy ang mga posibleng managot sa insidente. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang naapula kahapon May 10 ang sunog sa Navotas Landfill. Inatasan din ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24 oras na monitoring sa lugar kabilang ang air at quality testing at pati na ang thermal scanning. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dahilan ng pagguho ng Caliwet Bridge sa Ilocos Sur, aalamin ng Department of Public Works and Highways. Narito ang balitang atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Di na mamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagkatapos ngayong Mayo ng permanenteng Caliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur, matapos bumagsakan temporary Bailey Bridge noong May 2 dahil sa pagdaan ng overloaded na truck. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, mas matibay at mas mataas na load limit ang itatayong bagong tulay upang kayanin ang pagdaan ng mas malalaki at mas maraming sasakyan. Sinabi rin ni Dizon na pananagutin ng operator ng truck na nagdulot ng pagkasira ng tulay matapos umano itong lumabag sa itinakdang load limit. Ininspeksyon din ni Dizon ang proyekto nitong nagdaang linggo kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kalidad at mabilis na konstruksyon ng bagong tulay upang maibsan ang matinding trapiko sa lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Labing siyam na overseas.

0: sa Filipino workers na biktima ng human trafficking ang matagumpay na repatriate mula sa Myanmar. Tinutulungan ng mga repatriates ng mga personnel mula sa Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration katuwang ang mga otoridad ng Thailand para sa kanilang ligtas na pag-uwi ayon sa DMW. Bahagi ito ng Whole of Government Response para matulungan ang mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking at iba pang uri ng pagsasamantala sa ibang bansa. Sinasagawa ang repatriation efforts sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbabalik ng mga OFW sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binahagi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David ang limang pangunahing urgent national concerns ng mga adult Filipinos na natukoy nila sa isang survey nitong Marso. Ayon kay David, una sa mga ito ang inflation o ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa bansa. Ikalawa naman, ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na noong nakarang taon anya ay una sa listahan ng urgent national concern. Ikatlo naman, ang mga nais bigyang pansin ng mga Pilipino ay ang paglaban sa graft and corruption at ang ikaapat ay ang affordability o kakayahang bumili ng pagkain at pagpapababa sa kahirapan sa bansa.
2: Yung fighting graft and corruption in government ay number 3 na siya sa top concern sa mga kababayan natin. Eh noong December, number 4 na ito. So, tumaas na siya. Pangatlong pangunahing concern yan. At so, tama yung ginawa ng Pangulo nung last year, kung naalala natin, na yun niya, sinabi niya, dapat matigil natin ang mga corruption, yung mga flood control na project.
0: Si Octa Research Fellow Dr. Guido David sa panayam na Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas maraming Pilipino ngayon ang gumagamit ng Unified 911 Emergency Hotline. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, mahigit 5.2 million ang naitalang tawag mula Enero hanggang Abril 2026. Batay sa datos ng Emergency 911 National Call Center, umabot sa mahigit sa 1 milyong tawag kada buwan ang natatanggap ng hotline. Ayon pa sa ahensya, patunay ito ng lumalaking tiwala ng publiko sa emergency response system ng bansa. Binahagi rin ng DILG ang ilang insidente matagumpay na natugunan ng 911 responders. Kabilang dito ang insidente sa motorsiklo sa Naik, Cavite, bangkang o tangkang pagpapatiwakal sa Iloilo City at isang emergency medical case sa Camarines Sur. Pinaalalahan na naman ang DILG ang publiko na agad tumawag sa 911 sa oras ng emergency upang mas mapabilis ang responde at makatulong sa pagliligtas ng buhay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ng Philippine Red Cross ang programang Mobility for Dignity. Isa itong programa na nagkakaloob ng libreng wheelchair para sa mga kababayan nating Pilipino na may kapansanan. Kabilang na rito mga senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Inilatag naman ni Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez ang proseso at documentary requirements para sa mga qualified beneficiaries. Anya, kasama sa mga kinakailangan para makatanggap ng wheelchair, ang Certificate of Indigency, Medical Certificate, anang physical na kalagayan at sumasailalim sa home visit.
3: First po, dapat meron tayong makuha na Certificate of Indigency para makita natin na talagang in need o nangangailangan talaga yung ating mga beneficiaryo ng mobility aid since hindi nga nila kayang bilihin yon. Pangalawa, medical certificate po stating na medically in need yung ating beneficiaryo ng ating wheelchair. And of course, kailangan yung ating mga CSRs or yung ating mga volunteers from the chapters is nagkaroon ng home visit to really assess po mismo yung hindi lang kumbaga yung socio-economic na pamumuhay ng mga tao and of course, pati yung paligid po nila.
0: Si Philippine Red Cross Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez sa panayam ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaking bilang ng senior citizens sa bansa patuloy na naghahanap buhay. Yan ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pagdala ang Philippine Statistics Authority ng nasa 5.3 milyong senior citizen ang patuloy na nagtatrabaho. Ayon sa social media post ng National Commission of Senior Citizens, ang tawag dito ay silver dividend. Ibig sabihin, lumalaki ang populasyon ng mga senior citizen na nagpapamalas ng kanilang kasanayan at karunungan. Ang mga bilang ng senior citizen na patuloy na naghahanap buhay ay mula sa sektor ng serbisyo, 51%, agrikultura, 38%, at industriya, 11%. Hangad-an nila ng NCSC ang pagbubukas ng malawak pang oportunidad sa mga nakatatandang Pilipino sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charvin Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapatuloy ng matatag na polisiya para mapanatili ang price stability, financial resilience at financial inclusion sa gitna ng tumitinding pandaigdigang hamon. Dumalo si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. sa 2026 International Monetary Fund at World Bank Group Spring Meetings. Binigyan din niya ang kahalagahan ng maingat at balansing polisiya lalo na habang umiigting ang geopolitical tensions at epekto ng energy supply shock sa buong mundo. Ayon kay Remolona, mananatiling matatag ang banking system ng bansa dahil sa malalakas na capital at liquidity buffers. Patuloy rin anyang sinusulong ng BSP ang financial health programs upang maprotektahan ang mga vulnerable sectors. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, prioridad din ng Pilipinas ang pagpapalalim ng capital markets, pagpapalawak ng digital o digital payments, pagpapalakas ng regional financial safety nets at pagsusulong ng financial health ng rehiyon. Nakikipagpulong din ang hepe ng Bangko Sentral sa mga opisyal ng US Treasury, Global Banks, Credit Rating Agencies at iba pang international partners para talakayin ang lagay ng ekonomiya at mga polisiya sa harap ng nagbabagong global environment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpalabas ang Philippine Travel Agencies Association o PTAA ng babala laban sa pagdami ng mga fake booking scams ngayong kasagsagan ng summer season. Nilabas ang grupong babala kasabay ng inaasahang pagdami ng mga biyahero ngayong taginit na maaaring samantalahin ng mga scammers at fake booking sites para makapanloko ng publiko. Ayon kay PTAA Inbound Committee Member Fe Abling Yu, mahalagang tiyakin ng publiko na lehitimo mga travel agencies na kanilang kinakausap. Payo rin ni Yu sa mga bakasyonista, huwag agad magpadala ng bayad para sa mga nakaschedule na bakasyon nang hindi muna nagsasagawa ng beripikasyon. Kabilang dito ang pagsuri sa business information, background at reputasyon ng travel agency. Nagpaalala rin ang PTAA na mag-ingat sa pagbabayad gamit ng e-wallets at iba pang online payment methods lalo na kung hindi tiyak ang pagkakakilanlan ng katransaksyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Russia, nagdaos ng victory parade kasabay ng tigil putukan sa pagitan ng naturang bansa at ng Ukraine. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ni Russian President Vladimir Putin ang victory parade sa Red Square Moscow matapos ipatupad ang tatlong araw na ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay sa ulat ng CNN, inihayag ni President Putin na ang tagumpay ng Russian military ay nagbigay inspirasyon para sa mga sundalong nasa special military operations. Walang ipinakitang heavy material equipment sa victory parade gaya ng modernized military tanks. Sa halip, ang ipinalabas sa mga screens ng Red Square Russian state media ay ang serye ng mga pre-produced, pre-recorded na video. Ipinakita sa parada na ito ang mga drone, air defense forces at strategic assets tulad ng long-range bombers at nuclear-capable submarines. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Quarterfinals bracket ng PBA 50th Season Commissioner's Cup. Kasado na Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: All set na ang seedings ng walong kupon ng paglalabanan ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Championship. Ito ay matapos ang naging resulta ng mga laro kahapon kung saan nagtagumpay ang Barangay Ginebra kontra TNT Tropang 5G 93-86 at ang Magnolia Hotshots kontra Meralco Bolts 93-76. Sa darating na quarterfinals na magsisimula sa Miyerkules, maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra TNT Tropang 5G, Meralco kontra Magnolia, Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters, at ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa San Miguel Beermen. Kapwa may twice to beat incentives ang Elasto Painters, Road Warriors, Tropang 5G at Bolts sa quarterfinals. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
8: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
9: Mahilig ka ba sa online at video games?
10: Legendary!
9: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa.
11: Be advised, hostile VTOL inbound.
9: Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Upang hindi lalong madili ang trabaho. Napag-alaman na kung hindi matatapos ito sa tamang panahon, pangatlo ng penalty ang ipapataw sa kontraktor ng proyekto. Kaugnay dyan, nasa mahigit 2 milyon pesos ang pinapabayaran ng nasabing ahensya sa kumpanya driver ng truck na nakasira sa Detour Bridge ng ginagawang tulay. Ayon kay Dizon, nararapat lamang na magbayad ng danyos ang mga nakasira dito dahil mayroon namang signage ang Detour Bridge na ang bigat na kaya nito ay 5 tonelada lamang. Sa kabila nito, nagpumilit na dumaan ang driver dahilan para gumuho ang Detour Bridge. Pagtitiyak ni Dizon na kung ipapawalang bahala ng kumpanya ang demand letter na pinadala, wala silang magagawa kundi magsampa ng kaso. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kalinga PTFLCAC, patuloy ang community consultation at serbisyo caravan sa 20 barangay sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Amelia.
13: Tuloy-tuloy ang sinasagawang community consultation at servisyo caravan ng Kalinga Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC sa iba't ibang barangay sa Lalawigan bilang bahagi ng Whittled Community Support Program o RCSP. Sa pangunguna ni Governor James Seduba, matagumpay na isinagawa ang programa sa Barangay Layasan, Lower Mangali at Mangali Sentro sa Tanudan nitong nakarang linggo, kung saan mahigit 500 residente ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo tulad ng medical at dental consultation, pamamahagi ng libreng gamot, nutrition services, libreng tuli, haircut at veterinary services. Naging daan din ang nasabing aktibidad upang may parating ng mga residente ang kanilang mga pangangailangan, suliranin at prioridad na proyekto sa mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, provincial at municipal local government unit at iba pang katuwang na ahensya. Ayon sa PTF-LCAC, magpapatuloy ang serye ng kanilang community consultations upang mabigyan ng pagkakataong mabisita at mapuntahan ang lahat ng 20 na natukoy na LCAC barangay sa Lalawigan ngayong taon. Layunin nitong alamin ang mga priority projects, may lapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan at mabalakas ang pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,000 drivers ng jeep sa Cordillera nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Taxi drivers at delivery riders susunod naman na makikinabang sa ayuda ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph,
10: umabot sa 6,670 public utility jeepney drivers sa Cordillera ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development Cordillera. Pinakamaraming benepisyaryo ang lungsod na Baguio na may 3,800 drivers, sinundan ng Benguet na may 2,300 drivers. Nakatanggap din ng kahalintulad na ayuda ang mga drivers ng Abra, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ayon kay DSWD Car OIC Regional Director Enrique Gascon, ang mga depisyaryo ay mula sa clean lease ng Land Transportation Franchising Regulatory Board upang matiyak na lehitimo at walang dobleng pangalan. Kinailangan ding personal na dumalo ang mga drivers sa payout at magpakita ng balidong driver's license para sa tamang beripikasyon. Samantala, pinag-aaralan ng DSWD Car ang posibilidad na magbigay ng kahalintulad na ayuda para sa mga taxi drivers at delivery riders sa susunod na linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Yakap Caravan, idaraos naman sa lahat ng barangay sa Baknotan, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Darito ang balitang hatid ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Glenda.
14: Simula ngayong Mayo 11, idaraos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan, La Union. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mas maipakilala sa mga mamamayan ang PhilHealth Yakap at Gamot Program upang maitaguyod at mapangalagaan ang kalusugan. Bahagi ng caravan ang pagpaparehistro sa Yakap, pagpaparehistro sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth, pagpapaliwanag sa PhilHealth gamot, libreng check-up at konsultasyon at pamamahagi ng mga gamot. Nakatakdang matapos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan sa Agosto 14. Ang Yakap o Yaman ng Kalusugan Program ay pinalakas na version ng PhilHealth Consulta na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon, laboratory at diagnostic test at libreng gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 3,000 magsasakang apektado ng aktibidad ng Bayon nakatanggap ng rice subsidy mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Diana.
15: Umabot na sa 2,980 na mga magsasaka at livestock raisers na naapektuhan ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayona ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 556 mula sa Kamalig, 587 mula sa Ginubatan, 1,039 mula sa Ligao City, at 798 mula sa Daraga. Pinangunahan ang pamamahagi ina Officer in Charge Provincial Agriculturist Daryl Jan Buen Consejo at Provincial Veterinarian Pancho Melia, katuwang ang Municipal Agriculturist ng kanikanilang local government unit. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagyang rice assistance ng patuloy na suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng volcanic ashfall dulot ng aktibidad ng bulkang Mayon. Samantala, nakatakda ring simulan ngayong Linggo ang pamamahagi ng emergency cash transfer mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagkakahalaga ng tig 10,263 pesos para sa kabuwang 6,411 na magsasaka mula sa iba't ibang apektadong LGUs sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit 2,000 katao nakisa sa 18th episode ng Save the Puerto Princesa Base. Mayigit naman sa 900 tonelada ng basura na hakot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
16: Nakiisa mahigit sa 2,000 mga partisipante sa programang isinagawa sa Mendoza Park People's Amphitheater dito sa lungsod kaugnay sa pagdaraos na 18th episode ng Save the Puerto Princesa Base. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nakiisa mula sa iba't ibang coastal barangays na nilinis para sa malawakang paglilinis na ikinasa upang puspusang maging maayos ang mga dalampasigan sa syudad. Umabot din sa mahigit 900 tonelada ng basura ang kabuuang nalinis sa mga baybay ng Puerto Princesa kaugnay na isinagawang aktibidad. Kabilang naman sa mga coastal communities na nakibahagi sa sabayang paglilinis na ito ay ang mga barangay sa sentro ng syudad kasama ang komunidad na nakapalibot sa Honda Bay bilang bahagi ng pinahigting na kampanya para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng mga baybayin sa Puerto Princesa. Kasama pa rin sa gawain ang mga empleyado ng City Hall na nakiisa sa marble throwing activity sa Puerto Princesa Baywalk. Men and women in uniform at mga kawani mula sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagbisita ng cruise ship sa Diguio Island, Dinupakan, Leyte. Malaking tulong sa turismo ng Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic,
2: Nakikita ang malaking hakbang para sa pagpapalakas ng turismo sa Eastern Visayas ang matagumpay na pagbisita ng isang cruise ship ng HS Minerva ng Swan Hellenic sa Diu Island sa bahay ng Inupakan, Lalawigan ng Leyte. Ayon sa Department of Tourism, Region 8 o DOT 8, ang kauna-unahang pagdating ng Expedition Cruise Line sa rehiyon ay patunay ng lumalaking interes ng international cruise market sa mga emerging tourist destinations sa Pilipinas, particular sa Eastern Visayas. Dinala ng HS Minerva ang 85 dayuhang turista na mula sa iba't ibang bansa na nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang kultura, lokal na pamumuhay at likas na kagandahan ng isla. Dahil dito, inaasahang mas makikilala pa ang rehiyon sa pandaigdigang merkado ng turismo. Binigyang diin ni Karina Tiopes, Regional Director ng DOT 8, na mahalaga ang ganitong uri ng pagbisita upang maipakita ang potensyal ng Eastern Visayas bilang destination para sa boutique at expedition cruise tourism. Aniya, mas dumarami na ang mga biyaherong naghahanap ng authentic cultural experiences at community immersion, bagay na kayang ialok ng mga isla at baybaying komunidad sa rehiyon. Malaki rin umano ang naging epekto nito sa lokal na ekonomiya ng Inupakan dahil nagkaroon ng oportunidad ang mga residente na maibenta ang kanilang mga produktong lokal at souvenir sa mga dayuhang bisita. Bukod dito, naging tampok din ang tradisyonal na gawain tulad ng pandan weaving, paggawa ng lambat at pagtikim ng lokal na tuba na nagbigay ng dagdag na pagkakakilanlan sa kultura at turismo ng lugar. Ayon pa kay Inupakan Mayor Azucena P. Mirambel, ang matagumpay na pagbisita ng HS Minerva ay maaring magbukas ng mas maraming pang international cruise arrivals sa darating na panahon na posibleng magdulot ng dagdag na trabaho, kabuhayan at pamumuhunan para sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Dagdag pa, ang posibleng feedback mula sa turista at cruise representatives ay magandang sinyales na patuloy nang nakikilala ang natural at cultural attraction sa rehiyon sa international tourism scene. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
3: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamamahagi naman ng fuel cash assistance sa mga drivers sa Antique Taklan, sinimulan na ng LTFRB Western Visayas. Radio Pilipinas, Radio Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Janelle.
4: Tumanggap ng fuel cash subsidy ang nasa 125 chuper sa lalawigan ng Antique mula sa gobyerno bilang ayuda dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang first batch ng distribusyon ay sinagawa sa Binirayan Sports Complex sa bayan ng San Jose sa Antique. Pinasalamatan naman ng mga jeepney drivers ang tulong na ipinamahagi ng LTFRB sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa probinsya naman ng Aklan, nasa 241 na mga tsuper ang nabigyan ng fuel cash assistance sa ginanap na distribution sa LTO office sa bayan ng Ibahay at sa Kalibo. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, may nasa mahigit 11,000 ang target na mabigyan ng ayuda, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa LTFRB at DOTR. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Kaalaman at kasanayan ng mga PDL sa upholstery and furniture making. Pinagdibay sa 5 na training, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
5: Matagumpay na nakumpleto ng 27 persons deprived of liberty o PDLs ng Zamboanga City Jail Media Dormitory ang advanced upholstery and furniture making training sa naturang pasilidad. Sa pamagitan ng pinagsamang demonstrasyon at hands-on training, nabigyan ang mga participante ng pagkakataon para i-apply ang mga teknik at kasanayang kanilang natutunan sa nasabing pagsasabi. Sanay. Iginawad sa culmination activity ang mga certification bilang pagkilala na nakumpleto ng mga participante ang 5 na aktibidad. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan din ang pasilidad sa Zamboanga Peninsula Polytechnic City University o ZPPSU para sa pagsasagwa ng National Certificate o NC2 sa carpentry trainee. Inaasahang makikilahok ang kaparehong batch ng PDL graduates upang higit pang mapaulad ang kanilang mga technical na kasanayan at kwalifikasyon. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ang mga nakilahok na PDLs ng mga practical na kaalaman at mahalagang competency upang masuportahan ang kanilang mga kabuhayan sa muli nilang pagbabalik sa komunidad. Pasabang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at mga environment advocates, pinalakas ang partnership para sa pangangalaga ng kalikasan sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang hatid ni Johania Yusuf.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Johania.
7: Pinag-isaan ng Igagadong Saranao Meetup 2026 ang mga nature lovers, trekkers, vloggers at environmental advocates sa Lanao del Sur upang palakasin ang kampanya para sa pangangalaga ng kagubatan at biodiversity sa lalawigan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Ministry of Environment and Natural Resources and Energy, Provincial Director Asmari Labaw, katuwang ang environmental group na Team Kalasan. Layunin ng pagtitipon na palawakin ng kaalaman hinggil sa responsabling trekking, wildlife conservation at environmental ethics, lalo na sa mga lugar na itinuturing na posibleng bahagi raw ng Expanded National Integrated Protected Area System o eNAPAS. Tinalakay rin ang mahalagang papel ng social media at digital platform sa pagpapalaganap ng environmental awareness at community-driven conservation efforts. Dumalo rin sa aktibidad ang Maranao filmmaker na si Najib Alihar Benito Zakaria na nagpahayag ng suporta sa pagbibigay ng gabay sa mga trekkers at vloggers kaugnay ng risk management, safety preparedness at basic medical support sa outdoor activities. Kabilang sa mga napagkasunduan sa meetup ang pagpapalawak ng environmental volunteer groups, panukalang pagbuo ng Ranao Bantay Kalikasan Volunteers at pakikipagtulungan ng digital content creators sa mga environmental campaigns ng MENRE. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang maprotektahan ng kagubatan, kabundukan, wildlife at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President. Okay, damo, salamat.

0: Ako po si Fawicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Nagbabala ang Department of Health sa panganib ng paninigarilyo at vaping, lalo na sa kabataan. Parehong may nakaka-addict na chemical ang sigarilyo at vape na nagdudulot ng cancer, sakit sa puso at pinsala sa baga. Noong 2023, lumabas sa isang survey na may 1 milyong kabataan ang naninigarilyo o nagbibabe. Ayon din sa pag-aaral, mahigit 8 milyong tao ang namamatay bawat taon dahil sa tabako at may higit 15 milyong adult smokers sa Pilipinas. Hindi ligtas ang vape at hindi rin ito madaling tigilan. Ang totoo, kapalit ng pansamantalang saya ay pangmatagalang pinsala. Iwasan ang paninigarilyo at vaping. Piliin ang malusog na buhay.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman.
4: Piviero sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang maganda umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, May 11, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
9: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning.
10: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa May Monte de Piedad at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito na po sa Shaw Boulevard. Pagkalagpas po nito ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Magallanes Flyover. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula po sa May Captain M. Reyes hanggang makarating naman po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa May intersection ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa May Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa May Arnais Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. Sa southbound ng C5, simula po dito sa May Libis Flyover hanggang makababa po yan ng Green Meadow, so ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman dito po sa may Ortigas Avenue hanggang magtuloy-tuloy po yan dito sa may Bagong Ilog Flyover ay makakaranas din tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito naman din po sa intersection ng McKinley ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Dumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas din po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Levy Mariano hanggang makarating po yan sa intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Katipunan. Amin po yung pinapaalala, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
9: Thank you. Good morning, Gia Rivales. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Bay. So, paalala ng MMDA, number coding ngayong araw na ito ng Monday, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 1 and 2. Simula yan kani-kanina lang, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And later on, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 naman ng gabi.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Siya nga pala sa Makati, straight yan, ha? Walang window, 7 AM to 7 PM. Okay, 10 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito, reminder para sa mga drive, grab at move it drivers dito po sa Metro Manila. Grab at move it drivers sa Metro Manila, ha? Yung pundarating na DSWD Cash Relief Assistance Special Payout. Yan po yung magsisimula ngayong araw na ito, ha? Lunes, May 11. Yan po ay para sa mga Grab at Move It drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang 5,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang pagtutulungan po ng pamahalaan at ng private sector ay bahagi po ng Whole of Nation Approach na isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makapagatid ng suporta sa ating mga kababayan sa sektor ng transportasyon. Hinihingi rin po ng kagawaran, mga kaibigan, ang maigting na kooperasyon ng ating mga drivers na nakakuha na ng cash aid mula sa mga nakaraang special payout. Mangyari lamang po, huwag nang magtungo sa payout venues para hindi masayang ang inyong oras sa pagbibiyahe at pagpila. Malaking tulong din po ito sa pagbawa sa volume ng mga kapwa drivers na hindi pa naman nakakapag-claim ng kanilang ayuda. Kung wala naman po ang pangalan at hindi pa nakatanggap ng cash aid, huwag po kayong mag-alala. Hintayin ang announcement ng iba pang mga TNC sa darating naman na mga araw. Yan. Okay, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Anti-Red Tape Authority sa pamamagitan po ni Secretary Ernesto Perez. Uy, ito'y kaugnay po ng Ease of Doing Business Month 2026 Celebration. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Good news!
1: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: 15 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Anti-Red Tape Authority. Sa pamamagitan po mga kaibigan ni Secretary Ernesto Perez. Secretary Perez, sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga po, magandang umaga mga kababayan sa mga nakikinig, nanonood sa programa niyo ito.
9: Yes sir, Ease of Doing Business Month ngayong 2026. So, of course, ano po ang pinakatema at ang pangunahing layunin ng paggunita o pagdiriwang this year ng ating Ease of Doing Business Month, sir?
16: Sangayon po sa Proklamasyon 818 na nilagdaan nating Pangulo noong last year, ang buwan po ng Mayo ay ating sineselebrate na Ease of Doing Business Month. Ang ating theme po ngayon ay Achieving Results Through Transparency and Accountability for More Productive Philippines. Ang ating pong layunin para po lalo nating maipagmalaki sa ating mga investors, mga businessmen, na ang Pilipinas po ay ready for business, ready po tumulong sa sino mang gustong magtayo ng negosyo dito, at ang ating mga kababayan din po ay makakaasa na kapag sila po ay may reklamo o may kahilingan, ito po ay dapat sinasagot para sa isang mas maunlad at mas productive na Pilipinas.
9: Opo, Secretary Perez, sir, of course, itong Ease of Doing Business Month, ika nga, lalong na-highlight dito yung binanggit mo nga na transparency, yung pagiging mabilis pati ano ho, ng mga proseso, lalo tigit sa ating mga government offices para, ika nga, yung mga kababayan natin na mayroong concern o mayroong kailangan lakarin na ilang mga personal halimbawa lakad sa gobyerno o kaya naman yung kanilang mga official na pakikipag official dealings with various government offices ay talagang mas maging mabilis at mawala yung tinatawag na red tape, Secretary Sir.
16: Tama kayo, mahigpit po ang kautusan ng ating mahal na Pangulo. No? Lahat ng mga serbisyo publiko ay dapat mabilis, streamlined, digitalized, dapat walang pila, dapat kung pupunta, gamitin natin yung digital platform. Isa pong simpleng paliwanag dito. Kapag ang ating taumbayan ay hindi natin pinapahirapan at ito po'y inasikaso natin, hindi na kailangan pumilahan ng matagal, mas efficient yung service natin instead na ubusin nila ito sa pagpila, pagpunta sa gobyerno, mas lalo maging productive sila, maaari nilang gamitin ito sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya. So, this is where we really highlight na efficiency of service meets accountability and accessibility of service. Ito po yung magagawa natin kapag ang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang po simplified yung processes nila, kundi as much as possible, digitalized. Sabi nga natin kasamaan sa DICT, why fall in line when we can go online? So, gamitin po natin mga digital platforms, digital process. Ito po ang pinakamaganda, pinakamabilis na paraan para maiwasan na natin yung traffic, maiwasan natin pumunta at mag-spend ng time sa pagpunta sa mga ahensya ng gobyerno.
9: Opo. Secretary, naalala ko in our past interviews, nabanggit nyo na ibahagi po ninyo itong ECMS Tala. Ano ho? Ano ho ang mga updates sa implementation nito? This is, ika nga, utilizing to its full potential yung teknolohiya ng pagiging digital, Secretary, sir.
16: Oy, naku, napakabilis po ng panahon. Sa loob lang po ng mga 2-3 buwan, yung ating mga kasamaan sa information, communications sa ICTB po natin, no? Na-improve po natin si Tala mula nang lunsad natin ito ng Nobyembre.
9: Mm.
16: Ngayon po si Tala ay nakakapagsalita na, no? Nakakaintindi ng 17 dialects, kasama na po ang English at Tagalog.
9: Mm-hmm.
16: At power na rin po si Tala na mailaman niya yung lahat ng Citizens Charter ng lahat ng ensya ng gobyerno at kaya niya po ito sagutin ang mga katanungan 24/7. In fact, this coming May 26 or 27 po, tayo po pupunta sa Tacloban City. Ilo-launch po natin yung Tala na makukonect na po dito sa e-gov kiosk ng City of Tacloban at marami pa pong mga LGUs sa Region 8 ang sasama dito para mas mabilis na silang magreklamo sa pamamagitan ni Tala.
9: Ayun, ika nga, ag

0: po dito yung mga requirements, mga fees to be paid, at yung processing time na sa loob ng 3, 7, 20, work, or 20 working days, dapat ma-actionan ang anumang inyong aplikasyon o kahilingan sa anumang ahensya ng gobyerno. At kapag hindi po in-actionan ito, may karapatan po kayong magreklamo sa pamamagitan ng ECMS, Electronic Complaints Management System, or pwede rin po tumawag sa ating hotline 12782 o kaya sa 8888.
1: Mm-hmm. Okay. At ito nabanggit nyo yung 3720 days within which dapat naa-aksyonan o natutugunan ng isang partikular na government agency ang isang concern depending on its nature. Ano yung mga concern na dinudulog doon sa tanggapan ng gobyerno. Kindly give us more details, Secretary Perez, sir. Itong 3 days, 7 days, at 20 days, ano-anong mga kategorya ang pumapasok doon sa mga limitasyon na ganong ilang araw, Secretary?
0: Kapag simpleng transaksyon la o kahilingan,
1: opo,
0: ang tawag po dito simple transaction, meaning ministerial sa on the part of the government official or employee to grant the request or application, kagaya na isang simpleng certification alimbawa, no? Dapat ito ay nasa record na ng ahensya na mag-issue ng certificate within the same day at dapat hindi na pinapabalik. Ngayon, kung meron pong, at ito po walang diskresyon ang, ang official na tanggihan o hindi ibigay, kasi this is a simple request. Ngayon, kung kailangan meron pag-iisip o diskresyon, kagaya na kailang pag-aaralan mo ng konti, the law po provides a longer period of 7 working days.
1: Okay.
0: Now, kung medyo plan natin na study at may implikasyon sa life safety, 20 working days. Ngayon ang ahensya po ng gobyerno ay binibigyan po ng batas ng karapatan na mag-classify ng kanilang transaction into either simple, complex, or highly technical. So, doon po sa Citizen Charter, nakalagay po dito, ano yung mga transaction na classified as simple,
1: opo,
0: ano yung complex, ano yung highly technical.
1: Ayun, okay. At isa pa, nabanggit nyo kanina, dito sa Tala platform ay naroon na rin, makikita na rin yung mga Citizens Charter ng iba't ibang government agencies, Secretary, sir?
0: Emphasis po ito, hindi natin nila lahat, pero
1: okay,
0: binibigyan po sa mga priority agencies, kaya po tayo talaga nakikipag-unayan sa EICT at akin din po mga in-advise sa ating mga babayan. I-download po ninyo yung eGov Super App ng DICT na dinevelop.
1: Yes.
0: At ito po, pag sa meron kang eGov Super App, i-click nyo lang yung ahensya ng gobyerno, LGU, lalabas na po doon yung kanilang Citizen Charter. At dito po ipatuloy yung ating pagkikipag-ugnayan sa DICT. At dito na po nga, pinasok na rin natin si Tala para may madali para sa ating mga kababayan ang magkaroon ng access sa anumang kanilang mga katanungan o kaya anumang serbisyo na ginagawa ng ating mga kasamahan sa gobyerno.
1: Mm-hmm. Ayun, at binanggit nyo nga itong mahalaga na more or less alam na ng ating mga kababayan yung Citizens Charter ng isang tanggapan ng pamahalaan bago sila pumunta ron para guided sila. Ay, dapat pala ganitong dalawang oras lang tatagal sa ganitong office at yung ganito, pupunta na ako sa ganitong kahera, magbabayad ako ng ganitong halaga. Alam nila kagad, Sek, ano ho?
0: Tama kayo. Ito po yung napaka-importante at napaka-epektibo. Meron naman po tayong mga natanggap na mga magandang testimonya sa mga ating mga kababayan na minsan nga po ay kanilang kaharap doon sa front desk ng opisina.
1: Opo.
0: Pag nagre-require po ng isang dokumento, sasabihin na ating kababayan, wala po ito sa inyong Citizen Charter.
1: Mm.
0: Dapat hindi po ito re-require. I-arta po namin kayo.
1: Mm.
0: Doon po mismo makikita nila yung reaksyon ng opisyal o empleyado na bibigyan kayo ng tamang atensyon at maaaring maghimingi pa ng paumanin. So, dapat i-remind natin, ha? Ni-remind ko rin po ating mga kasamahan sa gobyerno na huwag natin pahirapan yung ating mga kababayan. Huwag po natin hilingin yung dokumento requirement na hindi naman nararapat sangayon dun sa ating Citizen Charter. We take the extra mile. Sometimes, so, simple common sense lang po. No? Kailan hindi na natin pabalikin.
1: Yes.
0: Kung mayroong mga limawa hindi available, tulungan natin o i-refer natin sa ahensya. Pag hindi yun kanilang sa clause sa kanilang mandato, i-refer nila. Ang ibig sabihin na po, makipagtulungan tayo. Tulungan natin ating mga babayan. Dahil tayong po mga public servants, kami po mga sa ahensya ng gobyerno, we are called public servants.
1: Yes.
0: We are here to serve the public. At sino man po pumunta sa amin,

0: dapat binibigyan po natin ng tamang atensyon, time, no? Yung VIP treatment na sinasabi natin. So, lagi ko pong sinasabi ito, na kami po ay nagsisilbi para sa ating mga kababayan.
1: Okay. In closing, Secretary Perez, sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga, kaugnay pa rin ang Ease of Doing Business Month ngayong pong taong 2026. Please go ahead, sir.
0: Mga kababayan, ipagmalaki po natin ang ating pagka-Pilipino. Tayo po ay binigyan ng resources ng ating Panginoon. Gamitin po ito natin ng maayos. Ito po sa buwan ng Mayo, sama-sama po natin isulong ang isang bagong Pilipinas, isang more productive Philippines, na ang ating serbisyo po dito ay madali at sino man pong lumapit sa atin ay dapat ating inintindi, tinutulungan towards a more productive Philippines. Dapat po ang ating treatment sa lahat, red carpet, no to red tape, yes to red carpet. Para lalo pong lumago ang negosyo dito sa Pilipinas, magmaroon ng magandang buhay sa Pilipinas, sama-sama po tayo dito. At mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
1: Yes, sir. Secretary Perez, sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating anti-red tape authority, sir.
0: Anytime po. Thank you again for this opportunity.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Anti-red tape authority Secretary Ernesto Perez.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Riza Cinco. Sabi niya, hello po, magandang umaga po. Thank you, Ms. Riza Cinco, at kay Betty Atinan. Sabi naman niya, good morning po Sir Alan at sa lahat ng nanonood. God bless po. Thank you ha. Okay, maya-maya bibigyan daan natin. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Foreign Affairs. Ang kanilang spokesperson, kaugnay ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Siyempre, hingi tayo ng post-ASEAN Summit updates yan sa kanilang spokesperson si Sir Dominic Xavier Imperial. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng Boses.
3: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
2: Mabilis ang trivia! Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
4: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Bagamalala. Sa Bayang Broadcast, 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Update muna mula sa Campo Crame, 48 ASEAN Leaders Summit na idinaos sa Cebu, naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: J. Mark.
5: Kasanan, magandang mga ipinagmalaki nga ng Police Regional Office 7 ang matagumpay ng pagdalatag ng seguridad na sa ika-48 ASEAN Leader Summit 2026 na idinaos sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon kay Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, walang major untoward incident na nangyari sa pagtitipon at naging ligtas ang lahat ng mga delikado. At sinabi pa nitong si Abad na kanila kinikilala ang mga katuwang nila sa pagpapatupad ng kaayusan, gayon din ang mga lokal na pamahalaan. Pinasalamatan din niya ang publiko para sa kanilang pag-unawa na sa mga pinatutupad nilang traffic adjustment para sa ASEAN Summit. Ayon pa kay Abad, ang mapayapang ASEAN ay isang patunay ng malakas na inter-agency collaboration, operational readiness at community partnership. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Mula po diyan sa Campo Crame. Ang ating oras sa buong Pilipinas, meron po tayong 32 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DFA, Department of Foreign Affairs. Ang assessment naman ng DFA dito po sa katatapos lamang na 48th ASEAN Summit. Dito po ginanap yan sa Cebu. Pilipinas po ang chair for this year, 2026. Sandali lang mga kaibigan ha, narito muna ang ilang paalala pagkatapos tayong makikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs. Good morning din sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. O, sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
6: May OPM na rock.
7: Oh, hey! Pinoy ako.
6: May OPM na rap.
8: Just what you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga Pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
11: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Ang ating musika.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik ko tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hingi tayo ng update sa Department of Foreign Affairs, particular sa katatapos lamang po na ASEAN Summit, Association of Southeast Asian Nations. Ang DFA ASEAN spokesperson ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, si Sir Dominic Xavier Imperial. Sir, magandang umaga po.
16: Hi, hello. Magandang umaga po sa inyo.
1: Yes, sir. Well, hihingi lang po kami ng ilang mga detalyadong update dito po sa napaka-successful ikang na ASEAN Summit na ginanap dito sa ating bansa. We understand na maraming mga areas ang napagkasunduan ng mga ASEAN member countries. Please share with us more details tungkol dito, sir.
16: Of course. Tama po kayo. It was a very successful summit. Maayos po yung naging resulta ng ating summit. Sa katunayan nga po yung priorities na topics na ating isinulong during the summit, which are yung energy security, food security, at saka yung kapakanan ng ASEAN nationals, kabilang na po dun yung ating mga kababayan abroad. Dun po talaga tumutok yung ating mga leaders para pag-usapan kung ano ba talaga yung pwede nating gawin sa mga susunod ng crisis. At actually, kahit po sa ongoing na emergency natin ngayon. At masaya po tayo dahil lumabas po yung mga mekanismo, mga mechanisms na dapat nating gamitin sa mga ganitong panahon. Yun po yung ating mga na-identify during the summit. So,
1: aba,
16: dahil po dun, kung meron mga susunod pang mga emergency or crisis, mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. Pag mabilis po yung response, mas maagapan yung mga crisis na kinakaharap natin ngayon.
1: Mm-hmm. Okay, nabanggit mo, Deputy Assistant Secretary, sir, na mas magiging mabilis ang pagdugon sa mga krisis, halimbawa, na kinakaharap. Ang mabigat nga sa kasalukuyan na itong krisis sa gitnang silangan, of course, nakaka-apekto ito sa enerhiya, maging sa pagkain, at sa kaligtasan ng mga nationals ng mga ASEAN member countries, sir.
16: Yeah, tama po 'yun. So, dahil po dun sa summit na 'yon, marami pong mga solusyon na na-identify para gamitin. Halimbawa, yung sa energy, meron pong tinatawag na 'yon sa ASEAN na ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security.
1: Yeah.
16: So, dahil po dyan sa agreement na to, or yung tinatawag na APSA, kapag magkaroon po ng halimbawa mababa na yung ating supply ng oil, meron po kasi siyang mga kondisyon. So pag yun pong kondisyon na yun ay na-meet, pwede na nating gamitin yun. So makakapag ano po tayo, marami po tayong mapagkukunan ng solusyon dahil dun sa framework agreement na yun. Ang isa pa po, pinag-usapan din yung pag-aaral sa stockpiling.
1: Mm-hmm.
16: So, dati po wala naman tayong ganun, pero dahil po sa summit na to, napagkasunduan ng mga leader na dapat yata meron na tayong stockpiling para pag merong crisis ulit sa susunod, may mapagkukunan na yung mga ASEAN members. So pag-aaralan pa po yun, subalit at least nandyan na po yan, at pag natapos po yung pag-aaral na yun, meron na tayong solusyon or mekanismo na magagamit.
1: Okay. Sir, isa po sa mga natalakay din dito sa pagtitipon-tipon ng ating mga ASEAN heads of state at ang kanilang mga senior officials and ministers, ano? Yung mga priorities sa ilalim nitong tinatawag na BIMPIAGA Vision 2035. How significant are these pagdating ho sa ASEAN member countries at maging sa atin sa Pilipinas, sir? Sir Dominic?
16: Pasensya na po, medyo naputol po yung tanong ninyo.
1: Okay, sige, ulitin ko. Isa sa mga pangunahing natalakay, sir, ano, Assistant Deputy Assistant Secretary Imperial, sir, ano, yung mga priority sa ilalim ng BIMPIAGA Vision 2035. Ika nga, ano-ano po ang mga ito at gaano ka-significant, ika nga, ang mga ito pagdating sa ASEAN at sa atin sa Pilipinas, sir?
16: Mahalaga po yung sa BIMPIAGA, lalo na yung Vision 2045. Kasi ngayon po, mas malinaw na yung work plan na gagamitin ng Brunei, Indonesia, Malaysia, and of course ng Pilipinas. Ito po yung apat na countries
1: yes.
16: sa BIMPIAGA. So, isa po dyan, for example, yung mag-a-identify ng mga hubs. Ito po yung investment hubs at manufacturing hubs sa rehiyon. So, for example po, yung Mindanao, sapagkat nandyan siya sa work plan na yan ng BIMPIAGA na to, magkakaroon po dyan ng mga identified manufacturing or investment hubs. So, makakatulong po ito sa ating ekonomiya at saka sa ating mga kababayan. Tapos, nandun din po yung connectivity. Ito pong connectivity na to, malawak po ang ibig sabihin nito. Patungkol ito sa halimbawa turismo, connectivity, ibig sabihin yung transportasyon, mas mapapabilis at mapapadali yung paggalaw ng mga produkto at ng mga tao. So, marami pong mga specific measures na gagawin para po mapaiting yung connectivity among these four countries. So, yun lamang po sa mga ilan na marami pa tayong gagawin under the BIMPIAGA. So, abangan po natin ito sapagkat kapag ito po ay na-implement na, mas maganda na po yung magiging galaw ng ating ekonomiya dito po sa areas na ito.
1: Opo, nabanggit mo sir, halimbawa yung dito sa gawin ng Mindanao na na-identify na base dito sa mga initial na pagpupulong na magtatayo ng mga manufacturing hubs dito mismo sa atin sa Pilipinas. Anong sektor po kaya o anong industriya ang nakikita nilang most suitable sa manufacturing dito sa atin sa Pilipinas based on initial projections, sir?
16: So, pinag-aaralan pa po yan. Subalit, marami pong potential, halimbawa for digitalization or digital economy. So, isa po yan sa mga tinitingnan natin na makakatulong dito sa pag-implement nitong BIMPIAGA. Ang isa pa po ay yung sa creative economy, isa din po yan sa maaaring ipasok dito. At of course, yung sa energy. Again, babalik po tayo dun sa energy security.
1: Mm-hmm.
16: Specifically on renewable energy, papasok din po yan dito sa BIMPIAGA.
1: Okay, nabanggit mo yung renewable energy, sir, no? Of course, ang direction ngayon ay mga solar panels, solar power, at maging yung maaring dagdag ng produksyon sa industriya ng mga electric vehicles, sir?
16: Tama po yun. So, dahil po dun sa priority natin sa renewable energy, actually, hindi lang po yan para sa generation, malawak po ang magiging epekto nito sapagkat, of course, kailangan meron tayong isang environment that will support the generation of energy through renewable energy.
1: Mm-hmm.
16: So, kasama na po dyan yung manufacturing, yung lahat po ng mga components or even the materials na kailangan, papasok po dyan.
1: Okay. Well, dahil dito sa mas pinatitibay ika nga na kooperasyon sa ganitong larangan among the various member states ng ASEAN, ano, yung aspeto ng pagbalanse ng syempre ng interes ng mga bansang kasapi ng ASEAN, ano, habang patuloy naman na lumalawak ang cooperation with major global partners. Ano hong may share ninyo dyan sa aspetong yan na Deputy Assistant Secretary, sir?
16: Yeah, salamat po at binanggit ninyo yung pagbabalanse natin. Ang maganda nga po doon sa ASEAN ay meron po tayong tinatawag na ASEAN Centrality. Ibig pong sabihin nun, kahit po na meron tayong mga partners na tumutulong sa atin, yung decision po ay nanggagaling sa mismong members ng ASEAN. Tayo po yung nasusunod base po sa ating mga priorities at base po sa ating mga plano na gusto nating mangyari sa bansa tsaka sa rehiyon. So, at ang maganda po dun, yung ating po mga partners, pag tumutulong sila ay sumusunod sila dito. Hindi po sila yung nakikipag-away sa atin. Subalit, actually, sila po ay mas lalo pang gustong makipag-ugnayan sa ASEAN dahil nakikita po nila yung stabilidad nung paggalaw ng ASEAN bilang isang organisasyon na buo.
1: Mm-hmm. Okay. On another matter naman ito, Deputy Assistant Secretary, paano, naputol, sayang. We will try to reestablish our line with the Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs at siya ring spokesman o spokesperson ng ASEAN 2026. Siyempre, may ilang pang mga bagay na nais nating hinga ng update mula kay Sir Dominic Xavier Imperial. Okay. Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Ayan, ready na. Okay. Sir, on another matter, please.
16: Yeah, yes.
1: Yes, sir. Okay. Isa po sa mga naging highlights din, ika nga, no? Itong trilateral meeting sa pagitan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Prime Minister ng Cambodia, Hun Manet, at Thai Prime Minister Anutin Shanvirakul. Yan, okay. Paano ang assessment, ika nga, ng ating Department of Foreign Affairs dito sa napakahalagang o sa outcome ng naging trilateral meeting na ito, Deputy Assistant Secretary, sir?
16: Opo, we are very pleased with the results po nitong dialogo between Cambodia and Thailand. Alam nyo po, ito pong pagpupulong nito ng dalawang bansang ito ay napakaganda pong nangyari sapagkat dito po sa pagpupulong na ito, hindi lamang nagkaroon ng candid at very open na pag-uusap yung dalawang pinuno. Nagkaroon din po sila ng commitment na moving forward ay magkakaroon po sila ng mas maigting na komunikasyon at yung peaceful settlement of disputes ay kasama po dun sa pag-uusap na iyon. Maganda po itong resulta din sapagkat inutusan mismo nila yung kanilang mga minister at yung kanilang iba pang mga officials para pag-usapan na nila yung detalye so that yung moving forward, alam na po nila yung gagawin nila. So, ganun po kaganda yung naging resulta ng pagpulong na ito sa pamamagitan po ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Siya po talaga yung nag-imbita sa dalawa na mag-usap ng harapan para po makapaghanap tayo ng mas maganda pang solusyon sa nangyayari po sa border between Thailand and Cambodia.
1: Okay. Okay. Sir, makibalita rin ho kami sa status ng Timor-Leste. Paano po? Full ASEAN member na po ang Timor-Leste, sir? Ano po?
16: Yeah, ano pa naman po, since October last year, naging full member na po sila. Subalit po, ang maganda sa nangyari sa summit, nagkaroon po tayo ng tinatawag na Cebu Protocol. Mm. Ito naman po ay ang pag-amend ng ASEAN Charter. Kasi po sa ASEAN Charter, nakalagay po dun yung listahan ng mga miyembro ng ASEAN.
1: Yes.
16: Ngayon po sa summit, this was adopted, yung pong protocol na ito na nag-aamenda para ipasok na ang bansa ng Timor-Leste sa charter mismo. So, maganda po itong pangyayari na ito, full-fledged member na po talaga siya dahil mababasa na rin natin ang pangalan niya sa charter ng ASEAN. At hindi pa po doon nagtatapos, marami po pa po tayong kailangan gawin. At ang maganda lang po is nandiyan na po yan, yung pangalan ng Timor-Leste ay nasa ASEAN charter na siya. At susunod po noon ay yung iba pang detalye.
1: Okay. Isang punto na lamang po, sir. Of course, share with us yung progreso o naging pag-uusap tungkol dito sa Code of Conduct. Ika nga, dito sa West Philippine Sea. Sir.
16: Opo, tungkol naman po sa Code of Conduct o yung COC. Actually po, yung itong summit na ito ay bukod po sa mga pinag-uusapan natin na very important para sa bansa at sa rehiyon, kasama din po dun yung under regional and international issues. Of course, yung sitwasyon natin sa South China Sea. Yung COC po, meron po talaga siyang separate na pag-uusap or negotiation. Sapagkat negosyasyon po ito, meron silang sariling meeting nila. Ngunit dito po sa summit na ito, nabanggit din po at napag-usapan yung COC negotiation. Ang mahalaga po doon ay mayroon po tayong agreement na ituloy yung negotiation at yung commitment na sana po ay matapos yung ating negotiation within the year. So nakikita po natin yung progress sa pag-uusap na ito at may suporta po lahat ng bansa ng ASEAN tungkol dito.
1: Ayun. Okay. Nako, Sir Deputy Assistant Secretary, salamat po ng marami for the updates at sa mga insights na ito sa nakaraang ASEAN Summit, sir. Maraming salamat, sir.
16: Maraming salamat din po.
1: Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs ng Department of Foreign Affairs at sa ring ASEAN 2026 spokesperson, si Sir Dominic Xavier Imperial.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, May 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
19: Ng ating walang gutom program.
18: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
20: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
18: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
21: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
18: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
21: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
18: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
22: Salamat, President. Okay,
23: salamat.